0: amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: L.F.M. Best music.
3: Na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. Yes, strongest.

0: 106.3.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lano granahan man kay ka sa kape?
4: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
4: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yod ang bila-bila coffee.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila. Di-

0: Ani anak, ang gamhanan po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, kaya't ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa kumayong adlaw ka ninyong dana, welcome na sa nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Ang ato ang kasika sa panglawas at kini ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimog tigapodapod sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong 100% herbal, why side effects, why overdose, o kabalo ba ka isoon? Kani nga mga klase sa mga produktong herbal sa SED Marketing, daghan na kaayo ang nakapamatuod sa kaayuhan niini. Ang atong mga produkto isoon, dili pagkalimtan ang SED Panyawan Plus with mangosteen, luyang dilaw, and panyawan. Ang ato ang SED Panyawan with garlic. Ang atong kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba, o panyawan. O kusama, doon na po kita'y ginatawag nga SED Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon Plant na pamatudaan kini mga igalag iksun nga daghang ikatanya nga kayuhan sa atong lawas. O ilabi na gayon ang pag-alibyo sa mga nagadaiyang mga klase sa mga balatian. Ang nag-inusarang klase sa kapsula sa atong mga butika, nga adunay gahom sa Kogon nga tanom, nga diin na pamatudaan nga ang kaninga klase nga tanom, adunay kini siya mga nindot nga mga benepisyo sa atong kalawasan. Taas sa mga vitamina, minerales, mga sangkap, or kinaginatawag na ito ng mga chemical compounds ang maong klase sa tanom nga napamatudan nga makatabang sa pag-alibyo sa mga problema sa kidney, UTI, problema sa ginatawag na ito ng monthly menstruation, kaya ginatawag na itong dysmenorrhea, or baka ka ng mga kaisunan na itong ginatawag nga itong maglatang-latang ilahang monthly period. Karoon na ah, damta na pong mga pila kabulan, wala na po. Muna siya mga igalang iksun ang matabangan sa SED Kogon. Alam po sa katong mga kaisunan na mahiligon sa kape ha, ang kape na ito iksun ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang nindot nga klase nga kape nga doon ay gahom sa mangosteen. Doon na po na siya pag-uban sa panyawan. O gusam, kaning atong ginatawag nga cinnamon o kaning purple corn or kaning ginatawag na itong maistapol. Nindot kayong pagkakombinasyon. Gumikan kay daghan kayo ng mga vitamins nga ikatanyag sa atong kalawasan. No? Nga nindot kayong makapamaintain sa ato ang gana, sa ato ang panglawas ng itong kape. O imna lang kanis every time nga ikaw nag-crave coffee. No, wala siya problema. Bisang pag-imno naman siya 3 or 5 times a day. Okay, kaayo, gumikan kay nagtabang ka sa imong kagalingong lawas nga mamahimong himsog ka ng imong kalawasan gamit ang gahom sa panyawan nga tanom. Bueno mga igalang, igsuko na itong pag-isugutan karon kining ginatawag na itong wound healing. Ang mga samad, regularly naana siya sa mga 7 to 10 days before mauli. Depende sa kalalum o baka sa kagrabe sa samad. Kung samad lang nabagnos or nadagma ka or baka paraglita na samad gumikan kay na you know na nairapan ni mo ba or baka na nasamad sa kutsilyo paraglita for example. Aduna kay 7 days to 10 days nga para maulian ka ng imong balatian or ka ng imong samad. Karon mga higala giso na pamatudan nga kini ding SED Kogon Herbal Capsule usa kini siya kamatang sa kapsula nga makatabang dahil sa mas dali nga pagpahiuli sa mga samad. No? At doon ay mga kaisunan na ito, ilamin na katong mga bagong nanganak. Katong mga kaisunan na ito, nga kanang gikan o kanang nag-agi o surgery ba? Sama pa ng litan sa laparoscopy, or kanang ginatawag na ito nga operasyon, gumikan kay gitang-tang ang gallbladder. So, nagin na siya samad sa sulod, napun na siya samad sa gawas, mga ginanak. Pinagi lamang sa pag-inom kanunay sa ito ang SED Kogon Herbal Capsule, mas dali ang proseso sa pagpahiuli sa mga samad. Tinuod ka na mga igalaigson, gumikan kay ang kogon nga tanom na pamatudaan nga dali mo din ay ginagamit sa mga kanhi na ito o mga karaan na ito mga katawahan. Ilabi na ka ito sa ikaduhang kalibutan hong gubat, no? World War II, nga mga veterans na ito, ginahimo na nilang ginadukduk o ang iyahang duga ginapatulo sa samad kay para mas dali kuno maulian. Ingon ana mga igalaigson ang gahom sa SED Kogon Herbal Capsule. Punay lindot kaayo alang sa katong mga naay samad. Pag-inom sa SED Kogon Herbal Capsule aron matabangan sa mas dali nga pagpahiuli sa imong mga samad. Ang SED Kogon ginama sa SED Marketing.

0: Ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
2: It's Annabelle on 106.3.

0: Gino Padilla for you with Gusto Kita right here on 106.3 Bell FM. Dili daw, dulula na daw ron uso ka nang maghilom-hilom sa gibati. Dapat daw istorya o dawanto nagunsay tubag sa imuhang gikagustuan. Ganahan ba siya ni mo o dili? Dawaton lang gihapon nato. Kaysa mukhang datag sayang na sayang lang. Asas! Mulan ginig sa iyo, padayon na akong kanta. Ako raba ng kuan, ako raba ng bagyo ron, ngala na ako. Bagyong Inday! Unsa ka na kamaldita na sa Bagyong Inday. Pero ato lang iampo no, nga dili lang kaayo taula nun diri sa Dakbayan sa Pagadian. Or less lang ang destruction. Ingon sila, kusog kaayo daw ng bagyo ha. Although dili man ta directly hit no, pero ang habagat mo ay muigo na to. Dala na ang pag-ulan ug ang kusog na hangin and then of course ang mga pagbaha. So ato lang nang i-pray na dili kayo destroso ang maong bagyo. Munang ikaw diha ug na kay gikagustuhan tao man na ubutang siguro nauna-una na nimo karon pa lamang o kwaon ba na ako ni or ako ba ni siyang istorya. Diba sig maulhan ka sayangan na pug ka wika na pug kag daoy. Sayanga gigayo uy wa man ako siya maistoryahan dayon. O muna na siya diha. Ulahira bagi daw ang pagbasol. So kita magpaulahirong mga panahuna. Anyway, 9:29 already. Just a minute before 9:30. Right here on 106.3 Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tana rawang ko andong kanira gyud akong jabiti nya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang pagagis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong jabiti gani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
1: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga poblasyon sa Nagunoy Davao del Sur, 40.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinawad yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon ragyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sa

0: Ani anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa once set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

9:49 in the morning, Juris Fernandez there with Tamis ng Unang Halik. Originally by Christina Paner. Tamis ng Unang Halik. Nakainumdum po mo sa inyo ang first kiss. Nagasigabay niyong mataw, nagpiyong-piyong mo. Ay, ang ako abitaw, ay dili na ako i-share. Okay, makadungo ko niya po itong akong ka-first kiss. Pero you know, special moments like that you always remember, and you know, makakuan, makalingaw nga, makainomdom ka sa imuhang mga kabataan noon, ugon sa mga curiosity sa imuhang huna-huna, o ingon ato bagyon ang imuhang bation based sa imuhang mga nakita or based sa imuhang nabasa. Ambot, ugon sa kayo niyong gibati ato mga time, ug asa man mo ato ng first kiss. Masin gadali-dali kay na imong kakita or kamura ba gidong duha kay gisavor gidi niyo ang moment. Sana all gisavor. Pero I hope when you remember your first kiss, it'll make you smile. And dili ka mag-regret sa imo or katong dawhan na imo hang ka-share sa imong first experience. As I said often, let us just remember the beautiful memories na lang. It didn't work out for the both of you. Ato na lang hinunduman itong mga maayo nga memories. Bahala og ang ending dili maayo. Pero kato na lang ipakuan na nato, ipatigbabaw. Ipatigbabaw kay wa naman puntay mahimo, di ba? So happy memories na lang taani, pirme, bahala na magkinaunsa. Kay lisod na kaayo ang panahon o magsige pa puntag kasuko. Napay bagyo nga kami, ikaw si pagkagamugot diha. Diba? So ana lang na siya. Padayon lang ta gihapon. Uga asaman mo karon, nag-farming ba mo karon mga buntaga? Good morning, Sir Roger and Ma'am Virginie Barchana. Somewhere out there. Thank you very much for listening. I'll play your song after this one, okay? Thank you for keeping touch, besh.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 10 sa buntag.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kabalgada niya BBC Daklit Balita alas 10. Ipasalig sa punuan sa Police Regional Office 9 nga walay lugar sa Philippine National Police ang mga personal nga malambigit sa illegal nga kalihukan lakip ang giingong smuggling activities sa Garillo nga nalambigit ang duha ka personal human sa anti-smuggling operation nga gipahigayon sa Barangay Punta Fleet sa Pitog Zamboanga del Sur niya tung Hunyo 28. Sigon ni Police Major Shalami Chang, ang Regional Public Information Officer sa PRO 9 nga zero tolerance ang ilang ipatuman sa duha ka pulis nga nalambigit sa smuggling activity. Pinasiga sa report, tulo ka mga individual ang nadakpan nga crew sa pambut samtang duha pa ka mga suspect ang nakadagan apan na recover usab sulod sa duha ka gibiyaang sakyanan ang mga police issued uniforms, identification cards ug uban pang government issued items nga giingong gipadagiyahan sa duha ka police personnel nga karon anana sa PNP Holding Unit. BBC Daklat Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Flores sa FIMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklat Balita.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

10:07 in the morning, Daryl Ong with To Love Again. Hey, you don't have to pressure yourself to love again. If you feel that the pain is still there, ayun na sa pupugsa. Kay dili man pud maayo ng rebound ng relationship, di ba? Just because people are telling you, okay, go on, pwede na ka manguyab, panguyab na. Yahay kay tungkuan, kay nakauyab na, nag-move on na, ikaw wala gihapon. Dili po din na anak kay basin wala pa na na-heal ng tao. Basag di ilang good na. Kay ug main love gali bantay lang mo. Bantay lang mo. Ay, Ginoo. Kana manggong mga inuna na dili na dali-dali o na to. Oh, pero na may uban, nga dali ra pud kay magka-move on. I don't know kung sa gigabati sa sulod, no. And sometimes you have to pretend that we are okay. Because people are staying kinahanglan ma-okay na ka. Or, you know, just to prove to the other party na, oh, okay, galing ka. Okay po po. Pero if possible, take time to enjoy. Ako kay nasubrahan ka-enjoy. Nasubrahan ako ka-enjoy. Pero, you know, take time to be on your own. Enjoy your own company. And build the confidence and build yourself again. And hopefully, kabalo na kagunsay, dili ni mo ganahan or ganahanin mo sa katao after some failed relationships. Diba? You don't have to go over and over again with the same pattern and the same kuan sa tao. Kay basin di ay naadiha sa mga characteristics nga imong na, you know, you the people, the person or the type of person nga medyo naana di bitaw ka sa mga batasan. Basin naadiha somewhere ang kuan, ang sayop mo nang gabalik-balik po ang imuhang pain. So ana lang na siya, if it's hard to fall in love again, then don't. Don't fall in love again yet. Suko na kuan eh. Itaw dili oy. Take time na good, enjoy, enjoy, and when it comes, mas ma-appreciate na nimong love and mas ma-appreciate nimo imuhang kaugalingon nga gitagaan gyud imong panahon nga maulian na imuhang kasing-kasing. 10:09 in the morning, still right here on The Morning Bell, Paolo Santos, Because of You.

0: a requested song that's Air Supply for you with Two Less Lonely People right here on Bell FM. May buntag. Hello, Tagalogon family, Tagayon family. Hello po kay Junmart Manisan, Marwi G. Behas, and Ace Chavez. Good morning, Aljan Amokatkat. Good morning, Joy and Divine. Biha sa Tuburan. And the rest of you who are listening right now, thank you so much for keeping us in the background. 10:17 in the morning already, right here on Bell FM. Today's best music.
1: 106.3. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mauba, hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gihangyo naman ako, diligid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
5: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy. Na problema na ganita ilaan pud gyud ko nimo. Asa man dayta nay?
5: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Nakoy pulit, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko, then naghana kong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
8: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
10: Ni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, Foods, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus 2 lupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! Music
2: Power! The Strongest 106.3 Bell.

0: Dallas Jazz y Media.
1: Oras hadto ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
3: Kabay gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Ang

10:40 in the morning, that's Angeline Quinto with Umiiyak ang Puso. Hindi daw niya kaya mabuhay. Saan na lang manggid ng gugmaha, ginaon? Gid kaya mabuhay, pastilan. Ingon ana, manggidino na, no? Kanang nanatay ka relasyon, murag part of us will die, the person will leave. But we have to be ready also for all the possibilities. Kay, hindi mo takabalo sa panahon. Although we pray that dili na mahitabo ng ingon ana. Kay, di naman ingon siya. Ingon si Angeline, di na kayang mabuhay. Saan na lang po ang mga nabilin. Ang mga nabilin nga nagmahal ni mo, di na lang po dahil ni mo huna-hunaon. Diba? The realities, the harsh realities of life is that someday one will leave and you will be alone. Pero dili alam po sa nato, dali-dalion. Ay, sa po dali-dali, Annabelle. Tagay sa po panahon nga maka-prepare sa po. Dali-dali. Ngayon, ramagod ng kanta. Ang kanta na akong ibasihan sa kong istorya ron. Pero bitaw, at the end of the day, we will end up on our own. And we just have to be ready. We just have to be open about the all the possibilities. Tapos, iampo yun na nato nga mahatagan tag strength and we'll be able to accept whatever that whatever will happen. Diba? That's why you have to enjoy every time you are together. You have to enjoy sa mga panahon nga naa ang imong partner or naa imong friend or naa imong mama, imong papa, imong mga igsoon. You have to, you know, you have to find time to be with them. Pero sometimes saputon po tanong. Saputon ta kay gahig mga ulo. Gahig kay mga ulo. Walang mulakaw na lang ta kay basig makaistorya tag di maon na. Sao na lang mana nanto. Anyway, 10:42 in the morning. I think it is still sunny outside. Medyo hayag-hayag pa man diri sa ako ang gamay nga TV-TV. Makita pa na ako ang gamay nga kahayag. So, wala pa siguro mag-ulan or wala pa siguro magdagom. Pero we have to be prepared of the weather this week. Kay moabot na si Inday. Pero bisan pag dili maabot si Inday, magsigir, maghapog ulan. Anyway, so much for that. 10:43 in the morning. Here's Jamie Rivera with Hey, It's Me on The Morning Bell.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Ani anak ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live ang nang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: A difference you can hear, a difference you can feel with all the

Kanang Drakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatao sa tanan. Ug mo wagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kanang Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kagman.

0: for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Waki, autobus sa Tacna Caroy, alas 11, 9 na! Good morning! Alas sa toa mga nabinaw ni Caroy. And of course, ginidibukan na itong kabuto na itong pag-CBA no, sa toa nga ginidibukan nga sa Muanga Peninsula! This is DXCA 106.3 Bell FM. Ato ang mga kabalkadas din ako mo sa kamuntanay. Welcome sa programang Kalan Rakas! Kauban si Inday Garutay! Yes! Alat sa itong mga naminaw din ang karoy. Tamang talauna ang takna sa hapon manayo tag tinay. Charmos, ginamos, sa pansit, bihon, og sotanghoy. Yes, alas 11 na webe na. Kumusta ka itong mga naminaw din na karoon? Kumusta pa ganyan, Siri? At itong mga kinidibok, yes, ato ang kinidibok ang nga buto na itong pagsibya Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guys. At itong mga sukitig mabinaw din na sa Lanao del Sur o Lanao del Norte. Lagi pa din na sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. Kumusta mo sa mga amigas, mga amigo? Ito mga naminaw, dinas may linamon, dinas may iligay, dinas may mantikaw, dinas may libertad. And then dinas may alubihid, Misamis Oriental, kumusta kaming tinay? Dinas may naawan, halun. And likewise, ito mga taga-tuboid, ito ang mga taga-baroy. Lakit na sa ito mga taga-kapatagan, kumusta kaming tinay? And S&D, Sultan Naga Dimaporo, how are you? Kumusta? Alas 11:10 na ang takna sa buntay. Gairway, abasa kay inarong orasa alas 11, taman alauna. Permente, Inday Garutay, inyong madunggay sa programang Kalandrakas. So anyway, sa ako ang mga naminaw din ang karoy na mamahimo ninyo ang makontak ang atong official text line number. Alas inyo mga greetings, shoutouts, inyo ang mga, yes, inyo ang mga pa-love you din. 0998-997-8890 Una ka itong cellphone number. Alas ito ang mga gusto din ang ma-love you. Sana all. Love you guys. Today is Monday. Primerong adlaw sa Lunes. O, primerong adlaw sa simana. Lunes magyud na. And then second weeks na ta sa July. Pizza sa eyes. Sa eyes. Okay, 0998-997-8890. Kumusta ka mong tanayin? And also, sa ito ang mga naminaw din na karoon ang programang Kalandrakas. At ito, usap ka na ito sa gamahanan o hibulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfoods, pero lina, kauban ng target line, Power Scent Lenement Oil, partner na sila. Half plus ka, may half plus ka na, may kapsula ka pa. O, diba? Sa nakalindot, ani, kay once ka makapurchase mo, one set sila ang product package, automatic nga makapasilong ka sila ang libre. Oh, take note ha, libre nga grasya o kalipayon. Eh, alas ato ang mga mahiligon nga mutaya o 3D. Oh. So, i-tax ready ha ninyo ang ato ang pang alas 2, pang alas 5, o pang alas 9. Alas ato ang mga interesado din mag-avail sa ilang product package in door-to-door delivery kini sa target line. Dahil sa inyong tagsatag sa mga Pinoy anayin, you can text sa inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09-380-02-8888. Muna ilang talk and text number. Ang ilang TM number 09-355-8858. Mao na ang ila ang official na contact number. Alas sa to ang mga gusto din ha ang makatiam-tiam. Sana ay magsugod na gahatag tunol karon ha sa to ang grasya galipayon ang ato ang target line team. Standby lang yun ang tenay, di ba? Okay, sa alas 11:13 na. Alright. And of course, ato ang mga naminaw din na karoon, you can send out sa inyong mga greetings, inyong mga shoutouts sa 09-0998-997-8890. Hello! Good morning! Pa-shoutout lang ko sa ko ang mami Juaning. That's coming from Marimar here in Mati, San Miguel. Thank you kayo sa ko mga taga San Miguel. Daga kayo, salamat sa inyo magpaminaw din ha. San Miguel. Thank you kayo. Ito yung girls, paki on air sa ko ang number na ita kung babae nga textmate ka ng byuda tagapagadian lang. Ang akong number is 0965-331-9486. Thank you, pangita ka na ko nung babae byuda. Talagsaon. Pangita yung byuda. Yes, alas 11:14 na right here sa to ang program. Of course, kini ang Kalanrakan. Kauban si Inday Garutay. Ah, sabah. Tabang.
3: You have to have vision to understand. Love is blind. Talk to him.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganaan man kay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: break it down.
1: Testimonya. Oh, kasinatila.
2: Wow. Kalimpyo na good news, bye.
3: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
2: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Kakadyot-kadyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
3: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
2: Uyon, sadi ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak na sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
3: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirme nga akong lawas.
2: Kape?
3: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kayuhan sa lawas.
2: Kanindot, good ana.
3: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
2: Oy!
3: Iya magukas plaza.
2: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
3: Ha? Walking?
2: Oh, exercise ba? Pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
3: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: right here on Bell FM.
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live ay nang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: mapasa-out ka pa.
1: Sisig 24 na ay dinigyan mo sa ito ang magbanaguban ang kalanrakas. Kao ba si Inay? Ganun na! Anyway, hi Inay, ganun tayo. Magpagkalanrakas lang ko sa kahanginan like Mica Andales, Nestor Candia, Aldrin na Mugatkat, at especially to Ramela Pinoso. Ang napag-greet, nagpagkalanrakas. It's me, Marian Ramanuel from SND, Lanao del Norte. Requested ko ganun tayo, Oga Pikahi, Birahi! I like it. Okay, thank you so much. Hi, nagkakaisalamat sa inyo. Magbaminaw din, ha? So, pikahi, birahi. Yun ang kusao na lang. And, alright, na. Bala ko pangita. Asa naman to? Already ay. Anyway, nagkakaisalamat, ha? Sa to mga taga-SND na minaw din nagkaroon. And, of course, always nga nag-tuning in. Din nila sa to ang nag-inusar ng radio station, of course. At ito ang DXCA 106.3 Bell FM. Sa mga kabilkadas din. Sa ito ang mga mag-avail, ha? Sa ito ang product package sa Target Line Superfoods Perolina. Kao ba ng Target Line Power Scent Lenimate Oil or maka-avail mo sa ito ang mapasahay sa para pang alas 2 o pang alas 9 karong adlaw. So i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa ilaang hotline number 09-38-002-8888. O kaba nila ang TM number 0935-588-5488.

0: For sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Kuya Juan, kung sa kong intro. Alas 12, size na. Dinirigyan po sa tokapag managuban. Of course, gini ang Galandra. Kasi ka uban si Inday Garutai. And of course, dati color on the line. Pinakaon ang color on the line. Karugan lawa. Ito ang kasugaton sa masipang pakpak. Hello!
3: Hello, may hod po Inday Garutai.
2: Yan, kapalagi. Yes, dear! O sabi ako ikalagan sa kong guwapa, guwapo nga color.
3: I-request lang ko na ni Inday Garutai.
2: O sa man imo i-request lang ging?
3: Otso-otso o paro-paro G.
2: Okay, otso-otso o paro-paro G.
3: Paro-paro, ay, dali lang ako paro-paro G o don romantiko.
2: Ah, don romantiko. Don romantiko. Okay. Yes, dear. Go ahead sa mga greetings lang ka.
3: Una-una ka naman Inday Garutai, maayong odto sa talanamina sa imang programang Kalanrakas. O mapakalanrakas na rin kuno sa ako mga ipod niya higala o ang katansyon Mark Malisan, Maruchi Biasa o kang Ace Chavez. O sa ako mga kaigagawan niya sa Maylibak Sultan Kudarat nga sila Agaw M. Chilapnietis Tabaw Sares, Jano Tabaw Sares. O ni Raymond Tagalogon, kang Raymond Tagalogon Tabaw Sares. O sa ako mga friends on air no, like Kuya Loverboy, Almera Ruiz, Ginesil Ruiz, Ginalin Humatig, MJ Carpio, Cotabato, Imping Carpio, Alta Chiera Tiguma. O kang Gato Kali, kang Lonely Girl, kang Ati Lovely Joy, kang Mr. Candia, Isa Maghane, Katarina Bibig, kang Mike Candales. O kang Gabriel Curba, kang Jean Palalon, o Marlene Aquino, Marian Lamanuel, kang Ramel Apinoso, Gilbert Bunsalao, Midi Mayo, James Quesada, Janoy de la Serna, o kang Jobert Olivos. O kang Marilyn Bularong, kang Gisa Valencia, Jerome Pagalan, o kang Giselle Martil, o kang Ati Gaga Batal, o sa Arlen Puerto, ang Gigo Puerto, o sa tanan na lang ako mga friends, o sa mga Tagalugon, Sagayon, family, o Inday Garutai, ako request sa katukotso-otso, o kuhan ha?
2: Otso-otso, o doon, romantiko.
3: Oo. Ang kong pakalalakas, di ka ni Arjun na mukaskat na nung kabini sa may Pagalian City. Salamat kayo, Garutai. God bless.
2: Yes, thank you. Daga kay salamat, Ling. Alas sa Dossi Ochina, that was Aldrin na bukatkat. Oh, yeah. Alright, dai. O sa ano mo pag-order ang target line aron makapil mi sa kaning padao garong adlaw. Wait, ang ato ang pag-order sa to ang target line. Dari kanindot ani, kaila ang mga product package, ihato diya sa inyo ang panimalay. Di na kinanglan, bato mo sa mga outlet, bato mo sa mga butika o kapapormasya nga diin na makapalit mo silang mga product package. Doon kay sila mismo ang muhatod girin niyo sa toang product package diya sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay wherever you are. O diba? Isang asa baka mo nahimutang kay ang GNT Express muna'y maghatod ninyo Ma'am, sir, na'y parcel! Pro parcel! Okay, i-text lang inyong pangalan na address o contact number sila ang hotline number sa target line 0938-002-8888. Aro mahatagan mo o guide, ha? And ilaang at TM number 0935-5885488. And also, alas sa Dossie DS na, hi, Inday Garutai, good afternoon. Magpakalandrakas na ko sa kanginan. Like Micah Andales, Nestor Candia, Aljo na Mukatkat, o especially ni Ramil Lamis, Lapinosa, ang napagkalandrakas sa It's Me, Marian Ramanuel, from SND, Lano del Norte. Request ko, Garutai, pikahi, birahi. Yes, ako na ni-apply ka ganina, ganina. Ako na ni-apply ka ganina. Na play kanina. We have another caller on the line. Atong hatagan ng bagtagan. Hello, good afternoon. Good morning, pari. Good afternoon, ay. Yes, good
4: Hi.
2: Afternoon.
4: Good morning. Good afternoon, dear.
2: Yes, dear. How are you? Kumusta? Maayong afternoon. Diha ni mo lang,
4: Okay pa sa
2: Kumusta ang life being?
4: Okay.
2: Yes, dear. O sa may ako ikalagad. O sa ako ikalagad sa kung guwapa nga color, guwapa na, sexy pa.
4: Thank you. Magpalandrakas mo.
2: Okay, sige. Go ahead, Simo. Pagpakalandrakas di alang ging.
4: O na ni mo, tita. Good night,
2: yes, good night, food.
4: O sa inyo mga kaoban niya sa BNFM, o sa radyo pag-team, good night, kay Mike and Darlin, thank you kayo sa greeting. Ay, Adjun, like, mo siya Adjun dito, tita? Adjun, kamusta mga kabi Adjun? O good afternoon, John. Nanihod ko na ka, John.
2: Yes, dear.
4: Tita? Tita ba? Tumaga ko si tita
2: Let's see!
4: Ngayon lang si kayo ka, tita.
2: Ha?
4: Layo kayo sa telepone mo, sa radyo, di madungog mo ang tingog.
2: Na naman!
4: Asa mang kaningan po, ayaw mo't ko pinan isa?
2: Ayaw ba? Gilo kayo?
4: Isa, ito talang Arjun manood to, kaya nag-i-order siya ka ng 8 pato.
2: Ah, ma-Arjun. Nag-friend request naman ko niya, wala pa man niya gidawat.
4: Tama ko ba? Katulad na ako mga gitang kaninan, si Labrador, si Giselle Macan, si Giselle Martin, si Marian Rabanuel, si Dainon, yung kanan mga best friend, mag-isip na ko, tita. Kuha na ko, tita, ikaw at ako, pwede na to?
2: Okay, itong ikaw at ako, remix.
4: Remix.
2: Okay.
4: Alam na yun, lagi kami yung matinog kita ay.
2: Ikaw at ako.
4: Okay, salamat kay tita.
2: Okay. Yes, dear. Salamat kayo. Salamat sa pagdawag. I-regards ko sa Olotanga.
4: Okay, bye-bye, tita.
2: Babush! Yes, nag-request siya ikaw at ako may remix. Oh, ganun. Sige, ato nang i-play yung request. Kahit talag sa una, may intaw nang ato ang Jamega all the way from Olutanga, Manawag sa tong linya, diba? Anyway, alas 12:13 na. Dinarigapos sa tong pagpanag-uban, kini ang kalandrakas. Kao ba si Inday? Garutay!

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nako'y pulit, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Naghana kong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan na ko siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gi ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alip niya sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayunan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Anggam hanad po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na!

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check, bro?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimat na sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, parating kayong kusuga. Imagine na ba just mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop

0: Mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Kapoy na, sigig galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Na ang gamhanan ko kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product pack, package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitpos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na na inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!

kwenta idol sa minutos na umad magalabay ang alas 12 ang takna sa udo. Oras na para mabaybayta sa to ang programa Kailan Rakas. Kao ba si Inday Garutay? Gets me again tomorrow morning. Lagi mo ngayon gihapon. Same time ni gihapon ito ang oras sa alas 11 sa buntag na nalang dagdag na sa hapon. Di nila sa 106.3 Bell FM and simulcast sa ito ang DXBZ Radio. Bagding. Thank you so much. Bye-bye. Babu.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A la una sa hapon.
4: BBC Taglit Balitang
5: Kabagting o kabalkada maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Taglit Balita Alauna. Grabing pagbako o kasubo ang gibati sa pamilya o mga higala sa inahan o tulo ka anaka na brutal nga gipatay sa Purok 5 Litapano si Fena Zamboanga del Sur atol sa paghatod sa katapusang pahulayanan kagahapong Adlawa, Hulyo 5, 2026. Kinumduman nga ang upat kabiki magipatay sulod sa ilang balay niya atong Hunyo 28. Ang suspect, may surrender sa kapulisan niya atong Hulyo 2, human matun pa nga gikapoy na sa pagtago sa kalasangan. Atol sa iyang pag-surrender, gisilbihan sa siya og standing warrant of arrest sa kasong pagpangawat sa wala pa siya i-turn over nga doon sa Jose Fena Municipal Police Station aron natubangon ang mga kasong may kalabutan sa maong masaker. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazana. Daghang salamat og maying hapon ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Balitang

0: 106.0.
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring mantunga sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: 96.3 L.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha again sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

mo simula, andito po sa Southern Miss Vision, sa 76 Radio Banting, DSF 106.3 BLMM, andito po sa ating

0: kabagting o kabalkada sa niyang BBC Daklit Balita alas 2. Gihinom duman sa 11th Infantry Alakdan Division Philippine Army ang ikalimang anibersaryo sa trahedya sa C-130 plane crash pinaagi sa usa ka seremonya nga gipahigayon kaniadtong Sabado, Hulyo 4 sa Kuta General Chudolfo Bautista, Barangay Busbos, Hulu, Sulu. Gipangunahan sa 11th Infantry Division og GTF Orion Commander Major General Leonardo Peña ang maong kalihukan uban sa mga opisyal sa division, mga nakaluwas sa trahedya ug mga pamilya sa mga namatay nga sundalo. Lakip sa mga kalihukan ang Interfaith Prayer Service, paghalad og bulak og wreath laying, Roll of Honor, Valley of Fire ug Sounding of Taps isip pagpasidungog sa ilang sakripisyo ug matinud-anong pag-alagad sa nasod. Mao kadto ang BBC Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting Ocho Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
2: Radyo Bagting. Tickets po ay nabili sa Muntinlupa City and Quezon City to our second prize winners. Congratulations po. Itutuloy natin ang swerteng yan ngayong hapon, kaya tutok na sa IBC 13, DATV at sa aming official Facebook and YouTube channels. In just a few minutes, sabay-sabay po natin aalamin ang lucky numbers, kaya good luck, Lotto Players! Alright, para simulan natin ang 2 PM draw, let's now welcome our panel of judges from the gaming public. Isang masayang hapon din po sa representatives ng BCSO and the Commission on Audit. At syempre, hindi pwedeng mawala ang ating PCSO Draw Coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir. To guarantee fair chances of winning among our Lotto players, PCSO regularly conducts pre-draw procedures. Ang highlights ng activities kanina, panoorin po natin ito.
3: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto fans, handa na ba kayong maglaro at manalo? Kung yes ang sagot, tara na and let's play Lotto!

Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala o pampalakasin ang kamalayan na tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain na alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang alala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalangin.

0: Now tell me who's the man. Og ang station sa tanan, isingit mga higala. Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga ano ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy, at tutag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, o sinsing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghunahuna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.3
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na, maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Zed, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
3: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang perminti, kumadunlan, nilikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan capsule, di karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.

0: 106.5 FM.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mag- kuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na 106.

0: na kanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 4:30.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, patong hiyahayang gawa. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat. Bisita lang sa Pagadian Branch, anas sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anas sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
7: Hardware. 106.3
8: Pinoy kaano? I see you fight. Leon ka?
9: Pakita mo, boys mo!

0: 106.L.
1: Zed, Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
1: Ma'am Jean Fuentes, at dunay hyperthyroidism.
3: Namang ko hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang firminti, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Di karon dili na kayo kumagpalpiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. 106.5

0: 106.3
1: Yeah. Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilang naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pati kayong kusuga. Imagine ang badges, milk awards na gasibya. So if you're around me, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: We are back, Lotto Philippines! It's game time once again! Get your tickets ready para sa second round ng 2D Lotto and 3D Lotto games this 5 p.m. Monday, July 6, 2026. Samahan kami sa 15 minutos na siguradong kukumpleto ng hapon ninyo. Live po tayo napapanood sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Sa lahat ng nakabili ng tickets, sana swerte ang dala ng mga tickets ninyo. Good luck, Lotto players! Pero bago tayo maglaro, i-congratulate muna natin ang dalawang maswerteng Lotto players na nanalo ng second prize sa ating Ultra Lotto 658 draw kagabi July 5, 2026. Ang bawat isa sa kanila ay nanalo ng 750,000 pesos at ang mga lucky tickets ay nabili sa Quezon City at sa Muntinlupa City. And muli po, congratulations! All right, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live Lotto Draw proceedings. Sasamahan din tayo ng mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Bukod sa ISO certified ang lottery draws, araw-araw rin po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure fair chances of winning among our lots of players. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin po natin.
1: Sa isinigawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto Barkada, it's now time to play and it's now time to win. Tara na, let's play Lotto!

0: Buwe naman ang papremyong hatid ng Lucky 2 Numbers. Very easy lang manalo dito kapag nag-match ang 2 numbers ninyo in exact order sa mapipiling winning 2D Lotto winning combination. 4,000 pesos ang inyong panalo. Kung nag-rumble ito si Semplay naman, 2,000 pesos ang mayuwing premyo. Sa mga nakabili ng tickets, good luck po sa inyong lahat. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto draw. For the first number we have 4. And the second number is 12. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 4 and 12 in exact order. 3D Lotto games susunod na! Pero bago yan, narito po muna ang isa pang pampag good vibes mula sa PCSO.
1: Nakapag-register ka na ba sa Lottomatic Rewards? Good news! Isang step na lang for big rewards. Mas maraming scans, mas maraming chance manalo ng scooter, smartphone, at voucher. Iscan na ang non-winning Lottomatic tickets mo. Pumunta sa Lottomatic Rewards portal, itap ang scan ticket scanner, and for updates, visit our Facebook page. Kaya ano pang hinihintay mo? Join na!

0: Ani anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 5:30.
4: Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Mayong hapon sa ating tanan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito tayo sa ating programa that people should know bawat Lunes ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi, no? From 5:30 in the afternoon to 6:30 in the evening. Bago tayo magsimula, dito po sa Station DXBJ 7:56 Radio Bagting, DXA 106.3 Bell FM, and dito po sa ating Facebook page, no? Pwede rin po sa Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concerned. At pwede po kayong bumisita sa ipalo sa aking Facebook page, Sigaw Mindanao. Isama na po ninyo ang inyong concern sa inyong lugar dyan sa Mindanao. Bago tayo magsimula, I would like to congratulate our President. Ginawa na tayo ni President Marcos na upper middle income country po. Yun po batay sa World Bank. Ito po ay for the first time in the history of our country, sa kasaysayan ng ating Pilipinas. Ngayon lang po tayo, umabot na itong estado. Upper middle income country World Bank. Dahil po ito sa pagsisikap at katapatan sa servisyo ng ating mahal na presidente. Ayun. For the first time. Kaya, congratulations po sa ating lahat, lalo na sa mga tumutulong sa pagsirbisyo sa ating mga kababayan. Taos pusong paglilingkod ni President Marcos. Ang mainit po na topic ngayon dito sa Metro Manila ay itong tungkol kay Marcoleta. Kay Senator Marcoleta. Kaya ilang beses po nagkaroon ng rally ang kanyang mga kapwa Iglesia ni Cristo, sapagkat akala nila sa amin bakit plunder ang kaso ni Senator Marcoleta kung totoo nagbigay ng pera sila Mike Defensor, Biray, Espiritu. Okay. Now, sabi nila, eh, galing naman si privado yan. Okay. Kung tatandaan po ninyo, ito pong plunder case ay na-amenda ng Republic Act. Tandaan po ninyo, Republic Act, yung Section 2 of Republic Act 7080 ay na-amenda ng Republic Act 7659. Okay. Dito po sa Section 2, Section 12 ng ng Republic, itong bagong Republic na ito, 7659 ito po sa section 12. Kung meron kayong Google dyan, basahin nyo. Inamenda po yung Republic Act number 7080 nasa section 12 po. Yun po ang definition ng crime of plunder. Any public officer who by himself, basahin ko po, who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, kadugo, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination of or series of overt criminal acts as described by Section 1, Paragraph D, hereof in the aggregate amount of total value of at least 50 million pesos. And shall be punished, ayan, aggregate of 50 million pesos. Dito po, hindi po siya sabi yung pera ba ay public plans o hindi. Ito po yung bagong batas dito. Ang amasama dito po, kung babasahin po ninyo yung sinulat ni Jarius Bundok noong Hulyo 1, Miyerkules po yun, eh, sabi nga sa mga Tagalog, ang isda ay nahuhuli sa bunganga. Meaning, yung pong kaso na ito ay nagaling mismo sa bibig ni Senator Marcoleta. Okay. Bakit po? Sabi niya, I'll coach him. Kung gusto po ninyo, ito po yung interview ni Senator Marcoleta sa Net 25. Tungkol sa 112 million campaign funds. Okay. Ay, ikot ko po ito. Ito sinulat ni Jairus Bundok. Friends did contribute to me. They only have one request. Accept our donation. And I was then a congressman

vision, I would have been forced to name names. Yung po rason ni Marcoleta. Why? Because they are a corresponding deed of acceptance of the nation. What happened then? This is a contribution. They said, dugtong pa niya. No. Sinabi po ng nagbigay, we are giving you a contribution, but that is your debt of gratitude. Utang na loob mo ito sa amin. Huh? That is, treat it as a debt. Utang ito. Huh? They call it debt, utang. Huh? Threat is as a debt. Yeah, as debt. We call it debt, utang. No need for repayment, debt of gratitude. So since I cannot disclose their identities, I stated zero contribution, I will be forced to write zero. Yan. Kung natatandaan po ninyo, kinuwestiyon po ang kanyang susi. Statement of contribution and expenditures. Yun po ang ginagawa ng lahat ng kandidato. Yan po ginagawa ng lahat ng kandidato pagkatapos ng election, kailangan lang magpahal sila. Kung hindi, hindi na sila pwedeng tumakbo sa sunod na election. Okay. Kaya, na-dismiss po yung issue sa COMELEC sapagkat yung binigay ng 75 million ay wala pang eleksyon. Kaya lang, na sinasabi sa amendment ng Republic Act 7659, ito po yung amendment ng Plunder Law. Sinabi po rito, nako, ha? Every amount of total by 50 million pesos, every who participate with the said public officer, the question of offense, the contribution, yun. Ang ibig sabihin ito, wala pong sinasabi kung public money o hindi. Basta sinasabi ito, nagbigay sila rito, may in-expect po silang ipapagawa. Okay? Magkulit na sabi niya, pero hindi pa ako senador noon. Totoo, hindi pa siya. Siya ay isa pang congressman. Kaya sinabi dito, ha? Define po rito ang public office. Sinabi po rito, ha? Sinabi rito, public officer means any person holding any public office in the government of the Republic of the Philippines. Ayun. By virtue of election or appointment or contract. Ayun. Ano ibig sabihin ng government office? Whether LGU, subdivision, congress, etc. Ganun po. Ibig sabihin. Ang problema lang, siya po mismo ang nagsabi na tumanggap siya ng 75 million sa tatlong tao. Kay Defensor, Spirito at Biray. Utang na loob mo ito. Mean to say, lagay. Utang na loob. So, kung may pwesto ka, may utang na loob ka, so, mean to say, yung bigay na pera na yun, merong kapalit. May kapalit. Yan ang problema. Kaya ko po in-explain ito sapagkat nililinaw ko lang sa ating mga kababayan bakit po may kaso si Senator Marcoleta. Ang problema nga kasi sabi nga ng mga abogado at media ay nanggaling po sa kanyang bibig. It came from his own mouth. Kaya nga yung mga Tagalog nagsabi, ang isda ay nahuhuli sa bunganga. The crime is served
is commission of crime, it's a

0: came from his own mouth from an interview at N25 CNN. So, simple lang po yun. Kaya, tatanggap po ko ng mga pinadalang tanong ng ating mga kaibigan. So, pagigyan po natin na Ms. Mariel Tubig, pakibasa yung mga tanong.
1: Okay po. First question po natin mula po kay Attorney Pukulan from Butuan City. Marcoleta's main defense is that the $75 million was just private money from his friends before the campaign. Legally speaking, does it matter that no government funds were stolen, or do these Republic Acts strictly prohibit a lawmaker from taking massive private cash handouts?
0: Okay. Salamat, Attorney Pukulan. Let me go back sa kaso ni President Estrada. Ano ba yung pinisenta ni Chavez Singson? Kung datanan nyo, public funds ba yun? Hindi. Waiting money, di ba? Ilang million ba yun? Okay. Ang plunder case mismo ay hindi po nag-distinguish whether ang pera ay public or private. Yung po ang problema. Lalo na yung na-amendment yung plunder law mismo sa Republic Act 7659. Hindi na tayo lumayo. Ang sagot ko dyan, yung kaso ni Erap Strada noong 1999-2001. Ito po ay 1991 tumbat amendment. Ito yung baba, Ms. Tubil.
1: Okay. Pangalawang tanong po mula naman po kay Attorney Gaid from Iligan City. Ito po.
0: Okay.
1: Marcoleta publicly claimed that the Office of the Ombudsman plunder charges were timed to paralyze his Senate Blue Ribbon Subcommittee investigation into flood control scams. Ano po ang masasabi niyo rito?
0: Medyo bias po yan. Sa totoo lang, kung natatanda niyo, yung siya po ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Lumabas po yung istorya, yung mga insurance ni Discaya ay ang kanyang asawa po ang may hawak sa insurance. Kaya medyo maid ang usapan doon at siya eventually tinanggal as chairman ng Blue Ribbon Committee sapagkat medyo bias po yung kanyang pagtatanong sa resource person, lalo na Discaya. Now, kung babalik tayo sa Abilino versus Cuenco case, ang tanong doon, can 12 attendees or present can constitute a quorum in the Senate? Yung pong kaso nun ay 1949 pa. Pero, yung isa na sa Amerika, yung isa, nagpa-hospital din sa labas. Ang sinabi doon, yes, 12 can constitute the quorum. Kasi nangyari dito ngayon, nung nawala si Cayetano, pagka Senate President, pag may quorum po, pwede i-declare a lot of position as vacant. Ganun po nangyari. Pero, kailangan 13 talaga ang kailangan 13 ang boto para magkaroon ng Senate President. Kaya tatandaan nyo, si Senator Gatsalian, was elected as Senate President pro tempore. For the meantime, baka hindi po ang Senate President. Pero nawala na yun. Tapos, pinalitan po yung mga chairmanship sa iba-ibang chairmanship. At lalong natapos itong issue ito nung umaten si Senator Escudero sa Senate session. So naging permanente po si Win Gatchayan as Senate President at si Soto ay naging Senate President pro tempore. Hindi na po naging issue yan because naging 13 po yan. At kung tatandaan nyo, umaten din si Villanueva, naging 14 na. Itanong pa ba?
1: Yes po. Pangatlong tanong mula po kay Attorney Regine Colana from City of El Salvador. O, ang tanong po niya, supporters argue that the administration is practicing selective justice by aggressively targeting Marcoleta while letting other major infrastructure spenders off the hook. How valid is this argument if the prosecution's evidence originates directly from Marcoleta's own recorded media admissions?
0: Well, unfair. Kung natatandaan nyo, nung magsalita si President Marcos, Ferdinand Romualdez Marcos, sa opening of Congress, sa State of the Nation Address, ano sinabi niya? Mahiya naman kayo. Pero hindi niya in-exempt yung sarili niya. 1 year, yung gay, Aquino, pinakita na ni President Marcos doon na nag-iwan si President Aquino ng 1 trillion pesos at 50 billion. May savings po. Despite the fact na yung 6 years naman to 30, yun po ang pinakamalaking utang ng ating bansa. Kaya yung tatlong taon ni President Marcos, pinapaimbestiga din niya. Huwag niyo kalimutan yan, mga kababayan. President Marcos did not exempt himself from investigation. Kaya pati yung pinsan niya, yung speaker, hindi mo. Tuloy po yan. Kung wala yung sinasabing independent commission for infrastructure, may ombudsman po. At meron po inutos sa President Marcos to investigate. No less than the Secretary of Naglilibot po. Kami po mo. Ay, kasama po ako. Kasama po ako sa mga inutusan ni President Marcos na tingnan yung mga tiwaling proyekto o ghost project sa Mindanao. Wala po, tuloy po yan. Hindi po, hindi yung argument na yan na in-exclude ni President Marcos. No! 10 taon po yung sinabi ni President Marcos. 1 taon kay Aquino, 6 na taon kay Duterte, 3 taon sa kanya. Lahat po. Hindi po yan pinapaksin yung kanyang sarili. Dati, pati yung kanyang pinsan, sino man nakakampi niya sa patido. Wala po example.
1: Ito, next question mo po galing kay Attorney Salutan mula sa Tacom City.
0: Atalo siya, oo.
1: Yes, if Marcoleta is arrested and detained with bail, how drastically will it weaken Vice President Sara Duterte's defense team during her upcoming Senate impeachment trial?
0: Well, he's putting the carriage before the horse. Tuloy-tuloy po impeachment. At magtetespay po si Atty. Carandang. Sino po si Atty. Carandang? Siya po yung deputy ombudsman ni Carpio Morales. Ombudsman Carpio Morales. Kasi nung inimbestiga si Duterte tungkol sa kanyang mga tagong yaman, bigla po siya tinanggal. At mabuti na lang, ang Korte Suprema ay sinabing illegal yung pagkatanggal sa kanya. But before that, dahil sa sumbong, Trilanes, nagkaroon na siya ng investigasyon at nagbigay na ng report ang Anti-Money Laundering Council na totoo meron talagang perang malaking pera na katago si Duterte at joint account yun. Pero sa kanya, joint account pa ni Duterte yung tatay sa kanyang anak si the Vice President Sara. At pwede pa sa account mismo ni Sara Duterte at kanyang husband, bubuksan po lahat yan. So, kayo po, ang taong bayan, ang uhusga. Bakit umabot ng bilyon-bilyon pesos itong mga perdo? Eh, mayroon lang ito. Magkano ba sila ng presidente? Wala naman sila ng negosyo. So, yun po ang magiging tanong ng taong bayan sa kanila. Na hindi naman mawiwig. Saan natin ito? Wala na. May hindi siya umarap sa Committee on Justice. May ayaw niya sagutin yung matanong. Never did Sara Duterte appear in the Committee on Justice. Saka sabi nga ni Congresswoman Luistro at Congressman Lion Dilema, parang walang sagot. Parang general general na denial. Wala pong specific na sagot. Kaya doon pa lang hindi mo weak talaga ang depensa ni Sara Duterte. I'm sorry to say that, but I'm just quoting the members of the Committee on Justice.
1: Last question po mula kay Attorney Redalosa from Pagadian City. What can this case teach the public about transparency and accountability in government?
0: That's a good question. Dapat sino man ang magserbisyo, mag-presidente man o pinakamababang pwesto sa gobyerno, whether elected or appointed, should always bear in mind that a public office is a public trust and you are supposed to be accountable. Kaya po hindi umasenso ang ating bansa dahil sa isang factor is corruption. Ang tanong dyan siguro, paano natin maistop ang corruption? E kung tuwing election, yung mga kababayan ay humingi din inaabutan at humingi din ng pera sa mga kandidato. So, paano natin yung ma-stop? Siguro, the second portion, pag-usapan natin yan ng malalim. Break muna tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Balik tayo sa second portion ng ating The People Should Know. At sumisip

0: kato. Andito tayo sa ating programa. Magandang gabi po sa ating lahat. Balik tayo sa second portion ng ating The People Should Know. At sumisay niya sa akin si Ms. Marielle Tubil. Mayroon pa raw tanong na gagaling kay Dean Ridelosa. Pakitanong.
1: Ito po yung question ni Attorney Ridelosa. Mark Coleta aggressively advocated for the Discayas to be admitted into the Department of Justice's Witness Protection Program. Why do you think he fiercely insists that the couple should not be required to restitute or return any of the billions in allegedly stolen government funds as a prerequisite for immunity?
0: Alam po ninyo, isa tanong ni Atty. De Losa, doon po ninyo makikita mismo ang pagkabayas ni Senator Marcoleta sa mga Diskaya. Bakit niya pinipilit na maging state witness ang mga Diskaya na mismo sa tanong ni Senator Bato de Rosa, kung natatanan nyo, si Bato nagtanong kay Diskaya, kailan kayo nagsimulan lumaki? Ang salot ni Ms. Diskaya, 2016. Sino bang presidente ng 2016? Ang salot niya, noong 2016 hanggang pataas po, lumaki kami. Ang tanong ko, sino presidente? Si Duterte. Kaya nga, hindi pwede yun. So, magkatakita naman ninyo, hindi naman voluntary, sinurrender yung mga kotse, inimbargo po na customs kasi hindi nagbayad ng mga tarif, may ismagol yung iba. At hindi po siya least guilty. Sabat, imbisigay po siya lalo ng ating mga opisyalis kung magkano talaga ang kanyang nakuha sa action na o tinatawag nating sub-standard on ghost project. Kaya hindi siya pwede. Kaya siya nagipag-away kili Sir Lacson sabat pinipilit niya sa sarili niya at pinipilit niya si Diskaya maging state witness. So, siguro magtatanong kayo, bakit simbunuan siya ng Secretary of Public Affairs? Of course, kung walang sasabihin, walang i-bomb si Bunuan na malaking isda, siguradong pwede i-out yan. At kung baka nakalimutan nyo, yung 6 na taon na Secretary of Public Affairs sa panahon ni Duterte, alam nyo sino? Si Senator Mark Villar. Kaya, ganun po istorya natin. Kaya nga, marami yung tatanong, Tony Sirius, paano ba natin masusupo itong kalukuhan sa gobyerno? Well, Takay Tung Dynasty, yan po ang problema sa atin. Yung mga nasa gobyerno takot sa mga politiko kasi mga dynasty nga. Governor ang husband o asawa, congressman ang anak o congressman ang husband, husband-wife, mayor yung mga kamag-anak. Siyempre, kung ikaw district engineer, andun ka sa kanilang teritoryo, siyempre, utusan ka naman yan. At makikiusap yun sa mga, may dynasty nga yan. Sa taas, ilagay nyo si engineer dito. Kasi yung engineer yun, papahig yun, maski anong utos, gagawin yun. Substandard, ghost project, sabagkat, tao nila yun. Yan po nangyari talaga. Kaya si President Marcos, pinimbestigan niya yung last year ni President Aquino, sabagkat matino po yung patakbo ni President Aquino. Tatandaan ko si Secretary Babes Singson, ang public works secretary. Yung 6 na taon ni Duterte, si Senator, secretary dati, Villar, Mark Villar. Itong last 3 years, si Bunuan. Si Bunuan ngayon, tinanggap na state witness. Sabagat, we'll spell out the beans kung sa English pa. sasabihin niya, sino yung mga senador, mga congressman, mga governor, mga contractor na mga tiwali that we should expect from Secretary Bonuan. Alam po nyo, kung natatanda nyo, last week, last Monday, ang topic natin is about dynasty, no? Sinabi ko nga, paano titinong public works and highways? Eh, nahawak dun. Anak, asawa, congressman, governor, mayor. Matatakot siyempre ni PWH. Ha? Yung mga district engineer, hawak nila yun. Kaya, anyo na ang kalokohan. Kaya nga, sinabi ko, paano? Paano nangyay tayo yung mga kaabot sa Japan? Paano tayo mga kaabot sa mga bansa na magandang patakbo? Japan, for example. Yung emperor dati, yun ang declare ng World War. Tinanggal nila, hirap sila, gutom. Binombahan silang bomba atomiko. Nagasaki at Hiroshima, di ba? Ilang namatay. Pero, ano nangyari? Asa sila ngayon? Mataas ang kanilang ekonomiya. Why? Because they have a parliamentary system of government. Pag may isyong masama, tapos yung partido may hawak, unpopular yung katulad ng ginawa ni di Duterte, pinapasok ka po mo. Hindi naman popular yun ah. Kaya nga tinanggal ni President Marcos. Nawala yung mga krimen, nawala yung pugo, nawala yung mga kalokohan. Ano pa? Ang dami yung mga sabong na nakahuli ngayon, lalo na sa Davao City. Pero may naribatay na matay. Wala. Pero mas marami pa nahuli yung sabong ngayon, panahon ni President Marcos. Dati, yung ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, tinatamoy. Ha? Pati ang ating mga Coast Guard, binobomba ng tubig, pinapalis sa West Philippine Sea. Eh, panahon na tayo dyan. Ha? July 12, 2016, kaupulan ni Duterte. Pero pinabayaan niya, pinagsabihan pa niya ang Coast Guard Navy, huwag kayong lumapit sa mga Chinese, Communist Chinese Coast Guard, Communist Chinese Navy, huwag kayong lumapit. Yun ang order Duterte. Ngayon, anong ginawa President Marcos? Ipag-ayos sa Amerika, ipag-ayos Canada, Japan, punta naman sa Canada ngayon, Australia, India, England, yung mga matitibay member na the nation, ano ngayon? Tinutulungan naman tayo. Maraming tayong barko ngayon pagdigma. Yung mga Abraham Messel tayo. Maraming tayong EDCA site. Yung ginagawa niya noon, na ginagawa ba na ngayon? Hindi. Sabi nga ni President Marcos, not an inch of the Philippine territory will be given to foreigners. Alam mo ninyo, may interesado ang mga Communist Chinese at the West Philippine Sea? Sa isipin po ng international mining industry, yung yaman po ng West Philippine Sea ay umabot po sa $30 trillion gas, saka gas, oil. Pero pa yung mga isda, $30 trillion. Kung tal $30 trillion yan, ha? Magkakalang natin. Kung policy natin yung mga insikler na huwag mag-gurgle dyan, allow consortium with South Korea, with Japan, Canada, and the foreign to drink oil there, gasoline, gas. Tayo po lahat ang pakikinabang. Tayo po na hindi ma-insip. Tayo. Magiging mura po ang gasolina, magiging mura po ang ating mga kuryente. Kaya, maraming malaki po pagbabago. Kaya nga kanina, ay inanonso ko. Anong masenso tayo, nasa upper middle class na tayo. Sabi ng World Bank, naku, ang laki pong tulong yan. Kaya, bakit sinabi ko noon last Monday yung expanded province? Para mawalan dynasty. Kasi pag maliit na isla yan, Imagine niya na isla. Dito ka sa Metro Manila. Kita mo. Tagig lang. Tagig. Ilang senador na tagig? Magkapatid, Alan sa Caspia. Sino mayor? Asawa daw ni Juan. Ni Alan Quintano. Sino yung kumusman? Kapatid. Mag-usap na, ibukan mo tayo ng mayo. Balinswela. Tampa. Kaluokan. Tampa. Kami. So, kung for example, yung sinasabi ko, expanded province. Example natin ang Southern Tagalog. Ano yung Southern Tagalog? Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon. Magiging ilang probinsya na tayo? Ngayon, 82. Kung yung regional natin, gawin natin probinsya, isang governor lang. Isang governor lang babayaran. Diswelduhan. Isang vice governor. Huwag na tayo pumili ng board member. Yun na lang mga vice mayor. Para yung mga bayan, pumili talaga ng marunong ng vice mayor. Para sila nang upo sa board. That's sila. Huwag natin limit eh. Yung national naman, at pag-usapan, ano? Defense? Diplomacy? Pera, finance. Federal Bank, etc. Depends ila ang armed forces. Na, suggestion ko kayo sa dami nating aeroplano, gumawa tayo dapat academy. Sa dami nating barko, dapat gumawa tayo ng Navy Academy. Yan ang suggestion ko. Ikaw, para yun, pang-army lang talaga. Para yung mga nasa ngayon, hindi na mag-practice. First year pa lang, marunong magpalipad-aeroplano hanggang mekaniko. Ganun po ang Amerika, kaya magaling yung mga piloto nila, ganun po ang US Navy, kasi may sarili ng academy. Pag first year pa lang, barko nang pinag-usapan. Pag Air Force, aeroplano nang pinag-usapan. Army po yan. Di po yung pang barko, di po yung pagka, pero pag isa lang natin ang academy ngayon, ano pa? Pimpi! Ngayon bago, nahuli na yung guard ng Pimpi ay nagkindang ng Koreano. Ba't hindi? Marami ng eskola na yung may kursong criminology. Marami sa colleges, sa private school, mayroon sa amin sa probinsya, ilang kuleyo na cooperate ng criminology, si Alim Pito. No? Pimpi, para makikulong tayo. They should devise how to para yung mga without yung mga sira ulo. May mga mapatay na tao. Panahon ni Duterte, pumapatay na walang rason. Yung ating judiciary system, dapat ideal judicial system, to my mind, is Japan. Kamu sa bar, kuha ka ng qualified exam. GSEC. Magsusimula ka sa municipal court hanggang say RTC tapos justice. Pag yung decision mabilis sa ka palitama, mabilis sa ka angat. So, suggestion ko, guys, panay justices. Yung Krumilek, panay justice. Koa, panay justice. Again, bayan, Corpus, dito ka rin. Yan, panay justice. Tapos pipiliin sa Supreme Court. Hindi ngayon, hindi katulad ngayon, Supreme Court, hindi po nangagaling sa baba, sa rang, nanggagaling po sa malalaking opisina. Kaya pagdating ng mga malaking kaso ng malaking kumpanya, hindi siya nila pwedeng pumapel. Bakit? Retainer po nila yun eh. Yun pong problema sa atin. Kaya siguro, reform the judiciary, shift to parliamentary. Kaya siguro, in the next election, you'll see the kandidato na who is talking about the expanded province, saka yung parliamentary system, yun ang kandidato na gusto mawala ang dynasty. Yun ang kandidato na gusto mawala ang corruption. So, punta muna tayo sa trivia. Meron po tayong mga hinahandang trivia para yung mga kabataan natin ay magkaroon naman ng sapat na kaalaman sa mga trivia natin. Okay. Ito. June 30, 1755. All non-Catholic Chinese Tristan Pilgrims were ordered closed by the Spanish authorities. Pinasara po. All non-Catholic Chinese. Bakit? Nagkaroon po ng revolution ng mga Chinese against Spain. Mabuti nang tumulong ang mga Pilipino sa mga Spanish. Tagat na ng time, marami na pong Pilipino, Katoliko. Ni-underestimate po ng mga Chinese. Kaya, ano mataya ito? More than 30,000. Okay. In 1908, may tinatawag na Tunguska event. Ano po yun? Ito po yung nangyari sa Siberia, Russia, na about 2,000 square kilometers. Binigin mo 2,000 square kilometers ay tinamaan na tumba ng kahoy at magkaroon ng butas at tinawa niya ata ng meteoroid o comet. 2,000 square kilometers, sabi ninyo. At ganun kalaki ang Russia. June 30, 1997, ayun, kasi dati, teritoryo ng British ang Hong Kong at sinoli na. After 150 years, sinoli na sa China. Kaya nagkaroon ng one country, two system daw. Pero ngayon hindi, bakit? Tatandaan nyo, si Ombudsman Morales, Senior Justice Calpio at iba pa hindi pinapasok sa Hong Kong. Yung mga municipal officials ng Kalayaan, Palawan, hindi rin pinapasok. Ngayon bago sino? Si Gabo Chidoro, hindi pinapasok din. Hindi papasokin sa Hong Kong, Macau. Kaya wala na yung to China policy, kalokohan yan. That's right. Ito. July 1, 1788. Felix Berenguer de Marquina arrived in Manila and assumed response as Governor General, and he made Manila an open port for foreign commerce. Ayun. Kaya lumago ang negosyo sa Manila. July 1, 1863. Ito po yung Battle of Gettysburg. At ito yung bloodiest battle na Civil War, American Civil War. 50,000 na matay. Nako, grabe. July 2, 1923. Nawala pong Portuguese sa Brazil nung tinalo sila ng mga Portuguese na mga nativo sa Brazil. Ayan. That nagsimula po yun sa province of Bahia. Yung 2 July 2, 1973, natapos po yung 2.2 kilometers and 160 meters, 2.1 or 2.2 kilometers San Juanico Bridge linking the island of Samar and Leyte. Ito po yung ginawa ni President Ferdinand Edelin Marcos. At hanggang ngayon matibay pa, ginagamit 53 years ago. Kasama na yun ang ginawa yung Cultural Center, Philippine International Convention Center, PCC. Ginawa din lang Heart Center, Kidney Center, Lung Center. Tatandaan nyo, noon binapatikos na din, pero hanggang ngayon, gumagana pa rin mga hospital yan. Noong July 2, 1976, North Vietnam, ha, nanalo na. Na-next ang South Vietnam. At napag-isa ang Vietnam. Wala na North Vietnam, wala na South Vietnam. Ito na ang Republic of Vietnam. Okay. Punta tayo sa shout-out, no? Shout-out tayo. Magsisimula tayo kay Rogelio Siete ng Laguna City. Uy, sa kaya sa Laguna to? Laguna City. Jomar Arila ng Mandaluyong City. May bago tayo. Darwin Maglangit ng Cebu City. Pati si Peter Canillo ng Cebu City. Uy, meron pala tayo suki sa Davao City. Si Kyle Doplaina. Hi Kyle, kumusta mo ako dyan kay Baste? Ha? At kay Darwit Lawit ng Davao Oriental. Arnel Siraspe ng Surigao City. Noriel Daguplo ng Valencia City. Kathleen Abad ng Valencia City. Aljun Cortes ng Iligan City. Jinky Mission ng Cotabato City. At kay Adonis Saldana ng Vincenzo Sagon, San Juan del Sur. At kay Charlito Puyos ng Dina, San Juan del Sur. Jaime Padilla ng Tamina, San Juan del Sur. Lorenzo Cortes ng Dumalinao, San Juan del Sur. At si Justo Ray Duran ng Dumalinao. Si Olympia Bainting at Ruby Diano at Josephine Helian ng Gipos, San Juan del Sur. Kung may suki nito, Robert Lopez, Giba Dinzing, Lainey Godinez ng Tambulig, San Juan del Sur. Uy, kay Rosita Sabal, kilala ko ito. Baka anak to ng kaibigan ko si Pare Heli Sabal at Bebang Sabal ng San Miguel. At kay Lainey Sabate, Dali Abangon, all of them from San Miguel, San Juan del Sur. Ito naman po sa San Pablo, si Antonio Pastor, o isang ay, Rosita Baholo, Rita Baholo, Gina Cartas, Leticias Ramos ng San Pablo. At sa Mulabi, San Juan del Sur, si Claire Nimpag, Julie Pintak, Ayan Behil Pitoy ng Mulabi, San Juan del Sur. Salamat na si Jillian Corre ng Mulabi. At si Jeffrey Lacaraga, Jelly Andales ng Misalip, at Ryan Ansao ng Misalip, at Marjon Laurete ng Misalip, San Juan del Sur. At shout out din kay Amy J. Mero, Anabella Miral, Elma Joy Mangubat ng Magos sa Tubig, San Juan del Sur. Kumusta kayo dyan? Sa Magos sa Tubig Regional Hospital. Balita ko, maraming kapasyente dyan. Kumusta rin kay shoutout kay Felix Bujungan, Jay Bulawin, Lorlin Opamin, at Ellen Joy Toledo ng Ramon Magsaysay, San Juan del Sur, at aking taga-Pagayan City, si Roynel Lasperilla, Adora Sumusud, Ann Baklaan, Elinita Estorgia, Yofelina Panoy, Yanyumar Tumakmol, Birch Salera, at William at Bimbim Baluesa, at Premio Tibo Yves ng Pagadian City. Isama mo rin si Nestor Toledo ng Dumingag, Jing Nazare Lau ng Dumingag, Anang Limataling, at special table po, hingin ni may kakaroon po ng 77th anniversary ang Aquila Leis Fraternity, no? Convention on July 11. Sabado po ito, 2026, sa Clark, Pampanga. Ito po ay reminder galing po kay the most senior brat, Attorney Robert Bobby Tobia, mga senior to ah, Attorney Farley Ampil, Attorney Andy Fidelino, Attorney Bert Alfafara, Attorney Chito Brillantes, Attorney Kading Mendoza, Attorney Edgar Heka. Uy, ito pala ang godfather ng Visayas Connection. At si Attorney Maxie Reyes ang convenor. Mga membro ng Kongreso. Ah, convenor pala si Maxie. Attorney Congressman Maxie Reyes, convenor pala ng mga member of Congress na nakilalais for Trinity. At si Attorney Jun Pao. Ah, at Stuart De Rosario, convenor din to ng Mindanao, Aquila Ladies, Mindanao Connection. Pahabol po sa Attorney Roger Realo Office and ASIC, ASIC niya si Mike Damaso, Attorney Robert Lobot Kaluya, Attorney Jorge Nograles, Attorney Benny Ligwesma, Attorney Al Biscocho, Atarone Lucio Lim. So ang kanilang reminder ay to attend the Aquila Ladies 77th anniversary doon po sa Clark, Pampanga, July 11. Yun po ang ating programa ngayong Lunes. Salamat po sa inyong pakikinig at huwag po ninyong kalimutan to follow our Facebook page, Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern. Pwede rin kayong bumisita sa at ay follow sa aming Facebook page ng Sigaw Mindanao, kung saan maaari ninyong ipadala sa aming opisina ang inyong mga concern, yung mga kalokohan dyan, abuso, Ghost Project, Sub-Standard Project. Maraming salamat po sa inyong mga kinikisabing ni Justice. Tihangke, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang ating pagiging makakalimutin. Kaya huwag niyong kalimutan itong abuso ng mga opisyal ng ating pinili, niloklok sa kanilang preso. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Nakasinati ka ba? O galit nga pagkalipong? Murang tuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto ng herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produkto ng herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
6: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasais Imedia.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.
5: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. Udili.
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
7: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o pipinka.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong kugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanang.
8: Paidigo! No. Banda.
5: Bati asa ni mo na umuhilak. May uy, masaktan ko sa tadil mo.
8: Isamot ka bati mo na umuhilak. Ganihilak ka ba, jigaw?
5: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo, dugo!
5: Silan ko!
9: Imo na ko, Checo. Pero, bakas niyo na ko. Dato na agad ka.
5: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
9: Bunsa?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnang kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: O sa'yo mo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako mo kong ipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang ko magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumar na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matwais a day na kung makabawas. Ana to primero, niya mo tong pagkakuan, na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mabalik nga, dili na po ko kabawas. Niya, lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya, karon. Nahapit jud ko diri, kailain man akong paminos ko ang kilid na po din. Kung diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule, rin di mong pag-asa?
4: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

mayong adlaw na sa natong tanan ni Ana Santa sa atong laing hugna sa atong drama karon ng makalingaw kayo. No? Kunya, murag, uy, Nobyembre, nang hagad na sa daghan, nag-imitasyon na ito, aning ngapit na Desembre. Pastilan, si Bayrande, murag nang imbitar sa ito, si Bayrande. Nakadaw at tingal itong bonus karaho na, nang imbitar naman. Bueno, mga ikala, shout out time. Shout out ka ito ni Maristel Padunya, Humawan, Zia Sira Sinching. Niya si Gladys Ribigan, Crystal Eden Aranias, Rita Tunday, Akira Aquino, Reren Balulong, si Sino Olan, Sino Olan naman, Sino Olan, si Carlo Robinson o si Digny Aya, kika niya PSI Bangal Cero, OG Kumpok Rakasa, ito writer director. Oy, paliog na kisa itong gustong magpadrama dahil no? Sa itong drama Burbur o Bibingka, tawag lang mo aning numero ha nga 0923-535-7697. Usbon ako ha, 0923-535-7697. Ugi mo man, 0991-205-5301. Okay, klaro. Tawag mo na niya, pagkitaan lang si Oji Kumpok Rakasa, ang itong writer-director sa itong drama Burbon o Bibingka. Okay, panayta mga ikala. Ito na inumduman ng nangagino nga giisnaban ni Lalat si Nonoy sa pagtuo nga siya'y pamisitaan. Pero dili ay niyabot na si Jigo o mibiri, murag manok si Lalat ni Jigo. Dili siya, pero dili siya maoy tuyong pamisitaan ini, no? Kaya sila yung bahay nung sab, nanumbalik ang kagahapon ni Don Arturo na itong batanon pa sila ni Maria Picat nga inahan ni Jigo. Igo na lang siya sa paghandong. Balik sa panimay ni Lalat, gitintal niya si Jigo. Ingunin ni Nimitabo, niya na nalisumpan niya itong sugila nun. Bud, bibingka.

0: Ay. Mari ba kag-iring banbanon? May ba iid man ka na ako?
1: Ko? Dugay ka na kayo na ibog na ako, di ba?
0: Oo. Inuod na. Gani, maghikog ba ang sako tungod ni mo?
1: Dugay ka na kayong indap na ako, di ba?
0: Oo. Inuod yun na.
1: Karan-karan dayon, Checo. Ihatag ko ni mong akong pagkababay.
0: Bangga sa ilong.

0: Habis kubang dia tu kepada Donald tu. Nak bakuk kan mahu dini saya mu VIP room di aeroplano.
1: Anong balik na sab sa akong panumduman? Ang among kagahapon sa akong dilayla.
0: Donald Toro.
1: Ingon ni ini ang nahitabo.
2: Adlaw karon sa mong kasal ni Delayla. Ni Maria Picat. Uwa ko kinikipaybaw sa akong mga parents. Kinako silang supak sa mong gugma ni Maria Picat. Mano karon ang pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi. Makita na may karon sa simbahan. Og gusto na karong orasa nga giingon sa organizer nga mapasod ni sa altar sa simbahan. Tuara, nakita ko na si Maria Picat sa gawa sa simbahan. Og nakita sab ko niya. May kaway-kaway siya. Ikaway-kaway ko sabang akong kamot. Makasal na gid kita karon, Maria Picat. May Delayla. Auto nga kilit lang mihunong sa tubang ng auto. Lanaw ka mga armado to. Kinsa sila? Hindi sila padong na ako. May nanaog sa Picat's auto. Si Daddy og Mami ka na. No. Dili. Dili.
1: Pagkat to ang naitabuhok niya tumtungura. Nag-ila ka, my God Hercules.
0: Nadako sa kong emosyon sa imong gagahapon, Donald Toro. O sa may sunod nga, naitabo, Donald Toro.
1: Sa adlaw sa mong kasal ni Maria Picat, sa akong Delayla, gipalayo ko sa akong ginikanan. Nakita yun mismo ni Maria Picat ang tanahan. O ginahapag yun ko sa laing nasod. Wala niyo ko pabalikan din sa Pilipinas sa akong mami o daddy.
0: Kaluod niya eh, di Maria Picat. Saan daw pag-inunta sa inyong kasal?
1: Sakit kayo ng akong gibati. Naku kayo ang akong kahiubos sa akong ginikana. Sakit. Pero nasayod kong mas gisakitan ang akong Delayla. Si Maria Picat.
0: Doon at uro.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
5: Ay, dati mga good sir, na communication dili normal din. Nag-date atong kuhan, mangustin na

sakit ito sa kadlaw. Nagamot yung ginatik na, kung sa debit, ba, marag makapool, gani, kaya maghila, bako puto ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga, luwag akong puto ko to. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, magiging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis.

0: sir, nga pagkutkutun ganun kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Cimera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili nakamag-agwanta pa.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
4: taas din sugar sa mga sawa sa
3: 11.7
4: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
4: uning baba,
3: baba na gikan mo ko diha
4: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
3: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis, sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasi natanjer.
6: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong mga kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud ni kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ginguna purok si makeup dasto barangay Matiao Joseph Buntag akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sumpay sa atong sugilanon.
8: Gusto ko nga. Gusto kong imo kong pakaslan. Checo.
9: Bangag sa ilong na sahab.
8: Okay ka ba, Checo? Pakaslan ba ko nimo, ha? Go?
9: I'm sorry, my lad. Di ka na may tabo. Ikaw lang, China lang. Tagod-tagurun kung nang ako ipakaon sa itik.
8: Unsa?
9: Doon ay laing gipitik ning ang giatay kong kasing-kasing. O ka na, huwag lain. Kung dili, si Takla.
3: Diego?
9: Takla? Excuse me, lad. Doolon ako sa Takla. Ups.
10: Nabati na ko ang tanan. Tinuod ba ang imong gisulti, Checo?
9: O, Takla. Maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na may mutang ang akong dugang na nagbuto-buto. Di na ko makatulog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabiun tungod ni mo. I can't live without you.
10: Checo.
8: Nayabag ka, Checo? Ilisa na ko ni mo usa ka G.R.O. Hugaw siyang pagkababay.
9: Pero limpyo ang iyang kadungganan. Musa dili ko siya. Iksapayan kung unsa pa siya kani ato. I love you, Takla. Maging sino ka man.
8: Oh. Ah! Mga hanggang mong duha! Magmahay ka, Checo. Magmahay mo!
9: Yes, putunan! Masagi ito siya. Ay kabalaka itong bayana.
10: Jack.
9: Ayaw pagduko. Tutuki ko.

0: tangkaw yung una ng putota. Si Tak lang iyang kipili. Nga kaniadto, patay na patay man unta siya nako. Pantay ka lang. Pantay ka lang, Jud. Doon na yun unay daw tang mahitabo ni mong bakok ka nga ka.
1: Ay, lala.
0: Ganiha pa ka diha sa puno astambis?
1: Karoon pa ka, oy.
0: Diha ka ng baktila ka!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: Pero abi nimo takla. Misa mo takong lab nimo. Sedeng nasayod ko nga gisagop nimo si Gian. Bisan pa man sa dili nimo siya igsuon nga bata. Pero pinangga nimo. Giisip nimo igsuon.
1: Pobre pa ko sa ilagang pouche ko. Dili ko angay sa imong kugma. Langit ka. Samtang ako yuta. Imposible nga mag-abot ang langit og yuta. Maghita na lang og lain.
0: Takla! Takla, day! Takla! Balik nga rin!
2: Diyan ako, bossing!
0: Oh! Ah,
2: uy! Ala, gido pa magunin imong, imong kamot! Ha? Ah? Magdakos tang duha, bossing!
0: Uy! Atang naong imong buhi ko! Dili ikaw, uy! Dili ikaw, bay nunoy! Si Takla ang gusto kong gakson!
2: Uniya, bossing! Kumusta naman mong Takla?
0: Alipay nung takayo ko, bay! Kaigi, giang ko na ni Takla ng lab! Sab ko niya? Managsamang among gibati. Sag usag usabay. Allah kanin.
2: Mauna. Pagkasalita yun.
0: Pero matun niya nga. Langit ko. Kay dato ko. Samtang siya yuta. Kay pobre siya. Imposible ko no. Huming mag-abot.
2: Unya?
0: Pero. Di ko mo surrender bay. Ipaglaban ko ning pagbati. Ipanump.

0: Kung makaidaran na ang usa ka tao, dahil na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik ug palit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Kana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
1: Ikapila man nimo si Imnon.
2: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko na ko adto sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Tagaasa?
2: Takan, upper lima to.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay, nga naminaw ka ron.
2: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
0: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Wala ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, din mo palit na pudo kuan, ginagmayra ba, din napulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga, COVID ang tested yun, ang kaibig-tibos.
4: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintal, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
11: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B kidney, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
12: R-I-S-E
10: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
13: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
10: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 4-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
14: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't-ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas. Naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating maladudunan. Atin sa atin yan ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ang ating mo namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Eto na, buwan naman ang caller muna natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
15: Hello.
14: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Nanay Rose.
12: Opo.
14: Ah, okay po, nanay ng Romblon.
12: Ujong ng Romblon.
14: Yes, Nanay Rose. Kumusta po kayo, Nanay Rose?
12: Mabusin naman po.
14: Kumusta po yung sabon?
12: Ay, Kuya Boy, yun nga ang itanong ko eh.
14: Bakit?
12: Bakit yung sabon ngayon ay hindi katulad ng una?
14: Na?
12: Yung unang gawa.
14: Bakit po?
12: Yung una, ang ganda mo isabon. Tapos, titil mo talaga na yung bumabanat ba yung mga balat-balat mo. Ay ngayon parang mild na lang siya.
14: Mild lang po talaga yun, nanay. Kumbaga, magiging mild lang po yan. Kasi nanay, sa ilalim po ng balat natin yung ginagawan po niya ng paraan. Kaya hindi niyo na po talaga gaanong mapapansin yan. Pero yung epekto po niyan, naku, magigikang si, parang si, ano, parang si, tawag dito, parang si Susan Roses. Di ba, nanay? Di ba? Ganun yun, parang si Charito Solis. Patanda na ng mga, parang wala na silang lahat yung mga sinasabi ko. Pero naabutan nyo po ba yun, nanay? Yung mga artistang yun na ang gaganda, mga Gloria Romero. Mga... di ba? Mary Walter.
12: Apo? Ano ba? Ilan na lang ang natitira sa sabon ko?
14: Ilan na lang? Ilan na lang?
12: Minsan, binibigyan ko yung anak ko, yung apo ko, binigyan ko, yung kapatid, nagbili sa akin ng 5 piraso na dinala yan sa nila. Tapos, alam mo, ginaano ko yun dito sa mga kapitbahay. Para ba magbili sila.
14: Okay.
12: Na-adjust yan dito sa kapitbahay namin.
14: Opo.
12: Kaya, sabi ko, kung maubos yung mga, ang sabon nyo na binigay ko sa inyo, maubos yan. Mm-mm. Bumili kayo doon, Day Gonsalvo, mayroon na doon.
14: Tama. Doon kay Gonsalvo, meron na doon. Tama po. Pumunta naman. Bumibili naman sila doon.
12: Hindi pa naubos yung pinangbigay ko sa kanila.
14: Hindi pa naubos. Matagal talaga maubos yun kasi ano yun eh. Yun po yung sikreto ng ating sabon. Pero nanay, makikita nyo po yan. Tingnan nyo yung kapag araw-araw nyo pong gamitin yan ako. Makikita po ninyo yung epekto ng ano yan. Kasi nanay, 4 yan. Meron pong ano yan. Kumbaga 4-in-1. Meron pong kojic extract. Meron pong glutathione extract. Meron pong papaya at carrot po, nanay. So, saan kapal? Lahat yun, pampaganda ng kutis. Yung mga nabanggit nating 4 na sangkap ng ating po namang sabon. Kaya talagang napaka-epektibo niya, nanay.
12: 4 lang ba na sangkap yun?
14: Yes, 4-in-1 premium glow soap. Kaya nga 4-in-1. Di ba?
12: Nung una, parang may avocado pa yun.
14: Yung una po, nanay, 3-in-1 lang po yun. Yung pinakauna, 3-in-1 lang po yun. Okay po. Okay. Kaya ngayon, ginawa na siyang 4, kaya mas epektibo siya, nanay. Although nung yung una, napakaganda naman nun, ngayon po, nanay, yung itong po, bago nating sabon, ito pong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, meron pong, tawag dito, meron pong... kojic extract, meron pong glutathione extract, meron pong papaya at carrot extract. So, 4 po yun. Kaya 4-in-1 po, nanay. Okay po.
12: Okay. Oh. Kasi noon, may avocado pa eh.
14: May avocado, opo, noon, opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sabihin natin sa ating po namang, sa ating management na lagyan ng avocado. Kung... Tapos merong lagyan ng mangga. ang magiging tawag na dyan, fruit salad soap. Basta nanay, basta Kidding aside, nanay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kasi yung ating rice coffee sa loob po ng ating katawan. Yun yung ano natin. Tapos sa balat naman natin yung ating sabon.
12: Biro mo, Kuya Boy, ngayong month na ito, ilan na ang nabili kong rice coffee?
14: Oo nga.
12: 35 boxes
14: na.
12: Ngayong month na ito.
14: Kasi nanay, napakapait po kasi ninyo. Binibigyan nyo po yung lahat ng mga bumibisita dyan sa iyo, yung mga apo po ninyo, mga anak ninyo. Kaya madami talaga. At sana all ganyan yung mga nanay.
12: Ay, para maano nila.
14: Oo nga, napakabait niyo po.
12: Kung correct. Hindi mo sila bigyan, hindi nila yun alam kung ano yun.
14: Tama, tama nga naman. Kaya nga po, napakaswerte po ng anak po ninyo, napakaswerte po ng apo po ninyo na mapagmahal pong Lola, si Lola Rose. Salamat po, nanay. Thank you very much po sa pagiging napakabait po ninyo.
12: Sige po.
14: Salamat po, nanay. Thank you, nanay. God bless po.
12: Huwag mo lang sabihin na ako ay makulit, ha?
14: Ay, nanay, wala pong problema sa amin. Again, wala pong problema yon sa amin. At kami po ay natutuwa na kayo po ay nakakausap namin. Sabi ko nga po, di ba, Nanay Rose, hindi po tayo nagtatapos dun sa kayo po ay nakabili na. Tapos na yung relasyon ng rice coffee sa inyo kasi nakabili na kayo. Hindi po 'yon. Kasi po hanggang nandyan po kayo, nanay, at babalik po kami para kumustahin po kayo, nanay. Kumustahin po lahat ng mga umiinom ng ating rice coffee. Hindi po nagtatapos doon sa bumili lang, okay na. Wala na po tayong pakialam. Hindi po 'yon ganoon. Kami po ay hanggang nandyan po kayo, nanay. Mangungumusta po kami. Tuloy-tuloy po yung paggabay po namin sa inyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, sa paggamit po ng ating sabon. Nandun po, nanay, yung ating po namang ugnayan pa rin. Hindi po mawawala yon. Once na kayo po ay magsimula ng uminom ng ating rice coffee, magsisimula na rin po yung relationship natin. Lahat na tayo po ay mag-uugnayan po hanggang sa wakas.
12: Opo.
14: Di ba, nanay? Thank you very much po. Kaya kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyo dahil tinugunan niyo po yung panawagan po natin na maging malusog ang inyo po namang katawan, maging malusog yung ating po namang buhay dahil po kailangan po natin yan sa araw-araw na meron tayong panlaban. Kasi sa panahon ngayon, hindi na natin sigurado yung mga kinakain po natin, yung mga nalalanghap natin na usok. Kasi po, nanay, ang iba contaminated na. Kaya hindi po natin alam na yung mga kinakain po natin, punong-puno na po pala ng preservatives na nakakasira po ng ating po namang kalusugan. Kaya nga po meron tayong rice coffee dahil hindi lang po para tulungan tayong maibsan yung ating mga karamdaman, kundi pati protektahan po yung ating po namang katawan, nanay.
12: Po.
14: Diba?
12: Thank you,
14: nanay. Salamat po sa inyo. Mag-iingat kayo lagi at ipagpatuloy niyo po yung pagiging mabait po ninyo, nanay. Salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, nanay.
12: Sige.
14: Thank you very much. Bye-bye po, Nanay Rose. Mabuhay po kayo. Bye-bye, nanay. Sana marami pang Nanay Rose ang maging Nanay Rose na mabait. Ano po, nanay? Thank you.
12: Thank you.
14: Salamat, nanay. Bye-bye. Si Nanay Rose ng Odjongan Romblon, mga kaibigan. Napakabait. Sana all ganun yung nanay. Namimigay ng bibili ng napakaraming tapos ipagmumunbun dyan sa kanya mga anak, mga kaibigan, mga kakilala. Para din, sabi ni nanay, sila din po ay uminom din ng ating rice coffee, di ba? Kasi kung minsan naman kasi yung iba natin mga kababayan. Ang problema ay umaasa na rin lang dun sa ibibigay. Huwag naman pong ganun. Kasi kapag nabigyan kayo ni Nanay Rose ng isa, dapat sa susunod, bumili na rin po kayo. Kasi ibig lang sabihin ni Nanay Rose, ito yung iniinom ko. Oh, gusto niyo tikman? Sige. Tikman nyo. Libre yan. Pero yung susunod, sa inyo naman. Yun po yung ibig sabihin, ipakahulugan ni Nanay Rose. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
15: Si Juan, si Bernardo Pedroso.
14: Okay. Bernardo, kay Tatay Bernardo, taga saan po kayo?
15: Taga Barangay Nes.
14: Barangay?
15: Barangay Nes, Midsayap.
14: Midsayap?
15: Cotabato. North Cotabato.
14: North Cotabato. Okay po. Tatay, ilang taon na po?
15: 58.
14: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
15: Kaya nga din, wala pa ako nakatikim yan ba?
14: Hindi pa.
15: Oh.
14: Okay, pero paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
15: Yung asawa ko yung nakatikim, yung asawa ko.
14: Yung asawa niyo po, bumili na.
15: Oo.
14: Saan po siya bumili?
15: Hindi ko lang alam, pero wala siya dito ba?
14: Okay, yung asawa niyo po yung umiinom na ng ating rice coffee?
15: Oo, yung asawa ko.
14: Okay po. Diyan po sa ano, sa inyo, sa Midsayap, EBM Pharmacy, sa may tapat lang po ng Jollibee at Mang Inasal. Doon po yun. Pwede kayong makabili doon ng ating rice coffee. Baka po doon bumibili si nanay ng ating po namang rice coffee. Kayo po ba, Tatay Bernardo, meron pong iniindang karamdaman?
15: Mayroon.
14: Meron? Ano po yun?
15: Mild stroke.
14: Na mild stroke po kayo dahil po yun sa mataas na presyon ng dugo. Tama?
15: Oo, tama.
14: Okay po. At meron po ba kayong iniinom na gamot galing sa doktor?
15: Oo, mayroon. Maintenance.
14: Maintenance. Tama po yun. Ituloy nyo lang po yung maintenance po ninyo dahil dito po sa ating rice coffee, hindi po natin sinasabi dito na kapag kayo po iinom ng ating rice coffee, ihinto nyo na po yung mga maintenance po ninyo. Wala pong ganoon. Habang kayo po umiinom ng ating rice coffee, tuloy lang po yung inyo po namang maintenance. So, dapat po talaga makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. Hindi po ba kayo binibigyan ni Mrs. ng rice coffee?
15: Wala pa ba ngayon? Parang bago pa man siya nagkuan ba?
14: Bago pa lang din na umiinom ng ating rice coffee. Magsabay na po kayo dapat, Tatay, na uminom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun sa inyo. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw lang po yung pag-iinom po nito.
15: Umaga na yan mag-inom? Umaga lang?
14: Araw-araw po, Tatay. Kahit po ilan. Kahit ano pong oras. Wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. Wala pong problema. Okay po.
15: Okay.
14: Okay. Salamat. Tapos, po. Tatay Bernardo, balitaan niyo ako kapag umiinom na kayo ng ating rice coffee.
15: Opo.
14: Tawagan niyo po akong muli, ha? Parehong oras kapag kayo po umiinom na ng ating rice coffee. Salamat po sa inyo, Tatay. Mag-iingat po kayo.
15: Salamat rin.
14: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
15: Salamat.
14: Ang ibigan si Tatay Bernardo ng Midsayap, North Cotabato. Diyan po sa bayan ng Cotabato kasi yun yung kanta, Cotabato. North Cotabato, Midsayap. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Ako ay isinilang sa isang bayan ng Cotabato. Tama, Cotabato, yun nga yun. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga taga-Cotabato at again. Ito, kahapon ko pa, kagabi, sinisigaw ko po naman para malaman po naman ng ating mga kababayan na dyan po sa inyong lugar, nag-uumapaw po dyan yung ating po namang rice coffee, dyan po naman sa probinsya ng Marinduque. Uulitin ko po mga kaibigan, kahapon, kagabi, sinigaw na po natin ito para hindi po naman tayo masisi ng ating mga kababayan sa Marinduque. Sabihin sa atin, Kuya Boy, hindi mo naman kasi sinabi. Again, Diyan po sa probinsya ng Marinduque, mga kaibigan, sa mga bayan ng Mupog, Buwak, Santa Cruz, Torrejos, Buenavista at Gasan. Nag-uumapaw po dyan ang ating po namang produkto. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, at ang ating po namang sabon. Meron po dyan na ngayon, mga kaibigan, ang ating po namang mga produkto. Kaya po naman, takbo na po kayo sa mga butika dyan, sa mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar, sa probinsya po naman ng Marinduque. Dahil nag-uumapaw daw ngayon dyan, sabi po ng ating mga deliveries, ang ating po namang produkto, mga kaibigan. Huwag kayong magpapahuli, mga kaibigan, kasi simula kahapon, kagabi, marami na po ang nakarinig. Ganun po, dahil isinigaw na po natin ito kahapon, tapos kagabi, isinigaw-sigaw na po natin na meron pong meron na pong produkto yung Marinduque. Muli po namang nilagyan dyan ang ating po namang mga deliveries. Kaya ang tendency, mga kaibigan, magsipuntahan ang lahat yung ating mga kababayan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan. At hindi natin pwedeng makontrol kung ilan yung kanilang bibilhin. Kaya po naman, mga kaibigan, sa mga oras na to, kung hindi ka pa rin nakakapunta sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, dyan po sa inyo, sa Marinduque, mga kaibigan. Puntahan nyo na rin po, mga kaibigan, para hindi po kayo maubusan. Dahil malamang sa malamang, mga kaibigan, meron na po mga pumunta. At maramihan na po ang binibili po naman ng ating mga kababayan. Dahil ayaw na po nilang nauubusan ng ating po namang produkto. Kaya po naman sa ating po namang mga kababayan, sa mga taga Marinduque, yung ating mga kababayan po dyan sa probinsya ng Marinduque, mga kaibigan, nag-uumapaw ngayon dyan ang ating po namang produkto, mga kaibigan. Lahat ng ating mga produkto po nandyan na ngayon. Okay, lahat na po yan, mga kaibigan, ha? Sinasabi, lahat na po ng mga ano natin, ng mga produkto po natin, simula po sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, tsaka yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, meron po dyan, nag-uumapaw daw ngayon dyan sa Marinduque, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Naputol. Again, mga kaibigan, ha? Lalo na yung ano, yung ating 25-in-1. Ako, pinag-aagawan yan ngayon. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Diyan po sa bayan ng Masbate, napakarami pong mag-order dyan ngayon ng ating po namang mga produkto, mga kaibigan, dyan po sa Masbate. Dahil sa dami na rin po na naghahanap ng ating produkto dyan. Maging sa Catanduanes, mga kaibigan, sa isla ng Catanduanes. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
16: Magandang araw.
14: Yes, magandang po. Sino po ito?
16: Si Lita po.
14: Lita, okay.
16: Papangan.
14: Saan po?
16: Binggit. Sa Kapangan.
14: Kapangan. Kapangan, Benguet.
16: Yes.
14: Okay, Kapangan, Benguet. Okay po. Ilang taon na po si nanay?
16: Mag-62 po.
14: Okay, nanay. 62. Okay. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
16: Yes. Ano yun? Na-stop kasi walang
14: stop.
16: Rice coffee na sa Baguio. Oo.
14: Ah, wala ng rice coffee sa Baguio. Kailan pa po, nanay?
16: Pabalik-balik akong bumili pero wala.
14: Ah, naubusan na sa Baguio.
16: Sa Orion ako bumili pero wala. Matagal na.
14: Sa Orion. Sa Baguio City po kasi, sa Orion Drug, baka po meron po sa iba. Eds Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lakandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, ABP's Best Med Pharmacy. Sa Baguio City po ito, nanay?
16: Oo. Sa KM5. May kwan ba sa KM5? La Trinidad?
14: La Trinidad, Benguet. Sa La Trinidad, Benguet, Family Unite Pharmacy, Three Kings Pharmacy, Cyril Lord Pharmacy, Health Corner Pharmacy, Butika La Trinidad, Alumed, Omed Pharmacy, Unified Pharmacy 2, Pharmacia Irene, ShopRite Drugstore, Levi Fina Pharmacy, Unified Pharmacy, Forest Pharmacy, Jaire Life Care Pharmacy, Cureca Pharmacy. Lahat po yan sa La Trinidad, Benguet.
16: Yep. Pero nagtanong ako nung pumunta akong Trinidad sa Forest Pharmacy, ubos na daw, matagal.
14: Sa Forest Pharmacy, matagal na, na wala. Halos po doon, nanay, lahat naman. Kung halimbawa wala po sa isang butika, punta tayo sa isang butika. Kasi minsan, yung isang butika lang yung napupuntahan natin. Hindi natin na itatanong doon sa ibang mga butika. Baka po meron pa po doon. Kasi halos po lahat ng butika sa La Trinidad at sa Baguio City, meron po ng ating rice coffee, nanay. Try po muna natin. Tapos ganito, nanay. Kung sakali man, halimbawa, nalibot nyo na po yung mga butikang nabanggit po natin, or halos nalibot nyo na yung mga butika sa Baguio tsaka dyan sa La Trinidad, at wala po talaga ng ating rice coffee, nanay, asahan ko po yung tawag po ninyo sa akin para masabihan ko po yung ating po naman mga deliveries. Nang sa ganun, ay madalhan pong uli dyan sa inyo, dyan po sa Benguet.
16: Yes po. Pero ano, umorder na ako sa TikTok.
14: Yes, okay yun, nanay. Okay po yun.
16: Box, pero mahal na yun.
14: Yes, kasi po may shipping fee na yun.
16: Oo, naging 230.
14: Yes, may shipping fee na po kasi yun.
16: Dalawang box lang ang in-order ko.
14: Opo. So, nanay, ganito, tama yun. Nakapag-order ka na sa TikTok habang nag-aantay po ng delivery po dyan sa inyo. So, ang gagawin po natin, nanay, tulungan niyo po ako para sa lahat ng mga taga-Benguet, lahat ng mga taga Baguio, taga La Trinidad, sa lahat po ng mga taga dyan sa inyo sa Benguet, ganun na po yung gagawin po natin. Sabihin niyo po sa akin kung talagang wala, aasahan ko po yung tawag niyo po muli para po naman masabihan ko po yung ating mga deliveries nang sa ganun makaakyat po dyan sa inyo.
16: Yes po, sir.
14: Okay po, nanay.
16: Yes, thank you.
14: Nakakaingit lang dahil malamig dyan sa inyo.
16: Oo nga eh.
14: Kailan kaya ako makakabalik ulit ng Baguio? Napakagandang lugar ng Benguet. Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po. Nanay, asahan ko po yung tawag po ninyo, ha. Tulungan nyo po kami, Nanay Lita. Tapos yung mga kababayan po ninyo dyan, matulungan natin para alam ko marami din po na naghahanap ng ating po namang rice coffee dyan sa inyo. Kaya lang hindi makatawag sa atin. Ngayon na nakatawag na po kayo, Nanay Lita, tawagan nyo po ako muli sa mga susunod na araw kapag inyo pong nalaman na kung meron ba talaga o wala. Kahit po may nakuha kayo, tawagan nyo po ako muli para sabihin natin sa ating mga kababayan kung saan kayo nakabili ng ating rice coffee para dun din sila pumunta.
16: Okay. Thank you, sir.
14: Thank you very much, Nanay Lita. Mabuhay po kayo, nanay. Mag-iingat po lagi. Thank you very much.
16: Maingat kayo din. Mag-ingat.
14: Yes po, nanay. Thank you very much. Bye-bye po, nanay. God bless po. Bye-bye. Thank you. Thank you very much po. All the way from Benguet. Kapangan, Benguet po, mga kaibigan. Ayun si Nanay Lita. Asahan natin yung tawag niya muli para malaman natin kung talagang wala na ng ating produkto dyan po sa Benguet. Uy, paalo na po tayo. Wala na naman tayong oras. Ang bilis! Salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
8: 106.0 FM. Oras, alas 7:30.

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot namin mati kaniyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, there na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na yun, sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to, kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko na paradis nila dila. Please sa hiram process kuan ako 5-7
0: busa sa unsamang banatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Set Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
7: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: tayong problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di katatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lindon Rosauro.
1: Lindon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige

0: adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kahit nagyod ayo akong kilid na nakahilig yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan rin. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Kahantog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bista.
6: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsiko kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dato, okay? 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahang lang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: sa panahon karon, naanda na pyramidyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.

0: o ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 8:30.

0: 106.5.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo mga kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gihag kaunag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Lotto Philippines! You are all set for the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw this July 6, 2026. It is a lucky Monday night and we are starting the week right sa pamimigay ng swerte at naglalakihang papremyo, lalo na sa ating jackpot-bearing games. Kaya kung ready na kayong i-upgrade ang gabi ninyo into a winning night, then you are exactly where you need to be. Basta may ticket kayo, kasali kayo dito. Stay tuned for the next 30 minutes dahil millions ang nakahanda sa ating mga jackpot games. At syempre, ang ating digit games ay maghahatid din ng libo-libong cash prizes. At makakasama ko sa paghatid ng swerte at malalaking panalo ngayong gabi, ang aking co-host, Bing!
1: Hi Jerome, good evening to you. And of course, good evening din to our televiewers via IBC 13 and JTV. And of course, to our online viewers via our official live streaming channels. Truly, it's another exciting Monday night. Kanina nabanggit na ni Jerome ang naglalakihang papremyo ng ating mga jackpot bearing games. Pero syempre, hindi rin papahuli ang mga papremyo ng 2D Lotto, 3D Lotto, and the 4D Lotto games. Kaya naman, kaabang-abang ang Lunes ng gabi natin.
0: Bukod nga po sa pinalaking jackpot prizes, naglalakihan din ang consolation prizes na pwede ninyong mapanalunan. Tulad na lang kagabi, dalawang maswerteng Lotto players ang nakasungkit ng second prize sa ating Ultra Lotto 658 game. Bawat isa sa kanila ay maiuwi ang 750,000 pesos. Nabili ang ticket sa Muntinlupa City at Quezon City. Muli, congratulations po sa inyo.
1: Ang tanong, maulit kaya ang swerteng yan? Aalamin na natin yan in just a few minutes. Pero reminder pa rin po, maglaro lamang ayon sa inyong kakayanan. Play smart, play safe, and play responsibly.
0: All right, to start off, i-welcome na natin ang mga game na Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Nandito rin ang mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Aside from our judges certifying our draws, we also conduct pre-draw procedures para masiguro ang fair chances of winning sa ating mga Lotto games. Ang highlights ng activity kaninang umaga, narito po.
2: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto Philippines, naka-ready na ang mga jackpot prizes na ipamibigay namin. Handa na ba kayong maging instant Lotto millionaire?
1: Get your tickets ready, channel the good vibes, and let's play your favorite Lotto games!

0: Bago natin simulan ang pamimigay ng Mega Papremyo, batiin muna natin ang isang maswerteng Lotto player na nanalo ng mahigit 97 million pesos sa ating Mega Lotto 645 game last Friday. Nabili ang winning ticket sa Lotto outlet ni Arturo Cortez Jr. sa General Santos City, South Cotabato. Muli, congratulations po! May makasungkit kayang muli ng Mega Million? Alamin na natin! And tonight's jackpot prize is 15 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, kayo ang unang may chansang manalo. 45 drawables numbered 1 to 45 ang nakikita nating hinahalo sa loob ng ating draw machine. And 6 lucky balls ang hintay nating piliin for tonight's official Mega Million combination. The first number is 3. Ingatan po ang mga lotto tickets, huwag pong babasahin or paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangang mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 36. Dito sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 6. 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mga makakakuha ng 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. The fourth number is 32. At kung 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.2 million pesos will be equally divided for you. Ang Mega Lotto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 16. Very easy lang po maglaro ng Lotto, magtanong lang ng mechanics sa ating mga friendly Lotto tellers. And the sixth and final number is 45. Muli po ang ating Mega Lotto 645 winning numbers ngayong gabi ay 3, 36, 6, 32, 16, and 45 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's prize commission. Grand Lotto players, hawakan na ang inyong tickets dahil maglalaro na tayo after this reminder from PCSO.
1: Pwede po ba akong tumaya sa Lotto?
2: Iho, bata ka pa, di pwede.
1: Ah!
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa Lotto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: We're turning the energy all the way up. Grand Millions are ready na para ipamigay ngayong gabi. At dahil walang jackpot winner last Saturday, ang jackpot prize ngayong gabi ay 63,065,055 pesos and 92 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto players, i-flex na ang swerte ng mga numbers ninyo. This time, 55 drawables numbered 1 to 55 ang nasa loob ng draw machine and still, machine lang ang pipili ng 6 winning numbers. The first number is 49. Sa mga jackpot bearing games ng Lotto, paghahatian equal ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 4. Dito naman sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo kapag nagmatch ang 3 numbers ninyo sa winning combination. The third number is 25. 1.3 million pesos naman ang paghahatian ng lahat ng nakakuha ng 4 winning numbers sa Grand Lotto. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 55. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.4 million pesos ang paghahatian na premyo. Reminder to our players to play smart and play responsibly. The fifth number is 18. One more lucky number to complete our Grand Billion combination. Number mo na kaya ang mapili. And the sixth and final number is 42. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 49, 4, 25, 55, 18, and 42 in any order for the jackpot prize of 63,065,055 pesos and 92 centavos net of the agent's prize commission. Congratulations po sa mga nanalo, but we are not done yet dahil mga Digit players naman ang susunod na mag-e-enjoy sa paglalaro.
4: Pero bago ang Digit pa-premyo, may sorpresa kami sa mga suking Lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O nais nyo magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto ticket sa inyong lugar.
0: Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto.
4: Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So, what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now!
0: Alright, Digit Game Players, hindi pa dito nagtatapos ang excitement. Kung gusto nyo pa ng more prizes, samahan nyo si Queen sa next game natin.
4: That is right, Jerome. Thousands of cash prizes pa rin ang hatid ng Digit Games. So, get ready with your tickets and let's play the 4D Lotto Game!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0311 with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3
4: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
5: DXBZ AM
4: 756 kHz Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
6: Mas gipatinaw.
4: Mas gipaligon.
6: Mas gipaligon.
4: Ug mas gipakusgan.
6: Ug mas gipakusgan.
4: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: akong monitor dere engineer gating og mangod mo di mag feedback.
1: Oh, atay handos gamay ang atong microphone kay murag hinay-hinay magyutay.
0: Luzon, Visayas, ug Mindanao. Unang distrito, siguro distrito nila Lalawigan sa Zamboanga del Sur. Kasikbit nga ang mga Lalawigan, Zamboanga, Sibugay. Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental. Misamis Occidental, Cotabato Province, Cotob. Maabot sa itong signal sa 106.3 Bell FM. Ang Radyo Bagting. Broadcasting live din sa The Little Hong Kong of the South sa may Barangay Bana o sa Bana Street, Santa Maria District, Pagadian City. Of live kita karoon sa itong Facebook page ang Albert Sumalpong. Hook up kita karoon dito sa 97.7 Magnet Chance FM Botong Pinamungahan, Cebu. Share live na ka sa Magnet Chance FM. Good morning. Likewise. Kasi nag-onboard niya. Kasi nag-live na to diya karon. Salamat kayo. Diya sa Cebu Province o Negros Island Region. Hala, bangon kay dunay opisina, dunay klase karon. Gipamaulan kog hinakot og tubig gahapon. Kay ang among tangke dias tubig sa mga gikawat sa mga kawatan ang among kining heavy duty nga wire. Basta wire anang sa tubig, kuan man na siya. Daga mo nag-burns eh. Gikawat sa tibaghak. Kaya mga simana pa daw na isa mabalik, kaya nag-order pa. Simana po ta ni sigig hako tog tubig. Pasti lang paita. May nalang gani kaya doon natay kargahan. May gani kaya natay bau-bau nga kargahan. Tigbak ginong datag hinakot. Sige, mayong pagkuan, mayong pagkaon ni mus kwarta to kawatan. Unsa ra man tao ning barangay mga oy? Oh, gabi ipod. Ipangutana na tong kapitan ning atuang kuan. Kini atong curfew hour. Oh, once ganing adunay curfew, nanay curfew, wala na gyud mga batan-on mag standby ang mga tindahan. Oh, baka magkakuan ba mo, makadisturbo ba mo sa mga nangatulog. Oh, makadisturbo mo sa mga nangatulog, oy. Mga batanon. Sa po nito mga barangay tanon, badlungan ninyo ng mga minor de edad. Mga batanon diha sa mga standby tindahan during kuan na kininiyang curfew hour na. Sa Cebu lahi man, basta kay curfew na, wala naging mag tikaw-tikaw diya si taon yung kadiyag naapaka ng gawa sa balay ng kuana dis oras na. Alas tres na ng hawa. Diyas tindahan na mong silingan. Magka-disturbo mo. Ay, bisag istorya lang ng inyo ha. Kung diya, linaw kayo kung gabi eh. Dayon, sige mo kuan diya, kaniniyang mga sugilanon nga kuan, binutbot. Ito nang ipuha ni Pabot, ang kapitan niya. Good morning ni Punong Barangay Alex Binia sa Barangay Manga, Pagadian City. Hindi mo na ito ang pagpanghilabot. Obserbasyon na ito ni kay napunakuhang balay diha. Halos po mo magbuntag, mag-istoryanay o duha na kakadlaon diha nga mga batanon diha. Ah, mga silingan rin po na diha. God. Mga amigo rin siguro po na ng among silingan din tindahan. Pero ayaw po mo basta dis oras na sulod mo dis balay. O sulod mo dis balay sa inyong amigo. O dito mo pag-istorya mo nang gawas kay klaro ba kayo ninyong mga tingog, mga katawa. At bang na mo'y hassle kayo. Kita ako ha, katawaran mo ko sloyo. Pero mukuan gyapon oi. Mukulikot gyapon ang mga tingo. So once ka kuan nga gani curfew hour, kamo mga tanod si tahanin niyo na nga mga batanon nga napa diha sa mga tindahan bisan og sirado ng tindahan. Si tahanin niyo oi. Ano pa mamo nang uli? Oh, panguli na mo kay wala kadlaw na. Ah, alas 3 na nang uli. Igo po pagkatiudto alas 4. Ngalam na pud ko cellphone. Aw. Niya na pud ko dire. Na kulang atong tulog. Uli ko tutong dalong ganay mga tawa. Wa man pud na yung gasigit-singgit pero storya mga tawa. Palihog lang ha mga tanod. Isitahan ninyo ng mga minor de edad diha nga disuras nga naapa naglakaw-lakaw pa. Wa man sa lakaw-lakaw no naraman sa tindahan pero bana ba? Mao na ito obserbasyon nga up kanini ang curfew hours unya naapa diha yung mga batanon naapa sa gawas wapa silang balay. Pagpasok mo pa lang gumalawang gabi. So, siguro amigo na sa tagias tindahan pero anak tindahan manulo de mo dito sa ilang balay ayaw mo dias gawas. Okay disturbo ba po kayo maikog po sila mo reklamo ang atbang ang mga balay pero ako na ipangutanan ni kuan diha kabasag mamanitano diha madlunga na diha gaw okay, disturbo kayo doon nakakadlaon diha sige diha tapok niya mga tawa sige yaw-yaw. Istorya. Alas 4:38 ato lang gilakbitan gamay ha. O ganang kawat po diha sa kuan mga wire des tubig mga. Hello, kana mano kana maoy walay ayo. Ayo good bro. Basta walay pagpakabana. Usagi na. Hello to Jali Ugarte. Oh, pidaog din mo bro sa kuan bro, 306. May gawas alas 5 atong dala atong Sabado. Oh, recap sa resulta na to. Kagahapon sa alas 2:189. Una, alas 5:036. Rumble rack ay 306 atong gibutang sa atong hot number. 306. O niya, kagabi, ibibalik na pong ganahan. May gawas niya itong June 5 ang 782. O, babalik-balik. Ang pisiso, wanay lang yung numero. Kaya nga itong 415, wapagid mo gawas, tibagak.

0: A las 4:40 de tu horas, quería tu telebarón, aquí a Box, acá a con Doctor Canatos, Insic, Tom Kiss, Tiki Tiki. Isa ka vitamin sera para sa mga kabataan. Nakip na itong mga hamtong o mga senior citizen. Ikaw bro, nakay anak bro? Oh, bro o garde, nakay bata. Oh, pwede po kamo inuman ng ito ang Insic, Tom Kiss, Tiki Tiki. Itong Tiki Tiki vitamin sera. Martes karon pizza 7 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Sagalan sa mong CEO Vladimir Patatag Wasawas diya sa Magdi Chance FM 97.7 botong pinamungahan Cebu sa yung first lady Miss Flor Antuki Wasawas o kanakaroon diya sa studio nag-duty. Kaagbang lang ko sa Master Control, si Engineer Nikki. Station Manager sa Radyo Bagding, Miss Vanessa Gagas Tumakmol. Ini si Noymon ding, Albert Sumalpong, magiguban ko ninyo. Hangtod da, lasingko, ang dagna sa iyong kabundagon. Ang atong Tomkis, Turmeric Powder 5-in-1, muna kong ikapi karon. Kay out of stocks pa sa itong ang Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Sige lang kay basig padalan din ato nung sumanahon na. Ang atong Tomke Sir Balowel man ito available karon. Ang atong Bigro patulo sa mata. Ang atong FB Perfume o ang atong Prima Villa Skin Brightening Soap with Collagen o ang atong Bigro para sa atong mga kahayupan.
1: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Bigro! Bigro! Para musalay o modagan o modagko ang imong mga baboy o kuman pa mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o glikon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagulang outlet o niining sibiyahan.
2: Sakit sa akong likuan.
1: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tomkis Herbal Oil. Tomkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tomkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
2: Huwag sabay mo gihula.
1: Haplas na. O sulayi ang Tomkis Herbal Oil. Tomkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tomkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Moal kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, maka-

0: tayo?
1: Tungkol kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
0: Amazing!
1: Ya ka na, Arthur, oy! Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah! Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
0: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
1: Oh, wow!
0: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
1: Dali na! Ubanin ko!
0: Ah, samanta!
1: Manabik pa ta sa uban!
0: Manitis ka yun ay!
2: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
3: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
4: Magandang dilag, puso ko yung nabiha.
5: FV Perfume, FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kalunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume, FV Perfume, a long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume, long-lasting

A les 4:46 de la hora es va catxant su cabalqueres i és del programa Guiamo que s'ha capuntat quan s'ha van anir un noi mundín s'ha manat amb la volcarona amb Ifpe Perfume amb Atong Tom Kiss Turmeric Powder 5-in-1 Atong Big Grow Dayon Patulo sa mata Hogang Atong Prima Bila Skin Brightening Soap Nadia mapalit ninyo dia sa ilang G Gakasan Store sa Payag San Pablo ang atong Tomkis Herbal Oil Tomkis Turmeric Powder 5-in-1 patulo sa mata Nadia ug mga adlawang atong schedule padulong dia sa Lanao area so alang sa inyo reservasyon alang na itong waka view sa itong live 0975-6955-190 manang atong one set 1,000 pesos pataas duha ka haplas duha ka turmeric 1,000 makaangko na mo ang atong alarma o giligasan ang atong 6 to 8 kagahapon 2 hits ang data kagabi ang atong resulta Madam Kwan Madam Inday 782 ang alas 2 189 alas 5 036 ang atong plastar sa tuha nga hot number 306 huwag daw si Bro Ugarte kay huwag daw siya balik og patad so sa nakatimo-timo nga itong natagaan sa 306 kaninyong tanan congratulations

0: Congratulations, better luck next time. Oh, di pagita tong panahon basta di pagita maka timo-timo. Importante ang atong mga produktong herbal. Ugma. Donatay dalhon ugma nga pinaka special diha sa Lanao area. Silang bro kay pasahan rati ka. Ang atong pabonus karon. Oh, take note, mudubli taron. Ang atong pabonus 330 og 119. Oh, 330 og 119. May nanawag na to. Si Bo Wilson. Hello. Hello. Hello. Hello, bro.
1: Hello, good morning.
0: Oh, good morning.

0: Morning, morning.
1: Oh, saya to.
0: Saya Mayo, Captain Cole, mga sus.
1: Ha?
0: Wilson, eh, Wilson.
1: Ha? Nagtagbo ka nilang manumbihan sa Miss Floor?
0: Morning.
1: Lagi ba? Nagtagbo ba ka nilang Miss Floor o ni manumbihan?
0: Ano, kasukat ka itong sa ataw?
1: Dayon. Pero gadao ka sa akuan, katong akong gihatag nga 3 to 1.
0: Oh, wala man.
1: Oh, so lahilan nilang 330-119. Hello?
0: Oh, hello?
1: Oh, 330-119.
0: Ah, sige, sige, sige.
1: Hmm, sugat nila diya si Boang. Bisakisa yung mag-silistore nila, ha?
0: Ah, sige, mo sugat.
1: Ah, asa magkadapit ka ninanawag sa... Negros?
0: Lukuban, Lukuban.
1: Lukuban.
0: Lukuban, Wilson.
1: Ah, Lukuban.
0: Oh.
1: Diyan sa Cebu.
0: Oh, sa Wilson, eh, Wilson.
1: Ah, sige, salamat. Bro, Wilson.
0: Ah, ah salamat naman din.
1: Sige, sige, sige, sige. Oh, ato to mga membro dito sa Cebu. Samtang dito ko sa Cebu. Oh, ang isayog mataro, nigatang sa itong programa, oh, 330-119. Pwede po di 611. Oh, ituwad ang ituwad ang 9 imong size. So ako schedule og mahe doon natay pinaka special og mga dlawa padulong ta sa Lanao area.
2: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa may Junction Cruising, Tukuran o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet sa may Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Floor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, magkontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw ng Huwebes. Alas 8, Hatbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banalib, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30, Madam Bastor Cruising, Kamanga, Dumalinaw. Alas 10, Cruising, Padulong sa San Pablo sa may Kanunan, Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11 media waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo waiting shed parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12 media kaning Luto outlet sa Ligarda Uno Dina sa Buanga del Sur. Alauna media waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13 media Rina o Gretel Flores Store Poblacion San Pablo.
1: Pamato nga ito ang schedule ha. Matagad daw nga Miyerkules o Huwebes. Ang atong haplas madaminday Tomkis Herbal Oil. Di ko ka-reply din mo kay na pudlong akong load. So Tomkis Herbal Oil tag 250 gihapon. Unya, nindot ni siya i-haplas kay pwede ni mo i-haplas na kasa opisina. Unya, init-init o jutay. So itong alarma karon. Atensyon bro, Ugarte, Sabana, Rambutan, Kaimito. Sabana, Rambutan, Kaimito. Sabana, Rambutan, Kaimito. Usara na. Dahil ka ng 415, ayaw ninyo na biya eh. Hangtod sa pagkapudlong na to. Ano yung pabonus? 330 o 119. So, wala na tayo oras. Hangtod na lang kong mapuhon sa samang tag na. Samang istasyon. Inisinoy mong ding mayong buntag ka na tong tanan. Inang sa gitna ng dilim sa bawat ikot mo palakas ang baspar 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitpos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:01. 106.2
2: Radyo Bagting.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware.
4: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
1: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Sa panahon karon, naandan na permigitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3
4: Binisyon alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
5: 106.3 Radyo Magbating
6: 106.3
5: Radyo Magbating.
7: Round 2 na tayo sa pagpanaguban, mga kabagting o kabulkadas. Dinis ato ang pag-uban-uban sa kahinan, lanog sa bagtingan. Ingato-ingato naman nun sa gihapon, ang nagpahimang no usab mao ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bonga Peninsula. Regional Government sa Center Balintawak, Pagadian City ang ilang lokasyon. Nagalong ka kamo, adunay mga concern, adunay mga reklamo, adunay mo'y mga bot, ipadangat nga mga kanibitaw mahinungdanon nga mga impormasyon na may kalabdanan sa National Irrigation Administration. Pwede kayo kamo makapadangat niya na kay isipon nila ka na nga confidential lang inyong mga taho. Pwede nyo ipadangat, i-email baka sa r9@nia.gov.ph o di baka sa ilang Facebook page. Pinaagi usab sa NIA sa Bonga Peninsula. Di baka sa mismong website nila sa regional, kung region9.nia.gov.ph o di baka sa ilang telephone number ng 0629474014. Tawag na, of course. Pero kung gusto ka call and text, anita silang cellphone number nga 0985-824-4566. Ito na sa mga smart users o ga TNT. So, nato mga adunay mga concern kabahin kini sa National Irrigation Administration Regional Office 9 Zamboanga Peninsula. Aron nga kamo mahatagan gila yun o pagtagal. 5:32 na mga kabagting og kabulkadas. Sani na ta sa round up sa mga balita. Buti pasabot, ikan diri sa Bonga del Sur, Laos na sa nagkadaiya nga mga probinsya o ingon man rehiyon. Diin ato ang mapadangat nga kaninyo dinis tong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Now na to ang mga natala gikan sa lungsod sa Dumingag. Mikan kay dunay suspect sa pagpamusil patay apan paspas nga nadakpan kini sa mga awtoridad. Very good. Og di na to nga sayran ng report gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuaga.
8: BBC Live Report. Patay ang usa ka 29 anyos ka mag-uuma. Human gipusil sa sitio Calibran, Barangay Malagala, Dumingag, Zamboanga del Sur, alas 10:30 sa gabi niya dong Hulyo 5, 2026. Base sa inisyal ng investigasyon sa Dumingag Municipal Police Station, naglalis una ang biktima o gang suspect nga usa-usab ka 46 anyos ka mag-uuma ug lumulupyo sa maong lugar. Misangpot sa sinumbagay ang ilang panaglalis hangtod giingong mibunot ang suspect og 357 caliber revolver og ipusil ang biktima sa nagadaiyang bahin sa kalawasan na hinungdan sa hinanaling gamatayon. Human sa insidente, may kalagyo ang suspect paingon sa kabukiran sa Barangay Malagalad apan gilayon nga gihimo sa kapulisan ng hot pursuit operation na gamisangpot sa iyang pagkasikop. Narecover gikan sa suspect ang usa ka Smith & Wesson na 357 Magnum revolver og tulo ka bastos sa bala. Ning kasamtangan gitanggong na ang suspect sa Dumingag Municipal Police Station na alang sa pagpasaka sa hustong kaso. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. 106.3
7: Otoy mga nahitabo diyan sa lungsod sa Dumingag, mga kabagting o kabalkada sa paan na nadakpan ro sa gilayon ang suspetsado. Kasunod gali ay mo pagpakiginom man ng mga kanabang or dili mo makiga halubilos mga sipukadog ulog makainom. Okay, mamiligro nga tong life. Hindi po tangay mo kumpiyansa ron, kibisan pa gatong kailag suod nga higala kay una yun. Anang amping-amping sa inyong kaugalingon, nangyurag yung kaugalingon, o gawa sa inyong kaugalingon, nakahitasaan, maurag yun na inyong saligan. Okay, sometimes nga to ang ituhuan nga tong kailag higala mo'y muunay na to. Tabi pag medyo aduna na yung mga nagpaluyong motibo sa ilahang huna-huna. Samtang sa pikas bahin, tabog tangad to. Sa mga natala usab nga report nga nakalap ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan ni ining pick-up. Dunay ligid sa pick-up truck nga mibuto. Ni sangpot nga tus duha ka kamatayon og 11 ang samaron dito sa Sulo. Ang detalye sa report, naniya atong sayran. BBC
9: Live Report. Patay ang duha ka pasahero samtang 11 pa ang naanguluman na aksidente ang usa ka Toyota Hilux pickup sa National Highway, Barangay Tagbak, Indanan, Sulu, alas 3:45 kadlaw niya tung Domingo, Hulyo 5, 2026. Ang mga namatay na ila nga sila si Gerald Yusaki, 23 anyos, o Aldamar Jewel Daniel, 38 anyos, parehong residente sa Barangay Alat, Hulu, Sulu. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan na siren nga gikan sa Parang, Sulu ang sakyanan o pauli na ang tagikan sa usa ka kalihukan sa dihang mibuto ang atubangan nga bahin sa ligid. Tungod nini na wadano control ang driver nga mohinungdan nga mitakilid ang pick-up ug nabalintong. Gawas sa duha nga namatay, duha pa ang kritikal ang kaimtang, samtang siyam ang padayon nga gitambalan sa hospital. Padayon pa ang imbestigasyon aron matino ang hingpit nga hinungdan sa aksidente. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
7: Nagyapon mag-awhag ta nga to sa itong mga motorista nga sa matag karon og unya hunahunaon gayod no. Nga kanunay nga magmatngon des pagmaneho. Di pa kung dili kay nato sinati ang terrain diri ba ka liko-liko ang dalan. Kinanglan kong magmaneho ta na sa maayong kondisyon. Okay, digid matag na ang mga disgrasya mga kabagting og kabalkadas. Sa pikas bahin, missing nga mag-uuma, napalgang gilubong sa Lano del Sur. Kapulisan nagpadayon sa pagpangita sa mga sospek. May pinakapait nga bahin. Nang mamatay tangang kalit na lang tagkahanaw. Dili may balong atong pamilya. Ang report ni Bagting 28, Kimberly Namuwag. BBC
8: Live Report. Trahedya ang nahitabo so sa kamag-uuma nga dugay nang gipangita human kini makitaan nga gilubong sa hilit nga bahin sa Sitio Odas, Barangay Taguranaw, Sultan Dumalundong, Lano del Sur niadtong Hulyo 5, 2026. Ang biktima giilang si Muslemen Galandada Pakala, minyo og residente sa Barangay Talagian, Puna, Bayabaw, Lano del Sur. Sumala sa Sultan Dumalundong Municipal Police Station, nakadawat sila og report gikan sa usa ka concerned citizen nga paryente usab sa biktima gabahin sa gilubong lawas sa maong lugar. Gilayong mitubag ang mga pulis o gihimo ang exhumation o pagkalot sa gilubngan ni ini uban sa pagtugot sa pamilya sa biktima. Positibong giila sa mga paryente ang lawas ni pagkalang nga gireport nga nawala sukad pa niadtong gabi sa Hunyo 29, 2026 sa Barangay Kabasaran, Lumbayanage. Sa inisyal nga imbestigasyon, nadiskubrihan usab kaniadto ang motorsiklo sa biktima nga gibiyaan sa maong lugar diin nakitaan ang iyang lawas. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga responsable ug matino ang motibo sa maong krimen. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting
7: 106.6 Radio Bagting. Alas 5:39 na. Tabok pod ta dito sa kuning basilan mga kabagting ug kabalkadas. Gumikan kay adunay ay magtiayong gipusil patay sa maong nga dapit ug ang suspect na dakpan. Taharag yung mga reports karon kay mga sospitsado ng sakote. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot ni Raza.
10: BBC Live Report.
9: Nadakpan sa iniusang puwersa sa militar o kapulisan ang suspect sa pagpamusil patay sa magtiayon sa sumisip basilan. Wala pa'y 24 oras human sa naitabong krimen. Ang mga biktima, nailangan sila si Hakim Sabdurani Bansil, 42 anyos, o iyang asawa nga si Muhaira Samsawi, 33 anyos, nga pulos nakit ang patay sa Osaka Rubber Plantation sa Barangay Limbo Candis, alas 12 hapon, niyatong Hulyo 5. Sa initial nga imbisigasyon, gingong personal nga panagbangi ang motibo sa suspect. Nganay lang si Manny Bansil kinsa giakusahan nga may pusil sa magtiayon gamit ang kalibre 45 nga pistola. Pinagi sa Joint Manhunt Operation sa militar o kapulisan, nadakpan ang suspect sa Barangay Bukot Umos, Tabuan, Lasa, Basilan kagahapon alas 9:40 sa buntag Hulyo 6, 2026. Sa pagkakaroon ang suspect nakakustudya na sa Sumisip Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting
7: 106.2 Radio Bagting. Ito bahin pa lamang gatos mga balitang impormasyon gipaluyan o sabsama ayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system. Og magkapalantip sa salabutan og may vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata og may edad na. Og kang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina pampamilya para sa puya nga 0 to 11 months. Nakit na usab niya itong mga 13 anyos pataas. Tibok banay na yun eh. Vitron tablet usab. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, gamakin ni sa RSV Trading, FDA approved. Og mapalit kini sa nagkaring butik og pharmacia sa inyong mga lugar. Oras sa alas 5:41 na.
10: 106.2 This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
11: Si Nanay Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
13: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Makalagsin. Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
12: Bukid sa kulian?
13: Makato ganing ama nga mo rin na.
12: Bukid sa...
13: Ganing.
12: Sundan?
13: Oo. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
12: Taka ka sa bukid, di ko kasaka.
13: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede ko nga
12: iyahay. Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
13: Makakatkat ba?
12: Tanong mo yung
13: sa mga kalit. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
12: Sige pa ka nalimulay.
13: Sion.
12: Lido.
13: Alberto.
12: Pilay mo edad.
13: Anak ano, binta na ko.
11: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwaypod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglan alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.0
15: Ang tapos sa Gaysano Capital, Luzela Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 09

0: makapamalit dia sa inyo ang mga gusto ng mga isda. Siguro sab sa presyo ng atong pag-sairan o klase sa isda ang available diha sa merkado publiko. Diris pagadian niya mga kabagting o kabalkadas. So makapili mo direg dunay ubay-ubay ng mga isda. O itong ipon na dunay 9, 10 kabuk kapilian mga kabagting o kabalkadas. Ini sa itong pag-update gikan diha sa merkado publiko. Good morning ni Modayang. Kumusta? O unsa ka priskong isda? Kasama ba ka prisko ni mo rumbuntaga? Ini sa to ang pagtulon sa mga update sa merkado publiko bagting 27 Daryl Ayaay. BDC
1: Market Report. Yes, bagting this is size, mayong buntag diha kanimo gilabi na sa mga suking tig Paminaw. Live kita dari sa merkado publiko, particular sa may istaan nga bahin. Ni mga oras sa aton itono lang kasamtang ang presyo sa isda. Aduna na'y kapilian, apan pipila pa lamang ang nag-display ng mga butaga. Karon aton sa Iran, una kita sa tulingan, dalaulo, 140 ang kilo, uno 200, pikas 140 ang kilo, ikog 200, sinai 140, bread 160, yellowpen 200. Sa tamban, 80 ang kilo, gutob 160, bangus 150 nga 200 ang kilo, sulid 140, gisaw 100, danggit 100, kitong 350, katambak 200, sari 250, salmon 160, trakito 350, anduha 150 nga 200 ang kilo. Sa barilis, ulo 240 ang kilo, straight cut 280, boneless 350, belly 350, ikog 280, panga 280, o antinae 200 sab ang kilo. Mao kataw kasamtang presyo sa isda din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 dari Likat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagti.
0: 5:47 na mga kabagting o kabalkadas. Ninitos itong pagpanaguban o maong mga balita. Gipalo yun o sub kanal sa maing kabubuton sa mga nag-abag ha. Nining atong tolomanon o gani atong mga syempre ato ang lawas nga medyo doon na naging mga gipang pamati di haron nga mamahimog sa kanunay himsog ang panlawas o mabatukan ng mga pamaol piang panot o guban pa. Syempre ang said liniment efektibo kining ihaplod sa mga pamaol piang panuhot katol-katol sa panit hubag-hubag sakit sa ngipon sakit sa tiyan pinakas lamok o mga insekto. Nya pwede usap gini nga himuon nga mosquito repellent para ang mga lamok di gid makaduol especially karon nga mga kabagting o kabalkadas ng ulan-ulan. Ang said liniment na pamatud-an na nga epektibo sulod sa taas na nga panahon. Kaya ang said liniment minutos lang wag tang tanang balati. Ang said liniment ginawa kini sa said pharma. 106.3 Ayan kay 5:48 na dinis tong tulumanon samtang ang report usab nga tong pagasairan gikan ni Bagting 28 ato balikas Bagting 28 kay kani may kalabdanan sa road project sa Payaw sa Buanga Sibugay hingpit nang nahuman. Diha katong mga nag-agian, naglatas na diha. So naka-agi na, gikan sa pagkadakal-dakal, batuon. Siya na mo maka-agi diyang napita. Wala ang road project sa Payaw. Ang detalye sa report, gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuang. BBC
2: Live Report. Nabuksan ang mas daghang oportunidad sa panginabuhian alang sa mga mag-uuma o mangingisda o gagmay negosyante sa Barangay Fatima, Payaw, Zamboanga, Sibugay tungo sa hingpit nga pagkahuman sa road project gikan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Ang maong proyekto nga gipangunahan sa DPWH Zamboanga, Sibugay First District Engineering Office nagpalig-on sa koneksyon sa mga production areas ngadto sa provincial ug national roads aron mas dali ug paspas madala sa merkado ang mga produkto sama sa lubi, seaweed sa guban pang lokal nga ani. Gilauman usab nga makapaminos kini sa oras sa biyahe o gastos sa transportasyon samtang mas mapadali ang pag-access sa mga serbisyo sama sa eskwelahan, health facilities o mga programa sa gobyerno. Matod sa DPWH, ang maong imprastruktura magkatabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya, pinaagi sa

0: Pagdani og negosyo, dugang pamuhunan og oportunidad sa trabaho sa komunidad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. 106.3 Ayan, tinood yun mga kabagting og kabalkadas og dili na po kay tantong plitihan, dili na kay tantong mahal ang plitihan kay sa iyo naman ang agianan mga kabagting og kabalkadas. Na mga proyekto dahil sa Sambuanga, Sibugay, samtang sa Picas Bahay ni Ika sa BBC News Center. Itong basahon ni kay sumalapa 6 million na kantidad sa marijuana gipang larot sa sa gobyerno sa ka-anti-narcotics operation sa Agusan del Sur. Niin kinigipangunahan sa Police Regional Office 13 from Philippine Drug Enforcement Agency 13 usab mga tropa sa 68th Infantry Battalion o sa 10th Infantry Division. Ang 23,431 ka mga fully grown na marijuana plants sa Saka Farm sa Barangay Kasapa 1 sa Lorito, Agusan del Sur na itong Sabado. Manabana nga sa gibutyag sa agents sa PDEA 13 nga dili maubos sa 6 million ang kantidad sa mga marijuana nga ipanglarot nila o sa mga kapulisan o mga kasundaluhan sa nasangpit nga Joint Anti-Narcotics Operations. Na nagkahiusang PDEA 13 o PRO 13 o ingon man sa 60th IB nga diin ang kanabitong paglarot ni ini mga marijuana base usap kini sa taho sa mga residente sa Lorito may kalabtanan sa pagtanom sa marijuana sa usa ka grupo sa usa ka suok nga bahin sa Barangay Kasapa 1. Diin miikyas ang mga nagbantay niini sa duha ka ektarya nga marijuana farm paglaparag yun nga diin ikatahong sa dihang nagkaduol na ang mga PDEA agents ang og mga sundalo inundan nga kini ang nanibat. Temporaryo una, sigun sa mga official sa PDEA 13 o PRO 13 o ingon man ang 60th IB ang division commander sa 10th IED nga si Major General Alvin Luzon. Ano na si Sir Alvin Luzon dito? Sa pagsuporta sa nasangpit nga paglarot ni ini mga marijuana pinagi sa nasangpit nga operasyon. Nang gipasalamatan ni ini ang nasangpit nga pagtugaan sa maong lokasyon sa maong plantasyon sa marijuana. 5:53 mga kabagting og kabalkadas dinhi paghapon tong pagpanaguban sensya na mo kay pilit-pilit ra gid gihapon ni. Eh. Pilit-pilit ra mo gihapon ni itong signal. Kinsa may sadala ni signala di ay? Ha? Pildite? Ani pildite nga naghinay naman ning serbisyo ani ay? Nga sige na lang kay pilit-pilit pila na lang man ka. Adlaw. Pay ato tong ikuan na to ang connection sa mga kay kusog pa to sa mga sa babaw. Ayan na Teddy Rizada, may buntag. Yes, good morning kaninyong tanan. Sige, 5:53 na mga kabagting o kabalkada. So, gadiin ato aning basahon ng inyo ang mga greetings kay gagahapon ro ba? Wa na ako nabasa. Luod na niya mo. 782 di ay ang resulta mga kabagting o kabalkada. 782. Resulta ni kagabi. Yeah, good morning. Una dahil nato ni ato mga listeners diri. Oy. May buntag ni mo diha, Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon. May buntag Spurok Palinaon, Barangay Kulo Mulabi, Sambuanga del Sur. Yeah, may buntag usab Teddy Rizada. Good morning sad ni mo, sir. Ma'am, og ingon man, good morning. Ni Merly Templado des Lumad Pagadian City. Og Aljo na Mukatkat, salamat kayo. Jumar Diam Takugdoy. They are watching from Purok 9, Binuay di Mataling, Sambuanga del Sur. Og Mamilani Florindo Pagalaran, og Novelin Subanin Vlog. Yeah, sa Midsalip, og ingon man ni Imblar Analin, may buntag usab. Og ingon man sa ni Touch Lascunia, may buntag usab ni Modia. Og Janelle Ray, Artist Apaw, diya sa Eriberta Spring Resort. Ayan, may buntag ka ninyo diha. Impalmado, Tatsuki Ginandal. O Galordina Ason, diya sa Don Vic. O ingon man, John Ray Hulin. Kaya sa Riglag Gipo, Sumbong del Sur o Jesselyn Bargayo, watching and listening from Poblacion San Miguel, Sumbong del Sur. Thank you so much. Og ingon man dirita sa PKS Vega page. Johnny Cuba, may buntag kanimo diha og lakip na ni Dondon Torme sa Kamalig Dumalinao, Sumbong del Sur. Og si Justado Navarro Inodio, Nelki John Clerk Mamintong diha sa may Dulian Dumingag, Sumbong del Sur. Og ni Hani Laba Kauba Mangilin diha sa may San Pablo, Sumbong del Sur. Og uban pa. Og napaday dire Susan Caballero Perez, Barangay Bibilik Dumalinao. Og laki sa ni Roberto Janon, may buntag diha gika ni Surigao del Sur. Oy, Roberto Janon, nani kay na sa Surigao del Sur di mo day nang ang layo-layo naman. Mana siya mga kabagting og kabalkada sa ato ang mga kay Kutobranas kung nabasahan ni ining di magtuyok-tuyok. Tuyok pero ko gibasa gud ay. Ay good morning, di Jesus, makalimta na gid intaw ni. Okay, makalimta na gid intaw ni. Good morning din ni DJ Annabel diha sa ilahang balay. Oh, kauban sa iyang iring. Good morning ni DJ Ann. Diha sa Santa Lucia, Barangay Santa Lucia, pagadian si 106.0. Good morning po din ni Uncle Romy Palaka diha sa Tawagan Sur. Ingon man ni Sir Elmer Araneta diya sa Danlugan Pagadian City. Okay, parintir bagi din ako ni siya, si Sir Elmer. Og ang imo mga kaubanan diha sa kuan na kanibitong Danlugan Alliance Church. Yan, og mga elders. 5:57 na mga kabagtig og kabulkadas. Di na ko maglangay, kinagpilit-pilit ito na yung signal. Sinyag, di na yun ko kalahota, hinuna ng kalakihan. So, ato ang, di kita maglangay kay bawi-bawi ko, kay kagahapon, nalapas na raba ko, masoko na ng taga-technical. Pero sa gyapon, magmaampingon, mumusunod ang BBC, ang bagtingan sa katawhan. Sa mga angayong sairan, mga kabagting o kabalkada. So, sa gihapon, sa dilipata hingpit nga kinibitang manamilit ang pulong nga ato ang ikapadangat na kaninyo mga kabagting o kabalkadas din sa ato ang tulumanon. Kaya be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Mingungon da yun og gawan. Baka pasailob gani ang Ginoo niya, ikaw pa. Mingungon da yung isa nga. Adili man ko Ginoo, muna di ko kapasailo, ayaw. Dapat nga mamay mo kang liwat sa Ginoo, ayaw og liwat sa demonyo. Yan na, 5:58 na, kusbagting, 16, Vanessa Kagas, tumakol, salamat, og maing buntag, ganatong tanan. 106.0
1: Radyo Magbating. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ala sa 6:05 oras sa gabag ni Kabalkada sa ibutang ganinyong tanan adlaw karon nga Martes. Pizza 7 nas bulan na sa Hulyo 2026 kabag ni Kabalkada. Doon ako isent nga materials palihog kuan Clint. Kuan ni siya katong picture bitaw sa pamana palihog ko ha. Ganinyong tanan kabag ni Kabalkada sa mga buntag. Sa mga nagpaminaw karon ng ato ang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Agoban tahang to dala 7 ang takna sa buntag diri sa to ang tulumanon. Kumusta pagadianons? Kumusta sa Busurian? Sa gilakip na usab, kumusta kamong tanan? Kumusta mga barangay diri sa Pagadian City nga walay agas? Kumusta usab ang kadto nga dunay mga agas hangtod ning kasamtangan? Clint, ipalihog lang po kong butangan ng picture, Clint, sa Local 1. Kaya muna ako ang local later. Kaninyong tanan, kabag di Kabalkada, sala sige, mag-uban taoy. Lain na usab nga hilisgutanan at tuwang at tukiyon karong buntaga, diri sa tuwang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Pagpaklaro sa mga angay nga sa mga isyo nga tuwang angayan nga mas atuang tukiyon. Dili ta kita magpapiktar kabag di Kabalkada sa mga isyo sa politika kay lahar ng mga politika karon adunay mga nagkadayang nga mga personal nga mga intensyon una nga dili ta magpakuan magpapiktar niya na dirita sa tuang lokalidad kabag di Kabalkada sa focus tungod kay kiniman ang nanginahag nagkinahanglan o gaunsaman kinibang tabang kabag di Kabalkada or kasulbaran no. Kaya kung ugaling lagi, minguntag magpapiktar ta ni ini, magpatandog ta, o kita ra po ay kuano, makaluoy ragi hapon kabag di Kabalkadas, tungod kay, ano man, maingontang sila, doon naman sila yung mga nagkadayagod ng mga agenda, no, nga abot pasabot, ilahang mga uban kay mga personal interest, o muna nga dili kita magpapiktar, kundili dirita sa tuang lokalidad, mag-focus, no, yatong lokalidad mismo kabag di Kabalkadas dunay dakong mga panginahanglanon ba no nga angay tutukan sa tuang mga lideres no angay nga hatagan og pagtagad aron usab nga mahatagan og kasulbaran kaya mismo ang tuang mga local officials moragi makasulbad kabag di Kabalkadas atong problema diri sa tuang syudad or dibaka sa probinsya sa Zamboanga del Sur og dili makasulbad niya na ang dito sa national ingon man sa init sa politika. Lagi, doon na sila yung mga kaugalingon ng mga hidden agenda dihang napita. No? Skin pa o gidakop, no? Si Marcolita, gidakop po Senador kining kisa to? Defensor, di ba? O silang duha. O ikatulotong kuan, katong dili politiko, may tatong ikatulong nga gidakop kagahapon. Munay giingon ba? Hala sige, munay bahala diha ay. Kay kung kita pa'y mag-apilapil pa ta'y kabag di Kabalkadas, no? Mag-apilapil pa ta'y na ng mga kalihukan sa politika, muraglisod na kayo. Hindi na ta'y diha, dirita sa tuang lokalidad. Kidaghag isyo nga tuang hatagag pagtagad, ingon man, kisabay sad-an usab. Nining labot, sabot na ning kuan. Nibitaw nga dunay naklaman, diri dapita sa my best emporium, kabag di Kabalkadas. Ito pa rin kamutan usab nga sa Sir Leyte later at wang nga mahinabi, no? Personal nga makuhag pamahayag bahin ni kabag di Kabalkadas. But anyway, kaninyong tanan, pwede mong mutex or mutawag sa mutex ha? Kadangat sa iyong mga mensahe, karong buntaga sa mga concerns. O pinagi sa itong text line 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614. Muna ito ang text line. Alas sa inyo ang mga taminsahe, reklamo, dihang dapita. Alas sige, padangat na stong tulumanon.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatawhan.
0: Bueno, kabag di Kabalkada, alas 6:09 na itong oras, dire sa tuang tulumanon. Kaya doon ay pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo karong adlaw, adlaw nga Martes. Ayan. Doon ay pagsaka mga kabagting, o katumang opakapatubil kagahapon, walagid mo'y mahimo, kaya doon ay pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Matod pa, o, epektibo karong adlaw, Martes. ang bag-ong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, pinasikat kini sa pahibalo gikan sa Department of Energy. Base sa lahang abiso, magpatuman ang kumpanya sa lanaw mga naglahi nga pag-usbar, pagsaka sa pagsaka o ingon man pagkunhod sa produktong petrolyo. Ang gasolina, posible nga makunhuran og 1.75 or posible nga musaka og 25 centavos. Pero ang giingon diri manggod kay dunay kining price increase. So ang natuman nene, mura kinig yung saka nga 25 centavos. Samtang ang diesel, gibanabana nga musaka usab og 1.57 centavos ngadto na sa 3.57 centavos, no? So kini bitong mga, for example, 3.57 applicable ni siya nga mabutang or makinibitong ma-implementar alang ni adtong unsaman mga gasolinahan nga lagyo na kayo ba? O sagad yun, dirigin ni masinatian sa mga katawhan, no? Samtang ang kerosene, doon na sa pagsaka nga mukabat sa 1.70 centavos, nga ito na sa 3.70 centavos ang matag litro. Mauna ni siya. Kini na matutpay kadohang managsunod nga pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina o padayon nga nagpakita sa upward trend sa presyo sa produkto petrolyo sa nasud karong tibuka tuig. Doon nga nini, gipadayag usab sa Energy Secretary nga si Sharon Garin ang sugyot nini nga amyandahan na ang oil deregulation law. Mabot ka, no? Sa apan eh. Managingon, kabag di kabalkadas, no, sa laktod nga pagkasulte, aduna gayoy pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo karong adlaw, sugod epektibo alas 6 buntag, yan. Katong mga wala na sayod, so at least karon nasayod na mo nga aduna gayoy pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kabagtig kabalkadas, no? So muna yung bad news na to karon sayo sa buntag. Sabi na ito, rollback ba dahil nga saka man hinoon, may pang pito ang mga presyo, nagsaka pa, pero ikaw, wag yung kaya saka, pirmi kang gaus-os. Anyway, alas sa isa, 12 na itong oras, kabagtig kabalkadas, dire sa ito ang pagpanaguban, may buntag dito sa Tibaya, good morning. Kinsa man ni, dali nag-text, good morning kang diha sa may. O, matut pa niya, good morning Sir GR, pabagtingan na lang pamana, kaya wala na tayo tubig, hangtod, unta hatod na po sila supply diri, salamat. Okay. Nagingon nga, ay pamana, ato yung isigutan rin ng pamana, kikining pamana, manggo, dakong nga kuan, dako na siyang maglibog ta, nang naman. Kaya may unta ni siya o kinibitang government, kaya murag basabtan na to, basta government nga services sa pamasa water station, no? Kaya makaingon ta o kuan, kinibitong dugay ang pagpalit o mga kahimanan, kuno sa manugaling ang mga guba, or gipangkawat tungod kay daghan pa kayo agian nga papel, di ba? Dili basta-basta makapagawas o pundo ang gobyerno. Pero kanyang pamana, kay private naman good ne. Masa niya siya ka-private, dili man niya siya pa-government. Kung ano, hastang iayaan. At ito hisgutan karon na mga kabagdig gabulkadas, no, kabahin nining pamana, laliman ka, unom ka barangay, Diris Pagadian City ang apektado sa giingon nga gikawat nga electrical wiring sa pamana kabagting o kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Oh, good morning mga personahe sa pamana. Good morning sa tanan nga unta dunay agas, ang walay agas karon na hay nako, makaingon na lang ta og ambot og kanus-a pa ni. Pero matud pa sa pamana kabagdig kabalkada sa ilaha bitong engineer o sa interview kagahapon ni Kuya G. Apales. Good morning Kuya. Matud pa nini nga gipaningkamutan na sa ilaha gipaningkamutan na nila kabagdig kabalkada sa nga diin na kini ang mabalik na ang sa dili madugay, no? Mabalik na ang supply sa tubig sa pipila ka mga barangay nga gisuplayan sa mga pumping station. Nga ingon ka bagdig kabalkadas, no, nga unsa man gikawat matud pa ang ilaha nga electrical wiring o uban pa nga mga kahimanan. Mao ni ang base niya sa ilaha nga Facebook post kabagdig kabalkadas. Hinungdan matud pa nga nawala ang supply sa tubig nene nga musunod nga mga barangay. Dunay mga barangay diri kabagdag Balgadas nga apektado gayud kayo sa pagkawala nining kining supply no sa tubig. Human lagi giingon nga gikawat ang electrical wiring o uban pang electrical components. Unsa nga mga barangay ang apektado niini? Ang address barangay Daog, Ilangkuban sa Purok Patag, Purok Bahada, Purok Mahayahay. Lakip na ang Vitalia, Biaya Subdivision o Bivio Subdivision. Bulatok, Manga, Linyensa, San Jose o portion of Santa Maria. Unom ka mga tofor o unom ka mga barangay ang giingon kabagdig Balgadas nga apektado sa pagkawala sa supply sa tubig. Gumikan lagi kay matud pa gikawat ang electrical wiring. Oh, ang pangutana karon kabagdig Balgadas, syaro dili ni makapalit og dayon ning kuan, dili ni makapalit dayon og electrical wiring o uban pa nga mga electrical components nga gikawat nga diin. Dako manig kwarta ning pamana kay bahal man sila og bayronon, di ba? Pila kabuk ang ilang konsumante. Bahalag walay agas-agas, doon naghapoy mga bilang uban kabagdig Balgadas, basta pag muagas rag kapila, di ba? Mo ni giingon ba? Kining inyohang pumping station no mga kining mga reservoir dihang dapita, nagkinahanglan na siya og untag kini bitaw nga watchman, di ba? Dahil pagkahuman kabagdig Balgadas, no? Nganong dili man butangan o watchman ang inyohang mga kining pumping stations aron nga malikayan ng kawat-kawat kabagdig Balgadas? Matod para ba itong atong nahinabi nga kanang gahatod o tubig bitaw kanang tig-deliver tubig diya sa may dao? Nangutan na ta kung kinsay nagkawat? Ang giingon kay tagalana o matod pa?
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
0: Atong pangutana dire, sure bagyo ka ni sila silahang giluwat ang pamahayag nga tagalanaw ning kining nangawat, kalayo pong kung nangawat mure tuyuan ning pagpangawat nining kuan kining connection sa kining mga pumping station kabagdig Balgadas nga usab ni siya suwito aning lugara, di ba? Mane giingon ba? Sure gyud ka mo. Ipangutana na to, kanakit-an din ninyo, doon na mo'y CCTV. Walay CCTV. Kung sa maning lugar, pasangil-pasangil lang, di ba? Muna giingon nga, ayaw ninyo ikuan, kinibitaw nga, ayaw ninyo dugay-dugaya o balik ang, o ayaw na unsay gipang kawat di anak, imatod pa, ning kabat sa 50 metros, ang wire nga gikawat, oo? Nga mo'y hinungdan nga, nawala gayod ang agas kabagtig Balgadas, nawa ang supply, di ba? Mahal matud pa ang katong kantidad sa mga wire tungod kay ningkabat matud pa ka na og 700,000 pesos. Kaya kinabayran ninyo oy. Sige lang mo og kini nga paningil nga wa mo itarong agas niya pagaman dinyo na kaya nga paliton.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
0: Mayra pa po doon ta kabagdig Balgadas kung ugaling kuan o kanabitaw nga tingulan karong panahon at lagsar ba kay mulan gahapon abig mo ulan yahuman wala ito ning kusubundak o kusog ba? May nato ni bundak o kusog kaya wala problema pang CR o ang problema magway karong kabagdig Balgadas kung wala tubig kaya ano man CR mentag ang CR dili sa syudad parihaan ng sa nasa bukid-bukid nga kinibitaw nga pasintabi sa nagkaon. Pero katong bitawang largo hulog, oh, dili na kinahanglan og tubig kabagdig Balgadas kay okay ra. Dere syudad, di ba? Doon na pa uban nga ng mga balay kinagamit, doon ay mga shower. Ang problema karon sa pagkaligo og sakto sa mga tawo, nawa may tubig, no? Doon na pa yung mga water tanker kabagdig Balgadas nga naglibot soroy, no? Na doon ay mga maingon tao og naghatod ang bayad pod kay kwan kining inoon na itag 5 o tag 5, tag 15, pagkang mahala, di ba? Nga may tag mahal. O, alangan dili mahal kapag tag Balgadas nga dili mo reklamo ning uban nga mahal nga kung imo hang sumadahon, no? Kung imo sumadahon kapag tag Balgadas, kung doon na sila regular nga agas, ang imo hang, for example, magduna kay lima ka, kinibang kuan, hindi ito dagko bitaw nga kining punduhanan og tubig, tawag gani anak, kining basta dagkong puruhan ng tubig kay ako ang barrel magud nga ko ang imagine katong barrel nga katubig taw nga kwan kining tawag puthaw din siya puthaw. O basta, o baril, ibutan tag baril. Ang ilaha nga pangayo kabag tag ibalkada is anaa sa 50 kuwa ko masayop. 50 dan gatong mga kining tab nga kato bitaw nga ginasudlan o margarin sa mga bake shop. Ang ilang pangayo kay 15, di ba? O 15 din 50 katong do na kay blue katong baril o kumbaga sa paganda kuha niya kung pila ka buk na imong pasudlan daw kay kagbabayad. Unlike atong regular nga agas ya kabag de gabalkadas nga sa usa ka bulan, di ba? Pila ra ang imong mabayad. Mailag makabayad ka og kining pinakataas ang 500 kuno galing ang imong gamit kay kuan ra gayod. Kining ligo og laba, di ba? Wala kay swimming pool kay kulay be pugayo kun ugaling dili ka sige gamit og tubig, ang imong gamit tubig kay laba lag ligo og uban pa sa usa ka bulan. Bihira ra kayo nga makahurot ka og 1 cubic, di ba? Ato ang klarohon ha, 1 cubic. Sagad ra ba pud sa uban ang kwintada nila kay per liter. Dunay uban nga abi nilag ang 1 liter kay equivalent na to 1 cubic. Tingala ta, nauban na itong, di ba? Doon ay nagreklamo po na itong una. Nga, sa malmi, na swimming pool kay sulod sa usa ka bulan, nakahurot me og 7 cubic. O niya humanda ito, 7 liters lang ang nahurot. Di ba? Kaya natanawa na sa iyong mitrusan, dana. O, 1 cubic is equivalent to 1,000 liters. Di ba? Sulod sa usa ka bulan, digil po ka kahurot anang 1 cubic kabag digbulkadas. O, kung pang ligog, panlaba lang na imuha nga konsumo dan na o ikaw lang isa ning gamit, gawas lang siguro o daghan mo ng gamit, no, daghag nag-connect sa imuhang tubig kay mulapas gid mo sa 1 cubic. Di ba? Okay, balik ta. So, dali kabag digbulkadas, no, ang ilahang tubig, mapugos na lang yun ang mga tawo o bayad o tubig kabag digbulkadas, even though doon naging pagkamahal, aliman ka nga, 15 ang imuhang gato laging balde nga ang iyahang kining gidak-on gatong sudlanan og margarine sa bake shop, di ba? So inana ba ngayon ta nga kung buto na hunaon responsibilidad man ta na sa pamana nga mag-supply og tubig, no, dito sa mga apektado nga mga balay, di ba? Ilang responsibilidad tungod kay ilaman ang member consumer ang nawadan og tubig kabag digkabalkadas. Pero kung itong hunahunaon, dili pod makabot na lang water tanker di ana kung giingon taga dili mo gamit og sakinan, dili magtubil. Di ba? So ang pangutana karon murag sobra ra po siguro kayo oy, ang pangayo ninyo og kinibitong bayad nining tubig, pwede kining minus-minose po og juta ang inyong pagpangayo. Di ba? Murag inyo na pong gihimo og negosyo kabag digkabalkadas ang paghatod ninyo og tubig diha sa mga apektado nga mga kinibitong katawhan nga nawadan og tubig, di ba? Ano makaingon man ta ginyo rang gimorg inyo rang gihimong negosyo. Kaliman ka ana kabag digkabalkadas nga ang imbis inyo ang responsibilidad nga suplayan og tubig ng mga katawhan, pabayaro ninyo, di ba? Pabayaro ninyo kabag digkabalkadas kay lagi unsa man kay inyuhang gihat nagtubig, nagagasto mo o kining krudo. Okay, no question that. Pero ang pangutana, kabag digabalkadas, ano sobra rapod kamahal? O niya, pag-abot na ba kabag digabalkadas, kung maayo na ang inyuhang tubig pananglitan na na kanang ikawat nga kuryente, kanang wire rather, electrical wiring, kung maayo na, magbayad na po o additional, di ba? Doon na mo'y minimum nga gipangayo sa matag kining member consumer ninyo. O, ang pangutana diha karon. Kay pila ka adlaw man nga walay agas ang indire sa kining pipila ka mga barangay. Barangay Dao, ang mga Linyensa, Bulatok, San Jose og portion sa Santa Maria. Kining unom ka mga barangay. Oh. Karon. Akong pangutana pamana. Kay inyong gihatdag tubig ang gatong mga residente nga naapektado, no? Nga walay tubig, inyong gipabayad tag 15, tag 5, 5 tong katusulan ng tubig nga ibutang sa water dispenser, kato 5. Di ba? 5, 15, 50. Kung katulaging dako nga baril na kabagdi ka bulgadas, nan. Sa inyong paghalo tubig, nagbayad sila, di ba? Dako ang inyong pangayo. Pagkahuman, ang pangutana karon. Pag maayo nyo na pananglita ng supply sa inyo han tubig diha karon ka nagikawat ng kining electrical wiring. Doon na ba yung kuan? Doon na ba yung decrease? Di ba? Sa ilahang minimum nga bayro nun? Di ba? Wala. Di mo pahangyo. Huna giingon ba nga? Huna-huna po din taon ninyo ay. Inyo ha maning responsibilidad ng paghatod og tubig. Di ba? Pero wala na mo nag-question kapag di kabalgadas nga ipabayad mi ninyo tungod kay nakinahanglan mig tubig. Pero ang amo lang hangyo ay lang po kayo mahala ninyo ay. Oh? Ayaw po niyo himuag negosyo kay inyo unang-una sa nagkikaingon responsibilidad ninyo na nga hatdan niyo nagtubig ng mga katawhan nga apektado sa kanang na wadan og supplies tubig.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigar sa katawhan.
0: Sige lang tagbagulbol dari bahitungo sa tubig kapag nagkabalkadas purambot kanus apa hatong pangutanag matod pa sa engineer kagahapon nga naadaw dari sa pagadian ang kuan, ang wire oh nga kining katubitong gikawat. Nara daw yung mapalit diri sa pagadian. Pero gato laging empleyados pamana pod, nga gato naghatod og tubig, ingon nga kinahanglan pa nga i-purchase ito sa Manila, ambot ahagyo tinuod. Basta kay matinuod magmadili na sa pagadian wala, paspasin nyo na oy. Aron babalik ng tubig, aron na may sigig bayad na ninyuhang sigig hatod og tubig, kapagang mahala. Alas sa 6:26 na itong oras, kabagdi gabalgadas. No? Sa mura ganay hangyo, kabagdi gabalgadas. Aliman ka unom ka mga barangay, nya do na pay mga barangay nga uban kabag di gabalkadas nga wala gikawat ang kuryente pero mura gihapon wala tarong agas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigar sa sakta.
0: Kayong tabag may pamanto sa una tong underpass of PCWD ang tubig ang supplies tubig diri sa pagadian. Kay medyo bahala government siya. Bahala o kinibitaw nga makaingon tag daghag bagulbol kaniadto. Para to masabtan gumikan kay lagi basta gobyerno dunay pagkalangan kabag di kabalkadas. Karon nga giprivatize na ang tubig, di ba? Private naman na ang mga tag private. Pamana, private man na, di ba? Isa man na nagiyaan ng pamana. Pagkahuman, pagkamangyayaan na mas ming samot man hinoon ang ilahang pagservisyo sa tubig kabag di kabalkadas. Ingon tag gadakong tabaghak ng kalakiha. Anyway, kabag di kabalkadas siya. Sa atong pagbalik, dugang paglisgutan ng Andres Tungang Pitulmanon ang bagtingan sa katawahan na lasay sa 27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagdigar sa katatawahan.
2: Paborito ng buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukang. Maraming po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cook eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon ra gyo. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaan na ako na naglay.

0: Alas sa 6:30 na itong oras, hakabag ni Gabalgadas, balik na dito sa pagpanaguban ang bagtinga sa katauhan, isabihan pag-ihapon. Sa Radyo Bagdig sa Bell FM, kabag ni Gabalgadas, sa kanunay nabagal kini sa Camp Health Multispecialty. Nga nahimutang CNS, Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian, ang Camp Health. Adunay yung mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, Osaka Obstetrician Gynecologist, nga doon yung sub-specialty sa Maternal Fetal Medicine, High Risk Pregnancy and Women's Ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olabancoro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Si Dr. Vibina Bancuro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. O si Dr. Heidi Abalye, General Dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mako na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man kabag ni Gabalgadas, lakip sa niabag sa tuwang at tulumanon ang GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Alang na tumakubayinan nga nagpangidaron o 24 nga doon na si 43 anyos nga doon ay plano ng matrabaho sa abroad isip mga domestic helper. Alas sige din na-apply sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation kaya ginahanglan sila o mga domestic helpers. Alang sa mga nasud, sama sa Kuwait, sa Qatar, Saudi Arabia ug lakip na kabag ni Gabalgadas ang ilahang gikinahanglan nga domestic helper mao kining sa kining United Arab Emirates. Ay gabalaka gumikan kay bisan pa man og first time or ex abroad with or without passport as long as willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasud ug labaw sa lan kabag ni Gabalgadas ang GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Nagatanya og libre nga kapuyan samtang ikaw atua sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport og libre medikan. Usa-usa pa yung gipaabot diri na pag-apply sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Kontaka lamang ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or baka 0962-211-6023. 0962-211-6023 or pakikita ilamang si Miss Jacqueline Cabahog, ang mabiabihon nga empleyado sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Ingon man kabag ni Gabalgadas, ang Pagadian Junior College Incorporated con PGCI nagpahibalo usab sa publiko nga padayon kini nga nagdawat og mga enrollees alang sa mga AL students or gato mga alternative learning system students. Mga ginikanan nga dunay mga AL students diri na ipa-enroll yung mga anak sa Pagadian Junior College Incorporated. Nagtanya kini og libre nga school uniforms ug ingon man libre nga tuition fee. Og lakip na kabag ni Gabalgadas, sila usab nagpahibalo sa publiko nga ang Pagadian Junior College Incorporated nagpadayon gihapon og sa ilang pagdawat og enrollees alang sa grade 7 kung gumikan kaduna na pa sa slots alang sa ESD day nga 11 ka buok, no? 11 ka slots ang pang adlaw nga klase samtang alang na to nga gusto o gabi nga klase kaduna sila ay 34 pa ka slots nga nahibilin kabag ni Gabalgadas. Kung sige sa tong gusto nga ma-appeal sa ESC scholarship alas sa mga grade 7 students sa adto lang bisita sa Pagadian Junior College Incorporated. Ilahang tulungan na himutang sa may balangasan Pagadian, ibabaw gamay sa Iliana Bayview College o gubos sa Podjutay sa may Mormons Church. Ingon man, Iliana Bayview College, the builder of future leaders, niyabag sa programang Bagtingan sa Katawhan. Doon ay kursong kitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad o BALS. Ang Iliana Bayview College. Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon or panggabi. Busay na paglangan. Basta kay gusto kag makahuman sa mong pag-eskwela, dari na pa-enroll sa Iliana Bayview College. Alas sa 6:35 na itong oras, kabag ni Gabalgadas, dunay daghang mga reaksyon, mahitungod sa itong topic o karong buntaga, maning servisyo sa pamana, kabag ni Gabalgadas, nga walay tarong gayod bisan unsaon. Matod pa sa ito ang reaksyon, Dani. Masin pag asa ibutang, sir, walagi agas-agas, talagsara kayo. O, dari po daw sa ilaha sa may ahanirapita. O, area daw sa Balangasan. Talagsara po daw mo agas. Ingon man, na po nag-text, doon ay banali. O, muna giingon ba, nga ambot na lang yun. O. Lagip matot pa nga, doon ay talagsara nga mo agas sa may napulan. Mupon ne, doon na po tayo nadawat atong naunang kining kuan, kining reklamo. Nga diha po sa napulan, talagsara gid po mo agas, ambot po niyo eh. O. Ambot na lang yun, mga ambot na lang tayo napita. Matot pa nila, no? Katong dunay ubang empleyado, giingon nga ila ko nun yung by schedule. Ining orasa, muni ang pagaso nila, derdapit nga linya, din na kanipod nga oras, dire sa pikas linya, no? Muni ang ilahang giingon, kabagdig kabalkadas. Nga oras-oras, matot pa ang kining pagpaagas. Kung oras-oras, dapat i-maintain, di ba? Kung nasang orasa ang inyohang tigpaagas, aning anang lugar, diha, i-maintain na sila. Ayaw iritusyonal. Kaya mabalo in tao na og kinibitong atang ng mga inyuhang konsumante, no, kung unsang orasa ana po ninyo paagason. Ngano man, tungod lasamot na kabag di gabalkadas kung ugaling aduna bitay mga trabaho. Oh, for example, mapaagas mo galas 10 sa bunta kung human ang kanang atagbalay kay wanay tao kay tuwa na sa trabaho, no? So paunsa makasalod ang mga katawhan, di ba? Manigingon nga kung unsa ang una ninyong schedule, no? Mas maayo nga inyuhan ang dihan ninyo i-maintain. Oh, dihan ninyo ipadayon ba? Or else, magpadala mo og mga notices bitaw. Mga pahibalo nga, okay, karong orasa, muni ang oras, schedule ninyo nga magpaagas mi. Diba? Dili kayo mabalog, dagantagan ang ubang mga katawhan. Ha, kanusapan mo agas, stila na lang yun. Hantod nga, mabiyaan na lang kalugayan ang ilahang kining faucet kabag di gabalkadas nga nag-able. Pag uli nila, tuwa na ang busagak ng tubig. Nag-awas-awas na ang tagbalay pa'y sadan. Ingon man usab, batod pa ni ini. Nandun na pa'y laing reaksyon. Kabag di gabalkadas, diripod sa may vitalia. Kay maurapod ang ilahang pangayo. Umurumaw lagi na, uniform lagi na ilang pangayo. No? Uniform ang pangayo. Nga kia 5, 15, o ingon man, 50, kung atong dagko na giyon ang sudlanan. O na ito hangi o ba, pwede ba kining paubusan o jutay? No? Kay loy kayo ang mga konsumante, di ba? Gabayad. Kay mo laging sumadahon, bitaw. Mas dako pa kag mabayad kabag tigbalkada sa kinig bitaw ang hatod nilag tubig. O kung ugaling, kung mo i-compare na ng imuhang kining minimum nga bayruno nila, di ba? Madakan pa ka. Usa ka bulan, for example, mudangat o umabot o usa ka bulan, ayha pa maayo ng ilahang gingon tagikawat ng electrical wiring. Mas dako pag mabayaran ang mga katawhan sa kuan. Kining hatod kanila paghatod-hatod og tubig kun i-compare sa minimum nga pila ra minimum ani nila, di ba? Kasi lang kuan no, among kauban di ani ang ilahang kining tawag ani ang gamit nila sa tubig kay pangkaligo, panlaba og CR naraman sa 300 ang ilahang mabayran, di ba? So nara sa minimum kano man tungod gawa ka hurot sa 1 cubic, di ba? So ang pangutana kabag di gabalkadas o ang pangutana karon, kung kanunay nanini kamahal ang ilahang nga paghatod sa inyohang dapit, di ba pag ang dakua, manigingon nga wala gi problema na, no? Inyohang sa kunang gikaingon ka ganina, inyohan ang obligasyon nga hatdan ninyog tubig ang mga katawhan kay inyohan man ang mga konsumante, gawa sila na itong wala nagpataod o tubig, di ba? Wala nagpataod sa inyoha kay kining makaingon ta o okay-okay ra siguro. Pero kung bang mga nagpataod, no? Himuon pag yun yung negosyo, hinuon ang paghatod ninyong tubig, no? Mararaba og ganang tubig ngayon yung hatod ng inyong water tanker kay mainom. Igura, panlaba, pangkaligo, stila na lang yun. Anyway, kabag de gabalkadas, alas 6:39 na itong oras. Oh, matod pa ni Kuan Dire, kining ni Ma'am Dire, oh. Matod pa ni Ma'am kay, punta daw kay paobsan og ejes na lang ang balde, anta brother. O lagi, ingon ba nga, ambot lang. Matag nakadungog ron ang tighatod o tubig. Akawas, Kuya Leite. Mahinoon po, kaya mukhaan magunin sila. Kini magung tighatod o tubig sa tua. Nagsunod ramagod po din sila kung pilay presyo. Nga ambot lang po. Kung doon na ba'y taripa nga ihatag ng ilahang kadumalaan sa pamana. Nga mauni ang kuan. Kining inyohang ipaningil ini o hatod ninyo o tubig. Basin po no nga ang kuan, ang tawagan ni ang naghabuot rapod sa presyo kay kinira pong tighatod og tubig. No? Wag man ta kita og gakuan god. Wag ta kita og kinibitaw nga gibutang nga presyo sa ilang Facebook nga oh mga dudong mga inday. dunay water tanker nga maglibot suro diya sa inyohang kining purok or barangay. Maone ang presyo sa balde, sa tab or sa kining sa dagko nga sudlanan karon nga inamoy giya. Di ba wala man? Di ba? wala gi post niya na. Pasa bagid ni pamana. Libre ang inyong paghatol sa tubig or dunay bayad. Di ba? O tagay daw may og kuan bit, tagay daw may og pagwasabot ni pamana. Kasi gi ko og tan-aw sa inyong Facebook, wala gid mo gi post diri ay nga presyo bitaw kun pila ang bayad kun ever nga magpasal mag kuan, mag pasalod og tubig diha gi ka sa inyong water tanker. Oh? Kun pila ipangayo ani nga kining sudla, kining balde, tab, o di ba? Ina na ba butangin ninyo? Kadaghan yung empleyado dana pag human imo ka buhat, kadako na yung tabagha kun baga. Oh. Di ba? Aron nga dili maglibog ang tao, aron unsure ba nga no maka-sure ang mga konsumante ninyo nga ang kanang gibayad mapunta gyud masulod gyud sa inyong panudlanan. Basit unya og nanginobra detog paningil sa anang tighatod og tigdeliver og tubig. Sa muka ay ginudahan naman hino. Bitaw oy. Alam mo ana ba no? Di mo ginawa wala nang pagduda sa mga katauhan. Oh. Ana ba kusa ba ni? Libre or gikuan ginegosyo? Mao magid ni meta bo. Mao na tog sa ni siya. Oh, bahala daw tag 3 hours lang ang agas pa sa puli-puli lang daw. Stilan. Mo na igiingon lagi. Ambot lang. Matag donggon sa pamana ni atong panawagan kabagdig kabalgadas, no? Donggon sa pamana, dili magpabungol-bungol. Kaya kung ugaling magpabungol-bungol na yung kuhan, kinibitaw mga empleyado sa pamana, may untag, mabungol mo sa hingpit. Mabungol-bungol mo na mabungol mo sa hingpit kuhan gid mo makaingon gid mo og may pawako na pabungol-bungol dili pa unta ko mabungol sa hingpit.
1: Mulaban sa katawhan mo David sa kamatuoran pagtigan sa katawhan.
0: Daghan kay giyangoo ang katawhan ba no, daghan kay giyangoo ang katawhan bahin sa supplies tubig dinis pagadian syara wala na kuhan ano ni naabot sa kining dalungan sa kining mga empleyado sa pamana or nagpabungol-bungol lagi ni basta, usa lang kada kong maingon. Sige, pabungol-bungol mo di hagtaman. Maabot na panahon nga mabungol mo sa hingpit, magabaan gid mo gid. Sa muka kayo. Bitaw oy. Ay pang iliskutan ato, kabag di kabalkadas karong buntaga, tabuktas to ang isa pa katapik ko. Kinipong, doon na po yung nag-trending kabag di kabalkadas, no? Mahitungod bitaw ni ining pagpangklam diris pagadian. Oh. Nakahatag ni siya karon kabagdig kabalkadas o kalibog sa mga katawhan tungod kay adunay gibutang no diri magud sa Pagadian City alas sa kasayuran sa tanan adunay mga designated area kung asa dapat mo parking ang motor asa dapat pwede nga mo parking ang mga four wheels di ba oh na magina diri makita vertical man ang ilahang diagonal no diagonal man ang ilahang linya ang pagparking diri sa Pagadian. Kay vertical katong pa street, diagonal katong pababag. Karon kapag di kabalkadas, diri sa may best emporium dapit, naman akong partner diri sa IT. Ang mga ang picture ako ang gihatag ipa-flash kinawa na, di ba? Diri sa Pagadian City kapag di kabalkadas, di ba? Adunay matawag ta diri og kini bang mga designated area nga kun asa dapit iparking ang mga motor. Oo. Asa dapat iparking ang mga four wheels. Ang pangutana diri kabag di kabalkadas nga nakahatag karon og kalibog sa mga katawhan diri sa may best emporium kini bitong ibabaw. Ibabaw ba sa best emporium kini tungod mismo sa ilahang kining food court kabag di kabalkadas. Diring dapita manggod dunay gibutang diri nga unsa man. Dunay gibutang nga diha kabag di kabalkadas nga vertical nga kinibang linya nga nagpakita nga kini nga linya o kini nga area is parkinganan og mga single motor. Okay, good morning dai ni Sir Leite. Good morning sir, mana yang misin muhang opisina sir aron may nga mga imi og explanation bahin ini pero mo lang ning tukion karon kini kabag di kabalkadas.

0: motor. Pero ngano, nga gibutangan og no parking kabagtig sa Balcadas. Og ingon man, wala lang man ni sila warning eh, kundili iligilargo og clam ang ilahang ng mga single motor.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Oy mga traffic enforcer, dili sa Pagadian City, friends, bayata ha. Good morning ninyo mga traffic enforcer. Oh, hangyo lang nato nga ayos sa pud siguro ninyo klame, di ba? Tagay lang siguro ninyo og butangin ninyo na diha nga area. For example, kun gididana ninyo na nga paparkingan ka na nga area, kay kun ninyo mag makita kana man kung diha pud napita ambot kaysa pud nagbutangan na og kining pintal, no? Pero taud-taud naman kung ikabagdig ka Balcadas nga dunay mo parking diri dapita, di ba? Taud-taud na ni siya nga gihimong parkingan kay lagi, gibutangan man og linya nga diri iparking ang motor. Oh. Pero kung yung mga sumadahon, kung galing nga mo kuan ka, kinenggikan ka sa may gate 5, kung muli ko ka patuo, makahatag yun siya o kinibitaw nga ka hagipots dagan sa trapiko. Samot na kung mapuno, ang maong parking area kabagdig ka Balcadas o mga single motor. Di ba? Ngano man, tungod mangod sa traffic light, din ni og muli ko ang mga muagi, kung dagkog sakyanan, pwede gid siya nga maigo ang mga single motor nga nakaparking. Di ba? So, kung bawal na dihang dapita, ayaw ninyo na butangin na og ingunta nga signage lang nga no parking anytime. Di ba? Mas maayo siguro nga butangan nyo na dana og kining traffic enforcer nga aron maoy musita nga bawal na dihang dapita parkingan. Di ba? Or di ba kaha, inyo ang haguan dana nga tangtangon niyo ng pintal aron nga walay mo parking, dili ka inyo ang larguhan og clam dihang dapita nga maglibog ang mga tawhan nga nung giklaman me nga do na may bag, kining bad list dani nga nagpasabot nga parkingan ni og mga single motor.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Diba? Daghan ba ya diri dapita? Nabitoy mga lugar dihan dapita nga dili pa parkingan pagahuman. Wa man ninyo yung gipangdakop kaayo, di nyo mabantayan, di ba? Mao na giingon ba nga ato masabtan nga ang traffic enforcer sa Pagadian di gyud kaayo nga daghan, kulang pa gid ni sila. Oh, mao na pero kuno galing magpatuman mo og balaod, tanaw eh himo na tong patas, no? Himo nga patas nga okay kun bawal bawal, no? Kung kana nga area kariadto pwede parkingan karon kay dili na, ayaw butangi largo di ang signage nga no parking area nga without explanation sa mga katawhan. Wala gibutang nila nga traffic enforcer nga kinibitong maoy mo sita if ever nga mo parking, no? Kamayong tato kapag di Balcadas nga gibutangan nyo na di hawag parking, no parking anytime, dayon na pagkahuman, inyuhan nang gitangtang ang pintal. Kay mura og dili na to dili maka-question ang ning parking nga nganong giklaman siya nga kining kuan man. Doon na may bad list na for parkinganan, di ba? Pwede rin na siya. Muna itong auhag sa tuang mga good morning, mga kining traffic enforcer diha na sa Pagadian. Nga kung mahimo, aron nga dili makahatag kalibog sa mga katawhan, tangtangan na lang nyo ng pintal. Oo. Kung bawal man galing na diha, kung di na yun napaparkingan ng ibabaw gamay sa may best emporium, kining tungod mismo sa ilahang food court kabagtig ka Balcadas. Na diha manggod, no, diha ang ato ang nakita nga kining giklaman nga tulo ka motor nganing parking. Nakaklam, pilay bayad ba sa klam karon? Hinoon, pwede raman mahangyo. Pero ang pangutana ba, no? Ang pangutana to kabagtig ka Balcadas nga imbes ang kanang ibayad nila kung for example, pilay klam karon 500. No, pwede nimo mahangyo og 300 yata. Oh. Kanang 300 bugat na biyan ay. 'Di ba? Makapalit na kana na og usa ka kilo nga isda or de baka sudan, karne, bugas. 'Di ba? Yo what if ang ning parking na napita kay moamaura ang kwarta? Labad sa ulo. No? So muna atong hangyo sa itong mga traffic enforcer nga if ever do na mo mga designated area kaniadto nga pwedeng parkingan pero karon kay bawal na, butangin ninyo basit isa man lang ka traffic enforcer, no? Nga aron nga if ever dunay mo attempt mo parking, mao imong sita nga ops bawal.

0: Dana. Di ba? Kay kabalubian mo sa mga Pinoy nga bisan pag dunay signage, ibutang dihang dapita nga no parking. Pero kung makita nila gani nga pwede pa nga doon na pwedeng parking, mo parking po kapel. Di ba? Unsa na lang kaakin eh. Nga doon na yoy klaro kayo ba nga doon na gibutang nga linya or badless nga nagpasabot nga kining eryaha parkinganan sa mga single motors. Ha? Muna na iauhag na to, mga traffic enforcers sa pagadian. Nga if ever doon na may mga designated area kaniadto nga mga parking area pero karon kay bawal na parkingan, butangig yun din yung usa ka parking kwan, traffic enforcer. Maoy mo sita, no? O ingon man kabag de gabalkadas, mas maayo nga aron bitaw nga maingon ta og kuan kining walay mo makaparking. Oo? Diha ibutang ng no parking anang inyohang anang kuan, anang area nga pwede makaparking ang mga tao ang mga single motor. Dili kay dito pud gibutang atong kuan, layo ra pud kayo gibutang ba? Naragi na ning kinibitong sidewalk sa BA. O diha pud gitongtong. Diha kabalo ba sa mga Pinoy nga mga Pinoy pag basin pa sumala god, gibutangan nag no entry, musulod gayod. Di ba? So ina na ang kining mentalidad sa mga Pinoy. Muna nga mas maayo gayod, no? Nga magbutang og kuan, i-traffic enforcer dihang dapita. Og ingon man, panahon na po siguro Mayor Sammy nga imong dungagan ni imong mga traffic enforcer sa Pagadian, no? Og usab ito sa problema diri sa Pagadian kabag digbalkadas in terms of kining traffic rules. Unang-una, doon natin traffic light. Pero ang traffic light na to, walay hugot nga balaod ba? Dapat panahon na siguro nga i-implement ning pagpandakop ning mga bao-bao nga nag-stop na gani or nag-color yellow na ang kining traffic light kay preparatory to stop. Ang resulta kay mukuan pagyod. Mo paturato'y pagyugdagan ning uban ng mga bao-bao drivers pagadian, no? Mubit the light pagyud sila. Doon na po'y uban, wala pa gani, nag-counting pa gani. Parago, wala pa gani ning green ang kining traffic light. Tua. Ning daga, nagpaturato'y nagpadagan. Di ba? So, panahon na siguro mayor nga magdugang ka og traffic enforcer, aron nga ang mga balao trapiko dire sa pagadian, hugot nga mapatuman, o gingon man usab, aron nga mahimong hapsa itong dagan sa trapiko. Dunay uban, nagsakyanan, nagdouble parking, di ba? Naghazard, pero imong tanawon, kaya walay tao ang sakyanan, kaya gibyaan. Inana ka mga bright, dili ang mga tao sa pagadian, kabag di gabalkadas. O niya, kaya naghazard man, dili ka pwede nga, di po ni mo pwede nga imuha nga kineng kuanon. Eh, mo habit taong klaman? Kay naghazard, pero kubuto na hunaon. Kung naghazard ka pananglitan nga wala kay walay tao sulod ang sakyanan, pwede ba nimo na sitahon, di ba? So dana ba kabag de gabalkadas? Ang atong Pagadian City manggod, no? Daghag mga badlungon nga mga drivers. Plus ang atong daghag badlungon, nya gamay ra taog mga enforcers. So ang mahitabo kabag di gabalkadas, di gid mahatagag kasulbaran ang balaod trapiko dres Pagadian. Di ba? Sumala god. Basit pag kinsa ang kining pasultihon, mga bao-bao operators sa Pagadian, so sa pastilan. Gahe gyud kayo ulo, di gid kasabot. Halos mga badlungon. Pwera lang na ito mga tarong ha. Pagkatubod ito mga badlungon, nausay, mahubag-hubagan na lang na ilang pasahero kay kaya lagi, mukhaid lang og kuan ba? Mukhaid lang og kining paturatig dagan, basin og dili nang tapwede, no? Naiuban kay ambot na lang. Murag naka-insured og kuan. Kining naka-insured na daan aron maluwas kung ugaling sa mahitabo. Diba? So muna kapag di gabalkadas, no? Muna ang atong auhag. Sa ito ang usbon ko sa mga traffic enforcers sa Pagadian City nga kung galing doon na may mga designated area kaniadto nga mga parking area pero karon bawal na parkingan ayaw ninyo butang ilag signage da nga no parking anytime. Kundi dili mas maayo butangan nyo nag-usa ka traffic enforcer nga maoy mo sita dihang dapita nga ops, bawal na mo diha. Di na mo pwede nga mo parking. Ha? Mora na ihang nyo na to. Manginautang, mayuntag na sa Sir Leyte later. Kaya to interview Sir Leyte, bahin na ini, doon na ba yung mga kausaban ng mga parking, designated parking area dito sa Pagadian nga bawal na parkingan. No? Sama na ining sa babaw sa BA or uban pa kabagdig balkadas. Bueno, ang ato sa pasalamatan kabagdig balkadas, no? Si former city councilor Jesus Idol John Bahamonde, kauban sa iyong anak nga si Isa Bahamonde ang tag-iya o tagdumala sa Petron Gasol sa makatawhan nga gusto nga magpalit or baka magpatubel o liquefied petroleum gas at ito na mo sa Petron Gasol. Ang May nahimutang sa mais doon sa Dibim. Ikaduhang branch nahimutang sa May Duterte Street gatas Pagadian doon sa Shell Gasoline Station. Sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilang May nahimutang sa may SMC College at Banks Pagadian Showmet o sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa Lungsos Dumalinaw, Aurora o Lungsos Tukuran. Sa pa yung ipaabot, no? Dari na mo patubel kabagdig kabalkadas sa Petron Gasol. Ang National Irrigation Administration kuniya, padayon sa kini nagpahibalo sa publiko, kung ugaling, aduna mo yung mga reklamo, aron nga mahatagan kinikaksyon, no? Aduna mo yung mga pangutana bahin sa ilahang mga programa, kontaka lamang kabagdig kabalkadas ang ilahang cellphone number, nga wao kining 0985-824-4566. 0985-824-4566. Good morning na Marily Templado. Good morning po ni Tida Rezada. Good morning sa tanan nato mga viewers karong buntaga. Good morning. O ingon man, good morning ni Mamay. Si DJ Annabel, may buntag. Naminaw raba daw ni siya. Munta, makauyab na kamay. Oh, wala kay Kuan May, wala kay kining Kuan. Wala kay tawagan ni. Wala kay ikakonsulte kay Kuan na. Okay na, muadto na ko. Ikakabalos kay ako'y onboard karon. Bueno, kapag nagkabalgada, sunog kayo kong oras. Salamat sa pagpakikuban ka na ako. Hangtod na lamang kung mapuhungan lawa. Deras talamano ng bagtinga sa katawahan. May buntag, alas 58 na.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuuran, pagtingan sa katatawahan.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Huwag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center sa MC1 sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa silay delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa Pagadian City branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: si Bonting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagding ug kabulkada, kumusta ug maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pizza 7 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Lawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usap kita sa Radio Bagting Mobile Application.
0: BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Pamana Water padayong naningkamot nga daling mabalik ang supply sa tubig ngadto sa unom ka barangay sa Pagadian.
2: Tabang pinansyal alang sa 71 ka PWD sa Gipos, Gitunol sa DSWD.
1: SPPO-PIO Chief gipasalig nga dili itolerate ang mga illegal nga binuhatan sa kaubang pulis.
2: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, 6 million nga kantidad sa marijuana sa usa ka plantasyon sa Agusan del Sur gidauban sa mga otoridad.
1: Waitress ang hulhuman gipusil sa Digos City.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, age verification ang ayang pahugtan sa game developers aron malikayan ang gidangatang sitwasyon sa Gorbox game.
1: Mga insidente sa krimen sa nasud mikunhod og 30% sa bulan sa Hunyo sumala sa PNP.
2: Sa balitang internasyonal, tulo ka anak sa namatay nga si Ayatollah Ali Khamenei mitambong sa funeral prayer.
1: Patay nga lawas sa usa ka lalaki nakitaan sa kanal sa St. Martin sa Paris.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, presyo sa produktong petrolyo ni saka karong adlaw.
1: Pag-umangkon ni Hedilyn Diaz, mihakot og tulo ka bulawan sa World Youth Weightlifting.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, mobile blood donation sa Sambuanga Peninsula, sugdan sa DOH karong adlaw.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, sumad karong adlaw. Natukod ang KKK, nasayod ka pa ba kung unsa kini?
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Julian Santos mudala sa papel isip Nora Honor sa pelikulang Bernal.
1: Huwag atong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
0: BBC Bagting Balita.
3: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system o Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis. Pagadaan Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Paningkamutan karon sa kadumalaan sa Pamana Water Corporation Pagadian City nga mabalik na ang supply sa tubig. Sa pipila ka bahin sa Pagadian City kinihuman nga giingong gikawat ang ilahang electrical wiring ug uban pang electrical components sa mga pumping station. Hinungdan nga napiktuhan ang operasyon sa maong water system nga nag-supply sa mga barangay sama sa Dao nga gilangkuban sa Purok Mahayahay, Patag ug Bahada, Vitalia, Embay ug Bayview subdivision. Lakip nga nawad-an og supply sa tubig mao ang barangay Bulato ka mga linya sa San Jose ug portion sa Santa Maria. Layon ini nangayo og dutay nga pagsabot ang Pamana Water Station na tungod kay ilaha pang gipalit ang mga electrical wiring sa nga nagkantidad matud pa og 700,000 pesos aron mabalik na ang supply sa tubig sa dili madugay.
2: Italye, mukabat sa 71 ka persons with disabilities sa lungsod sa Gipo, Sambuanga del Sur ang nakadawat og kinatibuk ang 311,690 pesos nga tabang pinansyal ubos sa kalahi seeds cash for work program sa Department of Social Welfare and Development. Ang payout gipahigayon sa DSWD uban sa presensya sa Gipos Local Government Unit isip kabahin sa programa nga naghatag og temporaryong panginabuhian sa mga vulnerable sector bugti sa community-based work o pag-appeal sa kalambuan sa komunidad. Dugang pa, may pahigayon usab ang DSW Field Office 9 o paghatag ayuda sa 351 ka benepisyaryo gikan sa upat kalaing lungsod sa Sambuanga Peninsula.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipasalig ni Police Captain Durf J. Makinta, Public Information Officer Chief sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, nga dili nila pasagdan o itolerate ang bisan kinsang miyembro sa kapulisan nga malambigit sa illegal nga kalihukan. Sa press briefing na kanayon, si Makinta nga bisan mga sibilyan o mga uniformadong individual, dili kinila itolerate. Kinumduman nga niyatong milabayang simana, pipila ka mga miyembro sa kapulisan sa Zamboanga del Sur ang nalambigit sa pagpayuhot og minilyon nga smuggled nga sigarilyo samtang adunay nalambigit usab sa pagpanulis patay.
4: Hindi po natin tinotolerate yung lahat ng illegal activities, kahit po civilian, kahit po uniformado. Alam niyo na po, as evidence po na nahuli natin, na-identify natin yung mga gumagawa ng mga illegal na bagay na yan.
0: BBC Martin Balita.

0: Kabat sa 6 million nga kantidad sa marijuana ang gibungkag atol sa niusang pwersa sa mga otoridad. Human kini na diskobrehan sa sitio Bunlak, Barangay Kasapa 1, Loreto, Agusan del Sur, baguhay lang. Gipailalom sa laboratory examination sa mga personay sa forensic unit ang mga sample sa maong tanom sa marijuana samtang ang uban. Gidauban aron dili kini mapuslan pa. Sumala sa report, gimanabana mukabat sa 12,000 square meter ang gidakon sa luna nga gitakon gitamnan sa marijuana. Din mukabat sa 23,431 ka fully ground marijuana plants ang malampusong na dispose pinaagi sa pagsunog.
1: Sa laing detalye sa balita nga regional, nakaangkon o grabing samad ang usa ka 35-anyos nga waitress. Human gipusil sa makatulo ka higayon sa usa ka lalaki nga nagpakaron ingnon nga customer sulod sa JL Eatery sa Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur ni atong Domingo Hulyo 5. Ang biktima gilang nga si Leti Purgatorio Sayon, residente sa Maragusan, Davao de Oro nga naigo sa wala ug tuo nga dughan lakip sa bukton samtang nagkuha og order sa suspitsado. Sumalas ka pulisan, dali nga miikyas ang gunman uban sa kauban ini sa kayog itong nga Yamaha Mio Max na walay plate number human sa pagpamusil samtang na-recover sa crime scene ang tulo ka basyo sa bala o duha ka slug sa kalibre 45 nga pistola. Idalagi layon ang biktima sa Davao del Sur Provincial Hospital o karon na nasa stable nga kahimtang samtang padayon ang investigasyon o hot pursuit operation sa mga otoridad.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balita, Nasional.
0: Gihatagan og igong gibugaton sa usa ka opisyal gikan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga usa sa labing mahinungdanon nga ilang gikonsiderar alang sa posibleng nga permanente nga pagdili sa online game sa Gorbox dinhi sa Pilipinas. Mao ang kaandam sa game developer nga palig-unon ang sistema sa pag-verify sa edad aron ang mga minor de edad dili makadula. Kay numduman nga ang pagpadagan sa Gorbox game usa sa manhong danon sa nahitabong pagpamusil sa espilahan sa Tacloban. Gibutyag ni CICC Deputy Executive Director Assistant Secretary Attorney Alvin Navarro. Juan Navarro nga ang Gorbox dili gyud para sa mga bata. Kini adunay tema gihapon nga kapintas apan kung tigamit sa dula magpakaron ingnon nga dako og edad. Aduna gihapon siya access sa giingon nga online game. Dugang pa ni Asik Navarro, kinahanglan usab nga hatagan og pagtagad ang parental control kay maglisod alang sa mga ginikanan ang pagpugong silang mga anak sa pagdula nga wala kini. Usa ka butang nga mahimo usab nga isipon nga hinungdan sa posibleng nga permanente nga pagdili sa kon pagdili sa Gorbox sa nasud. Kon balikana ang hearing sa Senado bahin sa pagpamusil sa espilahan sa Tacloban. Ang mga eksperto mismo miingon nga usa ka posibleng hinungdan sa pagdasig sa mga minor de edad sa paghimo og violenteng mga krimen mao ang pagkalambigit o pagkadalahig sa mga online games sa Gorbox.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, ang natala ng mga insidente sa mga focus crime sa tibuok na sud, bikunod og 30.43% sa Hunyo 2026. Nagkanayon ang Philippine National Police nga ang pinakadako nga pag-ubos natala sa carnapping sa mga sakyanan nga natala og 66.67% gikan sa 27 ka kaso sa miaging tuig ngadto sa 9 ka kaso karong tuiga. Ang mga kaso sa pagpanlugos kon rape mikunod usab og 57.27% gikan sa 697 kakaso niadtong kon ngadto sa 298 kakaso samtang ang mga kaso sa physical injury mikonod o 40.50% gikan sa 406 kakaso ngadto sa 243 kakaso. Ang ubang focus crimes nakatala usab og pag-ubos lakip ang homicide, carnapping sa mga motorsiklo, pagpanulis, pagpangawat o pagpatay. Sumala ni PNP Chief Police General Jose Molencio Nartatis Jr. ang pagkunod sa mga insidente sa krimen nagpakita nga mga lakang sa PNP na sa husto nga direksyon. Apan matun niya nga dili kini rason nga magkumpiyansa. Ibutyag sab sa PNP ang hinungdan sa pagkunhod sa mga focus crimes mawang gipakusog nga mga operasyon. Sa kapulisan pinagi sa mas gipaligon nga mga paningkamot sa pagpatuman sa balaod. Mas taas nga police visibility nakafocus nga mga inisyatibo sa pagpugong sa krimen. O gipaskusgan nga pakiglambigit sa mga lokal nga gobyerno o komunidad.
2: BBC BBC Martin Martin Balita BBC Balita Abroad.
0: Nagpahigayon ng funeral prayer ang anak sa namatay nga kanhing Iranian leader nga si Ayatollah Ali Khamenei sa samtang libuan ka mga katawhan o mga tag-as nga opisyal ang nitambong sa funeral ceremony dito sa Tehran, Iran. Nasa Iran nga nakita sa maong panagtapok sila si Mostafa Baysam og Musud Khamenei nga nag-ampo sa tubangan sa lungon sa ilang amahan sa usa ka dako nga religious complex sa Tehran. Namatikdan usab ang wala pagtambong sa usa ka anak niini nga si Mostafa Khamenei nga giingon nga maoy mopuli isip sunod nga supreme leader sa Iran. Kahit numduman nga napatay si Ayatollah Ali Khamenei, apil sa pipila ka mga miyembro sa ilang pamilya human ang gihimong pagpamumba sa Estados Unidos o Israel kaniadtong Pebrero 28 nga maoy nahimong rason sa pagsugod sa pipila ka semana nga giyera sa maong rehiyon o gipatuman ang ceasefire.
1: Sa katapusang detalye sa balita international, usa ka patayng lawas sa lalaki ang nakaplagan sa mga otoridad sa canal sa St. Martin Paris, France, o sa kalugar nga nahimong sikat sa mga turista. Ing baguhay pa lamang isip swing spot aron makalikay sa grabing kainit sa panahon. Sigon sa pulisya, na-recover ang patayng lawas niya doon sa Badus Kadlawan. Namatignan usab sa mga otoridad nga niburot na ang lawas sinyales nga pipila kaadlaw na kininga nahumol sa tubig. Walay unsamang nakitang identification ng biktima. Gibana-bana nga nagpanginaron ganing 25 antod sa 35 anyos sa kasamtangan. Nagpadayon ang gihimong investigasyon.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, epektibo karong adlaw ang bagong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sumala sa Department of Energy kon DOE. Base sa bisa sa ahensya, sugod kaganinang alas 6 sa buntag magpatuman ang mga kampanya sa lana sa pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo. Sa gasolina, posibleng musaka sa 25 centavos kada litro. Diesel, 3.30 centavos kada litro. Samtang ang kerosene, 1.75 centavos kada litro. Kini na ang ikaduhang managsunod nga pag-usbaw sa presyo sa gasolina o diesel o padayon nga nagpakita o upward trend sa presyo sa petrolyo sa nasud sa tibuok tuig.
2: BBC BBC Martin Martin Balita BBC Sports Balita.
1: Nagpadayon ang kalampusan sa pamilyang Diaz sa weightlifting human na makasikwan si Alexandra Ann Diaz pagumangkon ni Olympic champion Hedeline Diaz ug tulo ka bulawang medalya sa 2026 IWF World Youth Weightlifting Championships sa Cali, Colombia. Ang 15 anyos nga atleta gikan sa Zamboanga City mao'y naghari sa women's 48 kilogram category pinagi sa pagdaog sa snatch 777 kilogram, clean and jerk 98 kilogram o total lift nga 175 kilogram. Ang iyang clean and jerk o total lift nakabungkag usab sa World Youth Records nga nagpamatuod sa iyang talagsaong talento sa international stage. Si Alexandra nga nakadaog usab og bronze medal sa 2025 Bahrain Asian Youth Games naghatag og laing kadaugan kon dakong kadungdanan sa Pilipinas og nagpakita nga ang pamilyang Diaz padayon nga nagpatunghag world class nga mga weight lifter.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas sugdan karong adlaw Hulyo 7 sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development ang 2026 Mobile Blood Donation Activity sa isip kabahin sa pagsaulog sa National Blood Donors Month. ang kalihukan, paghahimuon o uban sa mga lokal nga pagamhanan, blood service facilities o uban pang partner agencies aron mapalig-on ang supply sa dugo ug makatabang sa pagluwas sa kinabuhi. Karong adlaw ay pahigayon ang mobile blood donation sa Salog o Rizal sa Buanga del Norte. Sunod na inil ang Lapu-an sa Buanga del Sur ugmang adlaw Hulyo 8, Tabina Hulyo 9, Ipil sa Buanga Sibugay karong Hulyo 16, Isabela City Hulyo 23 ug sa Buanga City sa Hulyo 27. Giauhag sa DOH ang tanang kwalipikadong donor nga motampo sa kampanyang One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives.
1: Ang balita sa kaimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty ilang uban sa mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Shell Ubay-Ubay. Usa ka obstetrician, gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Revina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Carlo Tago, Dr. Heidi Abali. Alam sa dugang kasayuran, just call or text 0935596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Nasayod ka ba?
1: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 27. Kaila ba ka aning KKK? Ang akong anak kay, kaila gid siya ano? Hindi ko ano daw ni gidiscuss sa ilahang maestra. Nasayod ka ba nga ni adtong July 7, 1892, sumad karong adlaw ang kataas-taasang kagalang-galangan. Tarongo na ito ning basa. Ang kataas-taasan kagalang-galang nakatipunan ng mga anak ng bayan or KKK gitukod sa Manila. Ilang katipunan kini usa ka organisasyon nga nagtumong sa paglusad og revolusyon nga mopagawa sa Pilipinas gikan sa mga Espanyol og magtukod sa kagalingon nga gobyerno nga makiangayon, tawhanon og mauswagon. Kini nga organisasyon giumol nila ni Andres Bonifacio, Judato Arellano nga bayaw ni Marcelo H. Del Pilar, Teodoro Plata, Ladislao Diwa og Valentin Diaz. Bisan tuod kini formal nga gitukod niya itong tunga-tunga sa 1892, adunay mga dokumento nga nadiskubrihan sa Archive General Military sa Madrid nga nagpakita nga ang pagporma sa katipunan na huna-hunaan na niya itong Enero 1892. Ang ubang mga dokumento nagpakita nga niya itong panahon na ang mga tumong sa organisasyon na gilatid na ang pagdakop o pagpapahawa kang Jose Rizal sa dapitan Zamboanga del Norte. Sa sayong bahin sa Hulyo 1892, gingon nga mao ang hinungdan sa pagkatukod sa katipunan. Sa dihang nadungog nila ang nahitabo, ang mga na nagtukod nini nagtigom sa balay ni Arellano sa 72 Calle Azgara na karon CM Ricto Avenue, nakabahin sa Tundo, gitukod ang KKK. Sa paglabay sa panahon, ang istruktura niini hinahinay nga naugmad ug ang liderato na usab gikan sa Arellano ngadto sa Ramon Basa. Hangtod nga natapos kini kang Bonifacio, sa ulahi iyang gipatik ang mantalaan sa organisasyon ang kalayaan. Samtang ang katipunan nagpadayon sa pagtubo bisan pa nga sekreto kini, hangtod nga napugos kini sa paglunsad og rebolusyon batok sa Espanya, uban kini madiskubre sa mga awtoridad niya tong Agosto 1896. Agig handumanan ining panghitabo sa usa ka bronze nga plaque, handumanan nga gisulat sa kinatsila ang gibutang sa balay ni Arellano. Apan ang balay naguba atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan o wala nagyod matukod pag-usab. Muli niini usa ka handumanan na nga monumento ang gitukod sa dapit sa kaning balay nga gihatagan og historical marker sa National Historic Commission na karon National Historical Commission of the Philippines niadtong tuig 2008. Karon nasayod ka kon unsay kasaysayan ni ining KKK.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita. Showbiz.
0: Mudala si Judean Santos sa papel na late superstar national artist Nora Honor sa umabot ng biographical film sa Bernal nga gisulat ni national artist Ricky Lee. Samtang si Jericho Rosales mo'y mudula isip Batikang Director o national artist sa Ishmael Bernal. Makauban usab sa pelikula sila Iza Calzado, Ato Marulio o Rita Gomez o John Lapus. Matod ni Ricky Lee, dugay na niyang giplano ang mga proyekto nga gilaumang maghatag o pasidungog sa kinabuhi ng mga obra o dakong contribution ni Ishmael Bernal sa industriya pelikula Pilipino.
1: Sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News. Lagi daw sub sa Radyo Bagting Entertainment. Nakamonitor sa mga kon sa Radyo Bagting mobile application. Lakip na usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bal FM o sa Radyo Bagting 756. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Katayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag ganinyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC BBC Bagting Bagting Balita.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney yun ayaw akong kilid na naka-ihilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong imati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bisita.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
13: You're in MC1 Hardware.
14: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid.
15: Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
16: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyag yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghahin natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
17: Kaloy na dato, okay?
16: 16 ako.
15: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Zed Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud kogon. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati. Nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon na ayo na ko hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta na
18: ning musunod nga mga gutlo, inyong mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
6: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Ko.
19: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Di kita maglangan. Sikat na sikat nga intro karong panahona. Sa tibuok kalibutan gikahinaman. Unya giilugan sa tanan. Wa gilain.
20: Grabe na gini.
19: Si Dodds Marso na gini. Dodds Abandi Dodds.
20: Grabe na gini ang intro. Yes, paghigala, kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na usab sa inyong programang Ang Kakuhan para na usab sa pagatod og kasayuran sa tanag mga katawhan ning dakbayan sa Pagadian. Sa mga programa, purektong pangkalambuan ni Mayor Sammy Ko. O, sa gihapon, mayang adlaw, sa tanag mga katawang sambusuryan, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Ko nga magdala pon sa Asinso, Zamboanga del Sur.
19: Yes, gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Ko, ang Pagadian City. Ang kaakuhan, pinaagi kini live sa different radio stations, AM and FM din sa siyudad sa Pagadian, and of course, sa social media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon o pagalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan pata do mga subanin. Mayong adlaw kaninyo horot, maasinsong adlaw gikan kana ni Mayor Sammy Ko alang sa mga taga Pagadian City. Mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur ug sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan, maasinsong gabi, maasinsong adlaw. Kay wa man ta kahibaw dod sa dito sa laing nasod, unsang orasan nila ni ma-view or makita. And of course, unang bulyada, dudes, abante.
20: Yes, bagay gala, kumusta?
19: Siyempre naman, kumusta ka mo ni Dodds Marson tungod sa update sa ELSAM? Lately dito sa Barangay Banali, no, lately lang ang Barangay Banali, grabe Dodds, gihugupan sa tanan. Ang mga bata, grabe nakapasahin lagi og kanang mga papil, unya kay sa itong mga kaigsunang Muslim sa Barangay Banali dito sa Aid Compound, nagpahigayon man dito og kanang kuan, feeding program. Nagpasign ang mga bata sa ilang mga tundong, sa ilang mga papila, labit-bit, bisan ilang mga sanina, nagpasignature ni former city councilor Sam Tairaco og ni L. Ang of course sa pinangluhan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, gusto sila nga mubalik si Madam Ilang dito and the whole ELSAM. Kailami ko no kaayo ang food feeding, labi na katong
20: chocolate rice. Yes, usa na sa programa ni Mayor Samico sa iyahang health program, social services nga mahatod sa kada barangayan ning Dakbayan sa Pagadian. Unya nakahimulo sa sab ni ana ang Barangay Banali. Ingon mo sab sabaga kay igsuonang Muslim mga estudyante diha sa Aid Compound sa pagpahigayon nga food feeding program chocolate rice, and of course ana usab si Barangay Kagawad Nikos Dagadas taog mga higala og kauban sa mga barangay official. Og ingon man usab atol sa pagpahigayon ng libreng serbisyo alang sa masa, ang pipila ka mga purok din ha gapahigayon usab og kaning road graveling,
19: yes,
20: in preparation kana sa road concreting,
19: mm-hmm,
20: og road widening sa mga kadalanan din sa barangay sa Dakbayan sa Pagadian. Tarungan nagkuan ng
19: anyway, ingon ana ang ato ang pag-tanaw sa ELSAM o pag-obserbar diin kini ang gihugupan gyud sa katawhan sa nagkadaiyang mga barangay sa syudad sa Pagadian. Niya katong atong giingon lately sa Barangay Banali, nagpahigayon usab og syempre naman gihuwad gyud, no?
20: Ang gihuwad. Ang walo ka dump truck. Okay, og walo ka load, maoro man na siya istorya ha. Balik-balik, walo ka load pero
19: yes,
20: kung walo ka dump truck, usa ra tanan, dili na magbalik-balik. So walo ka dump truck ang gigamit. Huwa dahil largo.
19: Usara ka dump truck, balik-walo ka loads, magbalik-balik.
20: Magbalik-balik. Mm-hmm. Na siya istorya, so, walo ka dump truck, walo ka load, gihuwad, balik-balik. Mas mayroon itong walo ka truck kay dungan tanan, huwad largo. Human dahil ang mga
19: projekto. Anyway, gikalipay so, usab sa mga katawhan.
20: Mauna no, ang road project ni Mayor Samico og graveling diha sa pipila ka mga purok sa dere sa Barangay Banali Bang Higala. Unya dato ni kalabay ng adlaw sab gisugat ni Mayor Samico ang kaning Evo Tourism Mindanao Tour 2026 in partnership usab ni sa mabutang talang Department of Tourism, unya.
19: Yes.
20: Ang unang staff nila sa Buanga City, unya Dennis sila sa Pagadian City. So first na nag-welcome ni Mayor Samico, First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, City Councilor Sam Tairaco og Samantha Ilansco, ang mga Evo Tourism All-Star, Evo, yes, Philippines All-Star. Unya gilago sab sila sa water park, unya kasagaran sa mga membro niini taga Manila. So dili kay sila kasabot og kuan kaning Bisaya mo to ato sa mga gi-entertain. Amin sila sa syudad sa Pagadian kay gwapo kayo niya sa mo taga BA din ang ilahang nakita na gindot gidaw kay ang rotonda.
19: Mm.
20: Okay, gi pa lantaw magid sila sa view sa overlooking. So mao na siya. Unya kay ato ning daklitan,
19: mm-hmm,
20: ang kaning Evo Philippines ang naka-schedule magud nga oras is alas 4 sa hapon.
19: Yes.
20: Diha mismo magkita na sa ato ang Asenso Convention Center. O yan, ang samang pagkaunsa, nga kanin taga-Pikas, mga suporter sa pulahan, kanin mga pulahan, mag-ilog-ilog, dito palang dapit daan sa may Dumalinaw, ilahan ang babagan dito.
19: Garibahan na nila.
20: Garibahan na. Dayon, largo na sila diri sa, yes, kwan, sa
19: dito, Unity Park.
20: Unity
19: sa
20: Park. Mga itong nadugay, unya ang mga supporter, alas dos, naghulat, hanto, naabot na lang og mga 6:30, aya pa sila naabot sa maong abinyo din sa kuan, din sa atong glass gym. Mauna nga, magsiig panaway nga pila kuno toy gasto sa ibo. Ilahang pos gisaway nila pila gasto anang ibo Philippines unya di ay sila day gauna-una o babag-babag pastilan gyung mga utokan ni mga pulahan. Mm-hmm. Pula kayo utok liwat gyud sila sa ilahang among pula.
19: Abi na kog ang mata pula ang utok di ay si Eli.
20: Pula.
19: Kaon mo pog binigbit.
20: Pula ang mata.
19: Perting. Mga manghatag si Eli.
20: Gababag-babag wag gyud maklaro ni mga tuhana bisag kung saon. Kusog kay manaway. Unya usaday nga mo bagbabag dahil sa mga maong event unya mga supporter mga follower nagluratang mata o hinulat hanto naabot og alas 6:30 gikan alas 2 sa hapon pinaabot naabot og alas 6:30 kani pong association ani grupo kamo po tayo mo initiative unsang orasa mauna ang dapat maabot.
19: Anyway,
20: ko dere kay birahan gyud ako.
19: Ingon na siya ingin na duhaman ka schedule good sa provincial government ka ilaha pod nga giabi-abi ang maong Ibo Tourism Mindanao 2026 meet and greet sa ilaha pod to. So siguro na kuan pod sila didto giganahan pod kaayo og kanang entertain so i-considera na lang pod nato. Anyway dudes, kanang pag-abot din he sa May Rotunda, amaze man pod kaayo sila na amaze man pod kaayo sila. At least nakumpara sa ato ang mga sa Evo All Star, kinakumpara nila kung giunsa sila pag-entertain sa local government unit sa Pagadian o dito sa Picas. Anyway, wala man ta ingon nga nakigrampa ninyo, but still blessing in disguise po to those nga nagabian lang po sila kaya ron makita nila ang pagka Little Hong Kong sa dakbayan sa Pagadian while naa sila sa Rotunda.

0: na ay ng wheelchair ninyo diha niya pila ra kabuok.
1: Yes, mao na mga igala usa sa mga programa ni Mayor Samico kaning house to house nga maghatod sa libreng serbisyo medikal sa atoang mga vidreden nga mga pamilya nga maglisod daw sab og lakaw, maglisod daw og barog. Unya ang dalaan ng pagpahigayon o ganing house to house pinaagi sa libreng serbisyo alang sa masa sa kada barangay. Pasa ni ana ang mga wheelchair, dala yes. ni ana ang walker, mm-hmm. og bit-bit ni ana ang sungkod og kaning clutches kanang saklay para ihatag libre ngadto sa mga maglisod na og lakaw. Mao na usa sa mga programa ni Mayor Samico siyang health program. Unya kay gisihag sigihan manigsaway sa PICAS sa kagamhanang probinsyal na atong pangutana. Kumusta ang inyong serbisyo diha sa Sambuanga del Sur Medical Hospital? Matawag na to nga Sambuanga del Sur Tent Center o Sambuanga del Sur Medical Center. Kung Sambuanga del Sur Tent Center. So, imuna na ba ang serbisyo nga sige mo og paghambog nga kada bulan adunay budget nga 500 million? Asa ang 500 million nga pundo sa maong hospital? Nganong ingon ana ang inyong pagserbisyo sa natad sa programang panglawas? Now karon, kung maingon ta og 500 million nga serbisyo diha sa kaning Sambuanga del Sur Medical Center. Palungar ko na radyo.
0: Ang volume kay ma-disturbo mi dire. Anyway, ingon ana na siya, asa na bitaw tinuod ang budget ni ana? Unya kana adiser bitaw ta manaway limpyuhon sa nato ang atong kaugalingong
1: yes.
0: area.
1: Mao na mga higala tong balikan 2019 500 million ngadto sa 2026 500 million. So sa inyong gina-explain na kay matod pa kuhaan ko no og sweldo sa mga doktor og nurse unsa pa diha og mga expenses at pangutana. Dilibre mo kapalit og wheelchair. Nga usa man na nga idalit sa pasyente ilabi na kanang mga anak nga maglisod da og lakaw kay lagi mo gawas na ang iyang bata, ang anak. Unya ihatag niyo ng wheelchair nga nagka-ghostbat na. Asa mo na inyong panghambog nga kada tuig minilyon, 500 million ang pundo. Di man na maong explanation. Di man na maong rebuttal sarapod sa inyong pundo ni ana 500 million. Mga maintenance and expenses, mga equipo sa hospital. Dili mo kapalit, ana. Sa may taon na inyong servisyo diha sa Sambuanga del Sur Tent Hospital. Kung Sambuanga del Sur Medical Center.
0: Ang waiting area tent, ang gibutang?
1: Unya kay
0: loads.
1: Unya giinan pag yun nga gapas man ka sa zero billing ma'am, dre lang ka sa aning tent. Ingon ana di ay. Ha? In ana inyong serbisyo? Pakuaron og tent diha sa gawas, ulan init, abog, moagi ang mga sakyanan. Unsay pulos sa inyong hospital? Be, daw be. Sa una sa time sa kani administrasyon, dili man inana ang pagpanerbisyo. Gani sa inyong giingon, sa una gamay pa tug pundo. Okay, gamay og pundo. Dili man ingon ana og serbisyo ang Sambuanga del Sur Medical Center. Unya ang anong karon mas ming worse pa na. Sige balibad, pulibok. Unya diha sa mga tent niya ibutang. Unsa man taon mo diha eh? Diha sige mo panaway diri sa. Oh, sige mo panaway din he sa project ni Mayor Samico nga wala hospital kana diha City Infirmary. Hospital man na ang pangutana. Kada mo hospital nga ton nga natukod nga wala man. Ya lang mo diha.
0: Mao na diha perting pagkayaya ah. Amayo pa ang pagadian City sa administrasyon ni Mayor Sami ko bisag unsaon natong bali-bali atong pagkauna pagkamayor ni Mayor Sami 9 years natukod ng pagadian City Infirmary kadtong gigukod na siya kay aron di siya makang kandidato pagka congressman kay dumadaog man wa na gi pa preso siya mao to. Nabiyaan na gid ang Pagadian City. Pagkabiyaan sa Pagadian City, giunsa ninyo ng Pagadian City Infirmary kamuman ni adto ang kanang nagkuan diri sa Pagadian nag inyo hamang administrasyon Damgob. Ikaw busy mayor tong panahon na inyo ang mayor, inyo ang gobernador, ex gobernador ikaw ang congressman ato sa 1st District of Zamboanga del Sur, giunsa ninyo maroy magipagpangtugwayan na malang hinog kanding mo na diha nga pagbalik ni Mayor Samico girenovate na pod dayon nagkagidlay na pod ang inyong relasyon kaya gusto ninyo nga inyuhag yung kredito tanan unya mautog hikay para first level para sa ospital inyo pong babagbabagan di po ninyo tabangan nga kamumantay congressman Juan Anto then gobernador so unsay nahitabo angat paghapon ang Pagadian City Infirmary sa pagpaningkamot nga nag-inusara si Mayor Samico pagpangayo sa Department of Health ngadto na sa National Government mao na nga sa pagkakaron applying for kanang first level hospital ang maong Pagadian City Infirmary so na ay hospital ang Pagadian City kamo hospital na daan igo na lang mo diha ning lingkod dayon giunsa man ninyo nga daghan man gyud kaayong lapses ultimo wheelchair nagkawil-kawil manaway pa mo nga usa lang ka wheelchair ang ihatag sa Elsam Matag Barangay dili ba pod unya mo na akong gikaingon nga alang-alang taga wheelchair tanan bakol na ng tanang mga tao diha dayon napa mo'y waiting area nga tent na adiha sila init sa motog ka init tent god uwan sa motog ka salibo tent ragod na nga nung naingon ana man diha din moingon pa ang staff din yun diha ang workers kanang siguro hatagan po og maayong seminar kay kanang mayon mag-antos mo kay zero billing huy wa mo kuya pedili na zero billing tungod kay ang zero billing igo lang ka mga anak og motong diha uli sa balay with all dakuanan na siya hinabang pa di na zero billing ano man nagbayad mi sa mga PhilHealth ang katawhan nagbayad og PhilHealth para ma zero billing so anang support kanang basta tanan dili ingon nga zero billing dayon na kanang ma zero billing tungod sa malasakit ug wala pay mga malasakit sa una man lang na
1: yes boda mga higala ang new legacy ato ning basahon no na usa ka article ang new legacy daw kay gipanghambog ra Manila 500 million yearly budget sa Zamboanga del Sur Medical Center kung 10 center ang ginatawag na karon sa kadaghanan so atong balik-balikon ang 500 billion yearly budget para sa ospital mismo na siya pero unsa ang ilang gikabal baylo sa 500 million ang walay ayo nga serbisyo nga puno sa korupsyon kana ang kuhaan og base kung mahinumduman si Congresswoman Victoria Yu siya mismo wag gid siya nanganak diha sa maong hospital ato siya nanganak murag dili dinhi sa Pagadian mingadto sa
0: ambot lang gid niya wag gid ko wag gid ko dods kay ano wag gid ko nagsubay ana nila
1: masken pa subayo ninyo karon murag evacuation ang hospital diha unya anang emergency room kay nagtentra taon ang mga pasyente klaro man may picture dayon gipalingkod ra og bangko dayon pipila pa na kaadlaw diha magantos ulan init diha sa tent kay dili pa nila pasudlon sa ward mauba ani dinhi since paglingkod dila 2019 ipanghambog nila ang 500 million per year nga budget sa ospital so 2019 500 million hangtod 2026 karon nga kasamtangan nga toy 500 million so mo total siya og 4 billion ang nahurot nila diha sa ospital pero usa ka structure para dugang sa hospital building wala man jud nakatukod maskin duha ka istorya lang unta kanang existing OPD building karon panahon pa nang kuan si Reyes gitukod na sila lang nakapahimulos anang building kay maoy paghuman ana sila na dayon ang nakapuli so imong ani Dennis siya unsa may nagamit anang 4 billion nga kwarta sulod sa 8 ka tuig kung bahin sa hospital supply sus dako na kaayo ng 50 million per year kung maingon pud ta og sa tambal naapod supply gikan sa DOH ha DOH ha halos man gani ang tambal mapalit na lang ng pasyente sa gawas sa pharmacy kay walay tambal sa hospital zero billing iyang pangutana zero billing kanang zero billing sa malasakit center na ni Senator Bunggo og sa balaod sa Universal Healthcare Law. Dili mana sa mga yo intawon. Kung moingon pud ka nga dialysis machine o guban pa, di pod siguro kada tuig mo palit og machine nga maabot og tag 500 million sa laktod nga istorya.